0: Jesus is wiser.
1: Jesus is richer.
0: Jesus is greater.

soul.

K5 News FM. News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Oras alas 12:00 sa K5 News FM. May ugto sa inyo mga ka-K5. Sa dumalawig na panahon ang isa ka semana, ngaway ninyo kami na kita sa live. Pero nabatianan ninyo kami sa tingog, no? Kag salamat gihapon kay Waiga Lubad ang tingog sa sining programa sa buhi nga paglaom, no? Kag kun daw medyo lapyo-lapyo na kag daw may pamatyagan mo daw ay na paglaom pamati sa buhi nga paglaom. Ha? Kay mabuhi kagidya, kay ti buhi mo. Okay mga K5, salamat gihapon kita sa kaalwan, no? Ni Dr. Ramil Oy. Kag sa aton diri nga mga staff diri sa K5 News FM sa kay Sir Renz, no, ang aton nga chief dira sa technical staff,
2: ang aton nga guardia si General Umpoy.
1: Oh, General Umpoy, hidlaw man ta kay General Umpoy.
2: Oh, gani oh. Oh. Kamusta ko sa pag-abot ko? General Umpoy.
1: Ang mga tawo ba lang kung kisa makita mo daw kung hindi mo makita, daw ginakidlawan. Oh. Ako gani kagapi, yung ginuno hidlawan ko nga wait ta ka makita mo.
2: Tingala ko nga gindalaan mong lukap po kay.
1: Okay mga K5, salamat gid sa imong kaayo, no, ni sa liwat Dr. Ramil Oy. Kag ini nga programa mga K5, available ini nga makita diri sa may buhi nga paglaa sa ka K5 Bacolod. Maano ninyo kami sa Facebook Live, kag mabatian ninyo kami sa 101.5, no. So mga K5, no, hindi kita magbuhi sa 30 minutos man lang ni kag ang akon nga pagpangabay kag pagpangamuyo nga may ara kita nga matunan. Kag inyong alagad subong gid nga ugto Pastor John Alipari sa Bacolod Bible Baptist Church dira Barangay Bata. Of course ang aton nga mentor si Pastor Edmond Panag sa Trinity Bible Baptist Church dira sa may Talisay Carmela Valley. O Pastor, imo na.
2: Okay, maayong udto, no, kag I hope
1: hidlaw man ta sa microphone, no?
2: Oh, do masagod isa nagay kabulan wa tedik pungko. Hidlaw man ta sa kay toto orange dira sa sulod, no? Okay. Of course sa madamo gid nga salamat sa aton tag dumalahan especially kay Doc Ramil Oy.
1: Oo, oh, maalwan gid nga klase nga tinuga.
2: Nga naghatag. Oh, pero kay na sa pag-abo ko daw.
1: Oo.
2: Si General Umpon na inpon nang ginahawanan da blas sa kilid.
1: Oh, okay. Oh.
2: Dira ko no may mga future dira nga mga kalanaan ibutang
1: lit. Obo, ti makatilaw gid ta sina.
2: Amo gid.
1: Oh, i-prepare ta lang aton man nga
2: ngabala.
1: Ngabala.
2: So, mayong odto sa tanan nga tagpalamati kag mga listen ano ni mga viewers nato, no. So, this time aton ginatamyaw dira sa Sitio Dulom. Si Mrs. Guadalupe Panag, ang Panag family man dira, no. Pastor Badol sa San Miguel.
1: Ari siguro ka pamati subungay.
2: Api ho gid, no. Kag of course dira sa Minlo 5, no. Salamat man kay Dolores, Mamang Dolores Tanuda, nagapamati man subong. Of course, si Brother Chris Rio just arrived, no?
1: Arrived from?
2: Oh, from abroad, from Abu Dhabi, I think, no?
1: Obo, ti may balon gining Arabo?
2: Ti may balon nga, kung nga, anong tawag sa may balon nga kay init kaga.
1: May init so, ang lugar nga Arab. Arab.
2: Te, salamat man sa aton din patigayan dito nga schedule sa aton ano tawag na Bacolod Silay Airport sa Biyernes, no?
1: Sa liderato ni Sir Santiago.
2: Oo, kay Sir Santiago, and of course, Sir De Makulangan, ang aton dira nga balihin.
1: NIR.
2: O NIR, no? Director. Si Sir Domingo, of course, kay Sir Milagriho nga amuman nag-suggest ato, no? Milgariho.
1: Oo, Pules
2: Kernel.
1: Mga mabutanan nga mga tungnew.
2: Kaya kanabi kaya ka-suggest sila sa mga ideya.
1: Oo, kita doon di mantagani ka-suggest man. Hindi adyok na.
2: Di sa mga taga-kaap da, mayung udto kag-salamat man sa time nga nakakuha kita dito, nakakunda kita sa ato dito nga spiritual instruction, no?
1: Oo.
2: Kag direksyon ta na lang ni.
1: Oh, sige pastor, sige.
2: Okay, no. So karon sa maabot nga December 22.
1: May ano ta?
2: May ara nga pagpatigayon nga alumni fellowship.
1: Oo.
2: Sang tanan nga mga halin sa Bible Baptist Katipunan Cebu.
1: But silingon alumni. Mga katipunero.
2: Oo.
1: Oh.
2: Nakaagi dito eskwela kag nagraduate dito.
1: Pastor, clarification, ungraduate kag graduate.
2: Oh, nag simple.
1: Basta kaagi.
2: Kaagi dito eskwela. Hindi lang nga nag-agi, kuno nag-eskwela gid baya.
1: Oh, tikay simple gid eskwela gid man mo.
2: Oo. Oh. Oh. Tikuna kabati ikaw ti dala ka diri, no?
1: Oo. Oh.
2: So, mga katipunero.
1: Labi na kon sa mga pastor dalang ilang mga wife.
2: Oh, ang mga pastor dalang yung mga wife, no?
1: Bo excited na ko, no, gusto ko tani buwas na galing kay ti sa Martes da Sona lang na.
2: Kag dira sa San Carlos. Mga taga dira sa San Carlos, coordinate na kamo kay Pastor John Hero Diaz.
1: Oo, Pastor.
2: Kaga,
1: pwede man sa Oriental kung madala nila.
2: Oo, ting taga Oriental naman, coordinate lang sila kay Pastor John Hero Diaz.
1: Oo, Pastor. Oo.
2: Kag dira sa South.
1: Oo.
2: Siya kay Pastor Richard Clarito lang kamo palihog coordinate.
1: Oo.
2: Mga katipunero kensin din naman kamo na.
1: Oo, hapos lang gina.
2: Kag dere sa Sintal, of course, kay Pastor Adilan.
1: Oo.
2: Kag ang taga Norte,
1: oo,
2: nga mga katipunero, coordinate na kamo kay Pastor Alan Canyesares kag kay Jerwin Weba.
1: Oo, sa Sintal sa mga pastor's kids, kay Pastor Jivoy. Oh, clever. Panag.
2: Oh, kun anyway, kabalo naman kamo sini, at least basta katipunero na kanchindi na.
1: Oh, let this event nga mag-exciting ta, mag-excite sa aton.
2: Oh. Of course, pray for Pastor Kent Gisalba is will be our speaker.
1: Oh.
2: For this event, no?
1: Ang aton mga limigo nga manog pastor?
2: Oo.
1: Oo.
2: Te isa pa na sa mga ginakalipay man ato, no, nga sa katapusan nga tion or sa
1: dumanog balik sa Ginoob
2: sa madugay nga panahon nga daw ginala do ginatrok tulo karon nag-decide na gid man siya, no,
1: naging realidad na gid.
2: Oh, te ang iya sila timbong tim sa kabalo pa, no,
1: ano,
2: I have decided to follow Jesus.
1: Oh, bugat na. Okay. Ay, grabe.
2: So in advance gina greet naton sa kaga of course Pastor and Mrs. George Molinos. Oh, grabe. Isinauta na sila.
1: Oh, mangani. Oh.
2: Okay. So, te salamat, no, kag of course sa mga taga-Talisay.
1: Oh.
2: Kag of course sa atong tanan sa nagaselebra sa ilang birthday dira.
1: Oh, te happy birthday.
2: Oh, sa nagligad, di ba? Dito kita sa ano?
1: Oh, kay Ma'am Lisa.
2: Oo. Oh,
1: kadlawan niya.
2: Oh, grabe to ang yuhom sa iyang abana, Pastor Arturo.
1: Oo, oh, oh, kay tiba yung pinsarabala, magdagdugang ang edad sa asawa niya. May lang gani, kay nagdugang, why natap na?
2: Oo, oh, ti muna nga, ti salamat, no, nga aray na nga mga pagsilibran sa gihapon, no?
1: Oo. Oh, oh. Okay, mga K5, no, salamat gid gihapon. Happy birthday sa iya ni Win Van, o kung sa iya ni Duday Lim, no? Dira sa Sindaw Telia Lacson, kag sa iya man ni Tatay Winnie, ah.
2: Mm.
1: Kag of course, sa iya man ni Nanay Silya, Inday Wilma, mga family alipari, kag sa iya man ni Irene Evru, no? Happy birthday man. Sa tanan nga nagasilibrar sa ilang birthday, sa anniversary, no? Happy birthday kag happy anniversary. Ang abyan naton sa ano sa Victorias nagpabatyag.
2: Oh.
1: Good noon both po. Ay grabe.
2: Ay,
1: si Migo Talfonso.
2: Bao daw sumugod daw naglinong siya mo daw tingala ko.
1: Oh. Oh,
2: salamat ate, may salamat sa imong pagkwanda pagpabatyag.
1: Oh,
2: no?
1: Oh, salamat.
2: So, ari lang kami dia.
1: Oh, basi mag-text sablan.
2: Oo. Oh. Te ang taga Migo tanga taga Cadiz daw mo man to ga panalambito man to nga busy gid siya kada adlaw sang iya trabaho.
1: Pastor Melvin Villanueva. Oh. Okay mga K5, salamat gid ha sa mga 30 minutos kapag upo ninyo sa amon. Hindi ikamo magbuhi sang inyo dalungan sa pagpamati sang radyo. Kagilabi na kon may ara kamo nga cellphone. Tulutan awa kami sa K5 Bacolod, no? Ka K5 Bacolod. Kag mga muyo kita mga K5, salamat Ginoo sang kaayo mo kaalwan sa amon kabuhi. Katutom nga kung paano mo kami gimpreserba, kag paano mo gimpreserba man ang buhi ng paglaom nga programa sa ining K5 News FM. Kag amo man sa kaalwan ni Dr. Amiloy. Salamat o Diyos nga sa gihapon ini nga programa nagahatag sang mga butang nga sa diin nga maka-encourage kag ma-enlighten ang tagsa ka mga pangunahuna kag padayon nga sandigan sa mga nagakaluya. ilabi na sa mga na dulaan sang paglaom. Ginapray namon o Diyos nga ikaw gid ang magblessing programa kag imong ngalan pagahimayaon o Diyos ining station man sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay mga key 5 ang aton karon topiko is about sa ginatawad nga pagpatawad o kon sa ilong sa English nga pagkaano forgiveness. Ini pastor nga mga butang mabudlay ini sa mo. Daw kaangay ni sa pastor sang isa kapilas nga kinahanlan gid siya nga kun aton pensaron bala nga ang panahon ang oras ako nano da nga mapali kay hindi ni sa pastor nga magsiling naton nga daw isa bala ka yabok nga nagtapik ka pwede lang pahiran tapos why na ang ginasiling naton nga forgiveness no so karon mga ka-key five aton pagatun-an kay nakaibalo ko pastor hindi ni pwede mabuo ang forgiveness kun wala sang may go against kag may naglain nga isa kinahanlan ginisang duha ka tawo
2: correct.
1: Oo, kung isa lang bi pastor, why, hindi man pwede, no? Nga, awayon mo ko galingon mo.
2: Dito, hindi man ko. Amo na nga, why sang ma, wala sang matigay, ang ginhimo ni Kristo sa cross, wala, mangin, why, wala sang resulta, kung wala sang isa mag-ako, sang iya, kasalanan.
1: Oo, sa bagay gani, hindi nang gito yung sala mo. Hindi magali sala ang mag-ako, no? Oo, ang sala lang, ang nakahimo ka sang sala, why ka nag-ako? Hindi pwede nga ibulong ang ginatawag ng forgiveness. Sa iyan ni Karen Bolo, mayong ugto Pastor John, Pastor Panag, Edmond, watching from Talisay.
2: Okay, good noon.
1: Alayang giman ko nagapalangga sa ilang pastor.
2: Ate,
1: Do maila gani ko eh.
2: Bo, sili. Ate, siga. Salamat ah. Kagadera, galing sa ako na. Kaya na, nagbisita kami to, may people kami nga na-admit tungkol sa dinggi.
1: Oh, grabe sa
2: Gwen Costello, no? So, Gwen, keep, ano na yan, take up thy bed and rise up and take up thy bed, Gwen.
1: Rise up
2: and rise up and take up thy bed.
1: Ay, grabe ba? Powerful na.
2: Oh.
1: Okay, the word of Jesus Christ. Oh. Okay, mga key five sa liwat, ang Bible, o kung, ang Biblia, galit pastor, naghihamando, gigalin,
2: correct.
1: Sa aton nga mag-forgive. No? Anong balatyagon, pastor, sa isa katawo nga hindi mag-forgive, kag ang tawo nga nag-forgive?
2: So, kung magsiling kita, tao nga nag-forgive, tao ko nagpasaylo, nagpatawad.
1: Oo.
2: Kag tao nga, tiyan mo na, tabo, sina mo niyo.
1: Oo, ano na.
2: Inabla, kabalo ka nagid nga, eh, may, ang, kung anong ara sa imo sulod.
1: Oo.
2: Di kung hindi mo na pag ipabutyag.
1: Oo.
2: Tiyan matabo sina karon nga ikaw mismo, naga, doon nagapasaan ikaw sina sa isa kabagay.
1: Oo.
2: Nga huwag ka kabalo kung saan tapos.
1: Bugat kili ni ang unforgiving heart.
2: Oo. Te, pero kung ikaw yung magpasaylo,
1: oo.
2: Ang humble dere, forgiveness is the pathway to freedom.
1: Baho kita mo na. Doon na hilway ka ni Espresso.
2: Ay, na hilway gid eh. Kung
1: grabe, no?
2: Sino sa matigulang na nabunutan sang tunok.
1: Ang tagipusoon. Ay, grabe, galing ni kabugat, no? Hindi, huwag yung nagsala ang ato niya topiko. Kaya tagsa-tagsa, pastor, over my dead body mo. Kaya iban pag yun, nagasaling, mag-amo malang na, tamnanta kaya sang kawayan sa tupad balay.
2: Okay, pare, humble na rin, oh. When God forgive us,
1: uh-huh.
2: We are freed from guilt.
1: Bong, mayo, mayo.
2: And restored to fellowship with Him.
1: Buti, amun niyang mayo. Buti lingon, pastor, ining forgiveness, nagapatuhoy gid sa Dios nga kita nga mga tawo nga kitang magpangayo sang forgiveness sa Dios bangod sang aton mga sala kag beside that nga ang Dios man magahatag mismo sang forgive grabe no iban ka tawhanon pastor kita tawhanon man lang tano may mga bagay gingo kis ang mangayo kaya pasensya hindi ka gidya pagpa ano mo sa mga mag-asawa kung kisa galing nga kisa gambal mo kung sige man nilalis siya sang aton nga no nga pagka pagdugay ayoy man lang no
2: hindi kay balal mo tanda lang ina nga buhi pa ikaw
1: may ara kami gani ginatong abyan nga nagsiling nga bago man sila nagpuis ang iyang magdiayon di daw naga paminsar sa balasang madalom
2: nga
1: nagasunggod siya kay ara lang ko no permiso sa simbahan
2: mo
1: sina o do di mayo na lang nasang sa ara sa ilumnan eh.
2: Oh ikag sa bulangan mayo lang na eh
1: oh pasensya lang ko
2: correct
1: oo siling ko sa iya tanda lang na guro sa paghigugma sang imo ano nga magtiayon manggani pastor so mga kaki five aton gina clarify ya nga ining forgiveness nga gihatag sang Dios aton bugat ni pastor mo
2: correct
3: pareho bala sa aton pastor kon pananglitan makasala ang isig ka pareho ta at kita ya labi na ang isa ka bagay nga daw do unforgettable kag unforget ano na unforgiven bodo ka budleng masing oh, sige do hindi pwede mo labi na kung kisa may do ina lang kabuhi gid nga daw sado gid ya kada kadako ang hulab niya sa kabuhi mo.
2: Tiyo, eh, kay problema siya sa katawo.
3: Oo.
2: Naglakat siya sa, halay siya sa uma, nagpabanwa siya.
3: Oo.
2: Pinasaan niya isa yung kasakong inani.
3: Oo. Ano atong iyang, may. Oo, oh, may. Halin sa bukid.
2: Oo, tiinit ang adlaw.
3: Okay.
2: Nalabayan siya sa iya kumpare nga may dalanga karbaw kagkaro.
3: Oo.
2: Kikapuapo siya mo.
3: O, tisige. Walay bugat kin man eh.
2: Oo. Siya siyempre, din ka makato niya pabanwa ako niya tisakay diho kay para magkwan ka makapuhayway ka man.
3: Oo, buko namin mga kumpare no. But nando mo amo sa kilala ko.
2: O kag amo na may kilala ko nga daw napit sa bata daw mo na nga.
3: Dati balik pa.
2: Te amo ni ho. Sa naga lakat na ang karo. Kay ilustorya sila, nagbalik tingala ya kumpare nga sa likod do may gahangos gyapon.
3: Ginahagal?
2: O ginahagal gyapon blaw nga babaw ka pagbalik kay diyan ya kumpare ara tuod sa babaw sang karo.
3: Oo.
2: Pero gapasan gyapon sang isa ka sako nga humay.
3: Ay kalabaskog man maminser ba?
2: O ti amo nang kundi ka makapahilo do ka angay ka sina.
3: O bugat gyapon.
2: Bugat.
3: Bisan ka sakay ka.
2: O.
3: Ti amo nang mga K5 nga pwede man lang naton nga ibutang kag mamag-anan nga pabugatan gid nato no?
2: Why man ga painsindi nga kun ang tao nagpasaylo ikaw.
3: O kag nakasala.
2: Kag nakasala. Weak ikaw actually it is speaks of your character.
3: Kay pastor ano gid abi ang pangitao no sa labi na sa isa ka tao nga nakasala. Kay balo man ta pastor may mga bugat gid man abi nga katungdanan, kaginungdan nga nahimo niya para sa imo. Ti ang pinaka gina-drive naton diri pastor, mas mabugat ni kay Kristo eh it compare sa aton. Oo.
2: Kag siling dere ako, kung magpasaylo ko na amo ni siling niya.
3: Oo.
2: If we forgive, we are freed from the bitterness and resentment.
3: Oho.
2: That is that poisons, bao poison.
3: Bao hilo galing. Hilo.
2: Poisons the soul.
3: Ti amo ning tawo pastor nga hindi makaforgive, galaw ay gali ang aura.
2: Ay addicted ang imong hunahuna.
3: Oo.
2: Affected imo balatyagon kag angayon sina it will affect your physical condition.
3: Ay gali, ay iti kinanlan gin may mga tao gin nga magpalap ano sa aton kinanlan gin aton i-forgive.
2: Ayo amo nang ako kung may ang kilala ko dayang kilala ko. Ang ginansindi kun lang na.
3: Salamat gid sa imong forgiving spirit.
2: Kag tuod man na pasodyo no sa simbahan kun ang pastor ang iya ulob. Huna-una kitid.
3: Oo.
2: Ay timpano pa siya manghimos binagtong pro.
3: Oo. Kay ti way lang perbig ka kadlaw mo no.
2: Kay balo ka. Ang tanan nga tao sa simbahan, kun imo lang ganya tulokon ang ila sina iyang mga kasaypanan ay ambot na lang.
3: Doang gwa sina daw isa ka pelikula lang He Against the World.
2: Oh, na amo gina. Oh.
3: Pero no, tanan sa lalang.
2: Sa so, muna nato maintindihan ka kung anong grasya sang Dios.
3: Wow, grabe daw ginbawi mo gid ang pinaka matahom nga hampol sa mga nagakinhanlan sa forgiveness. So, kung aton tanawon mga ka Key 5, no? Kaya kung ang inis yang hilo sa aton nga kalag. So abi ka to ang imubi nga ano da kun sinong imo dira nga no i dala sa tiyang gyani kay gi bakli da gold ako na no para tanawon ta kun.
2: Okay. Di ari ho. Nami pamati antang panugdaon ni Apostol
3: Paul. Oh sige, buksan na ton re. What does been forgiving men?
2: Oh.
3: Okay, sige.
2: Colossians chapter 1.
3: Bo ini nga tawo damo gini kun pinsaro ng pastor
2: ini. Ay ho. Eh.
3: Damo ni sing di pwede patawaron.
2: Correct eh makubyaan ka ikaw nang isa. Pesuhon ka way sala.
3: Oo, do. May bumunot gini siya.
2: Ay, grabe. Pero ari hambal yun.
3: Grabe, no. Do.
2: Colossians chapter 1, verse number 22. Oo. 51 to 22.
3: Oo.
2: O, basahon ko sa mahinay, ha?
3: O, sige.
2: O, kamumi ang mga Bible da, palihog buksin yun eh.
3: Uy, nga, gaw na kamuha, bre.
2: Mm. Samtang ka, timo da, sige, tanaw sa Bible, ha?
3: O, tiho, madasig na sibong.
2: Ang aton abyanda sa bago basi ka pamati man ti ari
3: mayon makapas. Sino abyanda sa bago? Okay.
2: O bago lang tob lang mag-coordinate sa
3: Richard Clarito. Inaya klaro gina.
2: And you that were sometime alienated and enemies in your mind.
3: Oho, bo grabe, buday ni.
2: Oh, by wicked works.
3: Mm.
2: Yet now hath he reconciled ti aw mo na.
3: Bo, kita. Amo ning pinakatahom.
2: Oh, in the body verse 22, in the body of his flesh.
3: Oh.
2: Through death to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. Amo kalin na may mo sang forgiveness.
3: Oo, kag dumduman ko to bala sang panahon nga ara ikaw ga ano ga in, ano ni intervene sa ginatawag nga ho. Kanami to sa kontak ipusoon ko mo do haksun ta katumo.
2: To pano gay kiti. Hindi lang kay basi masalaan ta.
3: Di po ginpunggan ko gay kay para nga hindi tabla mamalisyahan ho.
2: Di tingala ko dugal lumo ma.
3: Di balo ka naman sa akon niya. Ara naman. Ako yaga ako giko basta mga bagay balang matandog ang akong tagipusoon. Hindi ko ginya mapunggan nga magwayang luha sa akon mga ano. Kay ti tuod-tuod to yung nga forgiveness mo.
2: Hindi ka nami subong, no?
3: Oo, ka nami. Do mag-utod.
2: Ako gani isang nagpagkasal to. Wala ko katulok. Ay, hindi ko na masiasa. Madalaman ko blang.
3: Ari mo nga. May nalandaan. No? So, amo na mga ka-K5, no? Kanamig niya, Pastor. Nga, ang isa ka mag-contra, ang duwa ka mag-contra, may reconciliation.
2: Tama.
3: Bukan na kami, no? Reconciliation sa mga mag-ulutod. Kag, di, abe mo, way naman sa padulungan mo. Oo. Kag, way man sa dagon.
2: Di, mo, ano ganun siya mo?
3: Oo, to, no? Kag, way man lang ganun siya kung negosyante ka, hindi na lang, pero, oo.
2: O kung halimbawa, be, mangaway ka, negosyante ka, ti, madula customer mo eh.
3: Oo. Ti, amo ni pastor nga business nga, padugi ka perde. Kaya nga, aman, hindi ka mag-forgive, huwag ka mang ginansyahon.
2: Kaghambal sa matigulang, amo ni ay.
3: Oo, ba'y pamatian, tani kay balo ka.
2: Ang una panginit, perde.
3: Ah, okay. Amo mo na ginanabatian ko kaginas ang nagbakal ko sang aton nga kalanon. Ti ang una ko namang init perde. So, kanami gidya mga ka-K5, no? Grabe, ang ano ni Apostol Pablo. Perti gidya kahamtong maminsar, no?
2: Tama.
3: Ti, kung amo ni Pastor ang pangunahuna naton bilang isa ka-persona, siguro, ano ayhan ang ano bala, ang ginasiling naton, ang harmonia sa palibot, tupad balay mo. Kay so far ang tupad balay doon mo ning kabudlay gid na ano no, bisan si Kristo gana siling niya love your enemy.
2: Yun.
3: Oo, love your neighbor as
2: yourself.
3: As yourself.
2: Love
3: no?
2: Your enemies.
3: Oo,
2: pray that, for them.
3: Oo.
2: That despitefully and persecute you.
3: Pinananig ka kamataas nga levels ang spiritual mo.
2: Ay ho, eh.
3: Oo. Nakita ko ni sa akong abyan nga aral ang nilas piha ko.
2: Oo, nagtaliwa na.
3: Tagtaliwa. Oo, nga siling niya. Aral ako sa pinakataas nga level niya to sa akong nga
2: ba
3: to.
2: Tiyan mo na.
3: Ay, grabe. Being forgiven by God means that He looks at us through we have never seen. When we receive His forgiveness by faith to trusting in Christ, we are blameless in His sight. When God forgives, He doesn't merely hide our sins. He completely washes them away. Kukunami, no? Inabla, Pastor, ang ikaw nga persona, nga kay balo ka nga may sala, kag-guilty ka. Kagbangod sa ginatawag nga guilty ka, nakita mo kayo ang consequence. Pero sa piyaksina, grabe ang, hindi ginaman kami madalong ginmaminsar. Nga kung nga angan mahimu ini sang Diyos, sa persona nga kaangay natun, nga makasasala. Kay sa aton, Pastor, kahapos niya tani kita mag-forgive. Kay bangod nga makasasala ikaw, makasasala man ko. Pero ang Diyos siya, way sala mo.
2: Siyempre eh.
3: Oo, mabudlay sa iya, pero grabe no. Ang ginatawag naton mga kakifay bala nga mindset sang Diyos para sa aton kay ti nakita yaman nga nothing kag hopeless kita.
2: Correct.
3: Oo, salamat gid sina nga mga butang no. Kag kung may mga tawo ini sa aton palibot, ang isa ka tawo nga mahamtong nga naga unay sa iya pangunahuna ang pulong sang Diyos. Ti amo na mga kakifay, hindi sala nga magpatawad ah. No, Pastor, no?
2: Ti oo eh kay sinugi kitabi nga hindi man makasalahaw.
3: O sa bagay. Tood, no?
2: Kay... Tood kung magsiling kitabi, magsupot kita sa dumot.
3: Oo.
2: Ang ginadumtan mo, kahit yung baloguro ko, ano yung ara sa utok mo.
3: Oo. Eh, may mga amo sinang nga istorya.
2: Mayong lagaw-lagaw, kayo mo yan.
3: Oo. Gayuhom ka sang manami. Pa, galantaw siya, gali siya imo. Anong klase, ano sina.
2: Oo.
3: Tiyan mo na nga ako kisa, kung sa part na kon, mabudlay man himoon. Pero sa gahom kagrasa sang Diyos, pwede mo siya mahambal.
2: Correct.
3: Oo, kay ti pastor siling mo atom lang mabudlay nga nagahupot ka sang kaugot sa imong tagipuson. Indi ka malipayon do kaangay ikaw sang isa kalaya balang ano? Ay ambot lang no.
2: Ti ang kabudlay gani describe.
3: Oo, pero lain yang nakita ko si mo smiling face kaya. Ti amo siguro daw may forgiving spirit ka.
2: Amo ra gani nga adlaw-adlaw nga tanan.
3: Oo.
2: Kung aton lang di sumahon ang mga kasaypanan including ourselves.
3: Oo.
2: Ay pasujon wa katapusan nga listahan na.
3: Oy, aton anay ni Tamyawuno kay daw nagaupod gid sila si Salome Trias na the afternoon Pastor Edmond Panag pasujon Alipare.
2: Oo.
3: Thank you for reminding us about forgiveness. Mao ka namin gid. Matthew 4:4 love your enemies. So sige. Saya man na rin kanyiti Antinola. Good morning. Tuod gid man, di ba?
2: Mayugod to lang da.
3: Ti, ano ayhan ang imong nga aura, kagang imong nga buot kung maglakat ka, nga you have a forgiving spirit. Kay balo ta, pastor, nga mabudlay gid man.
2: So, ining forgiveness, bala pastor, hindi lang na isling nga pakitang tao mo.
3: Oo, masatuman kasi niya nga magpakita kang tao. Kay ang imo yung nga yuhom nga daan, do gin drawing mo. Sang sa picture nga
2: kanani,
3: original
2: kanani bala nga maglakat ikaw kundi ka magkadto nga wala ta nga may ginapaminsar kay ti halimbawa bali may ginahuptan kada nga kalain sang buot pagkita mo siya do nakakita ka murto mo
3: malikaw ka ambot tingala ka no
2: ti ang gwa kong kaisa do nakakita ka monster
3: ti mo na mga kaki 5 ikuhaunan ng kaugot kay halaman naton dala-dala sina mga butang do ka angay bla pastor sa isa ka no daw nagadalata siyang mga dunot nga kamatis. Nga sa diin, naghala na ka, nagdunot na, nagbinaho na, ti rason nga hindi na mapuslan. Siling gani, pastor, siling sang Acts 8:22-23. Repent therefore, grabe paginiyaw, sado paginiyaw kabugat mo. Repent therefore of this thy wickedness and pray God. If perhaps, no, kung ikaw siling niya, maginulsol ka sa imong mga ginahimo nga kalautan, kag magpangamuyo sa Dios, kag pinaagi sini sa imong tagipusoon nga ikaw patawaron niya. And perceive that thou art in the gall of bitterness. Ay grabe, pag ini gall of bitterness. Masili ka gani gall pastor, daw kaangay ni siya sang atom lang gall of vinegar o anong
2: mapait.
3: Mapait, no? Mapait gall of bitterness and in the band of iniquity. Ay, grabe galino. Di anong itsura sang tao nga makakaon nga mapaitaw?
2: Di kung ikaw katisting ka, nagkaon ka iba, why?
3: Kakaon eh.
2: Kung di nagkaon ka iba, nagano ka.
3: Kuriit ka eh.
2: Tikita
3: mo na na. Di, kinanlan din nga mag-forgive, no? Kanami isang Diyos, pastor, no? Sana siling ko na bala mga kakifive. Hindi ginman natin ma-explain. Pero pastor, sa gamay naton nga panahon, i-explain ni pastor ang forgiveness ng Dios parang at least ang tanan ma-awar man.
2: So Ariel, pag magsiling kita forgiveness, of course ang absolute standard sina nga makahimo ang Ginoo.
3: Wow.
2: So siling dira sa Romans chapter 10 verse number 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart of man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So in short, mga kaupturan kagabyanan, ang forgiveness dere, hindi lang na matawag nato yung just a temporary matter, but it is a divine purpose ang Ginoo nga kita mismo nga tawo. Sa dira nga nakita tang aton kaugalingon nga makasasala sa iya tubangan. The only means nga kita ma-assure sinagatawag eternal life is to ask forgiveness. From the Lord. Tiyan mo na nga sambal dire, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So, God's forgiveness is the only way we can have the assurance of eternal life. So, abyan, pagkauturan, kapamati, tunay nga magpasaylo. Budlay man na, pero wain na sang pinakamatahom, kamalipayon nga panahon, nga sa imong tagipuson, ginpautwas mo.
3: Nakapasaylo gani ang Diyos.
2: Kagintugyan mo ina sa Diyos, no? Kaga, of course, te, gracias ang Diyos, sufficiente sa matagadlaw nga tanan. So, salamat sa imong pagpamati. I hope si Kristo may hulot sa tagipuson mo. Kaya ang kabuhi nga way Kristo, way sang paglaom.
3: Oo, mga ka-K5, no? Kagi gabutan na ng tunok sa Tagipuson, ha? No? Kanto Asia, kagi panghayo sa ano, or either siya man, istoryahon mo, nga sa diin nga maghirupay ka mo. Kag ang isagi kabutangan na kita, if you are forgiven by God, then forgive others. So, salamat man sa nagpamati sa iyan ni Sir Engineer Rene Bolo, good noon Pastor Edmund and Pastor John. Okay, mga ka-K5, salamat gid. Kag ang Diyos magapakamayo sa inyo.
2: God bless you.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!

0: Mayong hapon mga kauturan, mga kabiyanan, mga pinalangga na kon nga utod kagabiang ka Kristo. Kamusta naman kamo karon sa sining hapon? Isa naman kahigayon nga kita magapalayag sa hangina pinagi diri sa Baragwagan sa K5 News FM. Yari kita makuturan, maga inon-ano naman, nanungod sang kaalam nga makuha naton, pinagi sa pagtuon sang aton nga tagsa-tagsa ka mga balaan nga kasulatan, nga magpahayag gini makuturan sa dakong gugma nga ginatag sa Diyos sa imo kag sa akon. So gani makuturan, dali ka mo. Istoryahan naton ini ang importante nga mga pagtulunan. Pagtulunan nga maghatag sa aton sang ibalo, sang kaayo sang Diyos. Ang inadakong plano para sa palabuton. So mga kuturan, welcome na welcome gig kamutanaan sa sining aton pagtulunan. Sa gyapon mga kuturan, yari kita sa K5 News FM Bacolod Station. Sa din mga kuturan, isa kapagpasalamat atong ginauli sa aton nga mahal nga Diyos. Kay ginpakamayo ining waragwagan pinagi sa aton nga CEO Doc Ramil Oy upod sa iya nga parimalay. So salamat sa gugbasang Diyos. Kay padayon kita nagapalayag sa kanginan pinagi sa aton nga tagsa-tagsa ka mga radio. Sa aton nga Facebook mga kuturan nga nagapalayag man kita kag subuman aton pasalamatan gaging gamit niya ang mga tagsa-tagsa ka may mga bahin o kung may mga obligasyones nga mahimo naton mga imposible ang pagpalayag naton sa kanginan. Ang aton nga in charge subong sa aton nga technical department si Brother Rimwell Akantara, ang guwapito nga utod naton kay Kristo. So salamat sa gugma ginatag sa Diyos sa mga kuturan. Sa gihapon yari kita mga kuturan nagpalayag takna las 3 tubtob las 3:30 sa lilisuan sa tagsa-tagsa ninyo ka Transistor Radio. Yara kita sa 101.5 FM sa inyo mga tagsa-tagsa ka lilisuan radio. Ang inyo nga kubos nga alagad ang kakipaib ninyo sa kanginan si kakipaib Ray Herios sa programa Health and Bible Expose. Dali ka mga kuturan. Aton hisairan ini ang mga pagtulunan. Sa ato mga utodira, kundi pa mga mamulabutan sa aton mga pagwaragwag, salamat sa pagbigupod sa aton kag kung may mga palamang kutanong kumuturan, yara ang aton nga Facebook tara mga kuturan sa K5 News FM, dala ka mo connect para makahinunanon kita. Masabat naton ang inyong mga palamang kutanon. So ang aton topic ko mga kuturan sa sining kahaponon, katahong katama. Katawang-katama sa aton nga atapiko. Ang topic ko na aton subong, ginatiguluhan siya sa aton nga pagtulunan. So, ginatawag siya, ginatunan aton nga God's Last Warning, ang katapusan nga pagpaandam sa Diyos. O muna yung topic ko na itong makuturan. So, tunaan tani, kung ano bala ang mga pagpaandam nga ginambal sa balaan nga kasulatan. But antes kita makuturan magasugod, ginaagdata ka mo to pause for a while, magahingyo kita sa pinasay nga kalam sa aton nga Ginoo as we start sa aton nga pagtuon. Kami nagadangop sa imo, balaan, kagalang doon namon nga Diyos, ang kaayo, ginpasalamatan namon, nga ginbubo ni mo sa amon, sa nagliligyan niya mga tinakda. Karoon yari kami sa sining kapunon, sa sining balaan nga adlaw inupuway, magatuon o Diyos sa imo, bilidon nga mapulong. Gani, nagahingyo kami, nga ibubo nimo sa amon ang imong pagpakamaayo nga ang paghangop abon tanan maangkon kag ang kalipay nga mabato namon ang imong pagpanundon sa amon nanungod sang mga hitabo sa katapusan nga panag-on. Salamat o Dios pagkamayo ining imong makatawhan diin man sila nga bahin sining kalibutan nga nagapamati kay init tanan giningyo namo mabato ang imong kaluoy ginampon namon ini sa ngalan ni Jesus ang personal na luwas. Amen. Amen. So mga kuturan, sa aton pagtuon, ginatiguluhan siya. God's Last Warning Message. So, kita karon nagapangabuhi kita sa katapusan niya panagon sining kalibutan nun nga istorya. Pinaagi sa divine inspiration, si Pablo nagasugid sa aton sang kondisyon nga manabo sa sining katapusan nga paragon. Kung ato masawa mo katuran, sa libro sa ikaduha Timoteo, Kapitulo 3, Timoteo, Kapitulo 3, nga nagsugid sa makuturan sa aton, kaduha Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1, tubtob sa 5. Abilang taon na ito makuturan, nagsiling siya, tanda ini, mangin mabudlay gid sa katapusan ng mga ladlaw. Kaya ang mga tao mangin maiayahon, may gugmaon sa kwarta, tikalon, bugalon, maghambal sing malaing kontra sa ila isigitaw kag sa Diyos, hindi magpati sa ila mga ginikanan, hindi mapasilinamaton kag hindi Diyos nun. Luwas sina, wala sila pasunaid sa ila isigitawo, wala sila luyag nga magpakighusay sa ila kontra, ginapakalain nila ang iban, hindi sila makapugong sang ila kogalingon, mapintas kag kontra sa bisan ano nga maayo. Sa 4 na siling, nangin traidor sila, daso-daso, kag nagapadayaw sang ila kogalingon, palabihon pa nila ang mga kalipay nga iya sa kalibutan sa Diyos. Sa 5 na gisiling, magapakita sila nga sila Diyos nun. Pero isikway nila ang gahom sa Diyos, likawi ang mga tao nga pariyo sina. So, makuturan, ang balaan nga sulatan nagasugid gali sa aton. Nagasugid nga ang kondisyonis sang kalibutan, ang kondisyonis sang mga katawan sa uli nga panagon, mangin amo sini sa ato nga ginbasa nga makita nato sa ikaduwang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 1 tubtob sa 5, para nga ma kitaan naton ini ang crisis o kon ini mga hitabo ang Dios naghatag sa pinasahi nga pagmensahe nga na disenyo para sa sini katapusan panagon. Kag iya ini nga pagpaandam sa tagsa-tagsa sa aton. Pamukutod na kamo mukuturan sa ginbasa ba naton nga mga dinalan matuod abla ini, no? Matuod la ini. Ay makuturan sa akon nga ginbasa samtang nga pamalandong kumukuturan sa pagbasa nga pamati kamo da. May nasapuan ba ako nga kulang sa ako paglantaw mukuturan? Wala. Kay ang tanan nga kinaiya sang tawo nangin amo sini sa subong panag-on, maiayahon, may gugmaon sa kwarta, tikalon, bugalon, maghambal sing malaing kung tayo sa kitao kag sa Diyos, hindi magpati sa mga ginikanan, hindi mapasalamaton kag hindi Diyos nun. O mga kuturan, amo ni bala? Lain bala o kung wala ni sa mga tao? Luwasin na, wala sila pasunaid sa ila iskitao, wala sila luyag nga magpagigusay sa ila kontra, ginapakalain nila ang iban, hindi sila magpugong sa ila kugalingon, mapintas kag kontra sa iban nga mga tao. Wow, mga traidor sila, daso-daso kag nagapadayaw sa kugalingon. Makuturan, mga talandaan nga nagkatabo sa aton subong panagon. So this is the last warning nga ginatag sang Dios sa iya mga katawan. Ang pamangkot pagruran, does God always warn men of the coming crisis? Ang Dios pala nagahatag permi sa mga pagpaandam sa mga abot nga mga crisis. Siling sang Amos Kapitulo 3 versikulo 7, surely the Lord God will do nothing but He revealeth His secret unto His servants the gospel. Eh, tsakto na. Kaya wala nagahimo ang Diyos sa mga butang kung wala pa yun niya mapahayag sa iyang mga manugtun, mga manlagna, makuturan. Ginpahayag niya na yung sikrito. Kaya antes pa i-destroy sa Diyos ininga kalibutan ang sa tiniyon sang anaw, makuturan. Siya nagpadala sa mensahe sa pag-warning o kung sa pagpaandam sa mga anti-diluvian sa antis pa sang anaw ng mga katawhan pinaagi sa kainuwa. Genesis chapter 6, makuturan, mabasahan sa aton. Ang angel nagkara dito halin sa langit kag nag-atag sang pagpaandam sa kay Lot kag sa iya nga panimalay nga sining niya sa Lot magtaliwan o kon magwa sila sa duta sang Sodoma. Kag sa kay Moses man amo man managatag man sang mga warning nanungod sang mga kalalatan nga nagginbubo sa kaduta sang Ehipto. Subong man si Jonah man ginpaandaman man no nagpadala man sang pagpaandam sa mga katawan sang Ninibe. Antes pa ini laglagon sa Dios. Pilagani kadlaw kasi ni sa Dios sa sulod sang 40 kadlaw ang Dios magalaglag sang duta sang Ninibe. Si ginung Jesus man ang paandam sa mga Hudiyo nanungod sang distraction o kon pagkabungkag o kon pagkapunaw sang duta sang Jerusalem nga natabo ini sang AD 70. Take note po kutura na. AD 70. Nugatag ang Dios ang pagpaandam. Subo man sa aton sa mga panag-on, ang Dios nagahimo man sa pagpaandam sa kalibutan. Kay si lima kuturan sa libro sang Bugna 14, kun aton basa mo kuturan, Bugna 14 bersikulo 6 kag 12 nga nagasugit sa aton 14 guys, subto sa dosi, ginisiling. Kag nakita ko dayon na isa pagid ka anghel nga naglupad sa kanginan, dala niya ang walang nagabaylo nga maayong balita. Magsugid niya ini nga mga tao sa kalibutan, sa tanan nga nasyon, tribo, lingwahe, kag lahi. Nagsiling siya sa mabasko nga tingog, kadlokin ninyo ang Diyos, kag dayawa siya tungod kay nag-abot na ang oras sa pag-uko nga hukman niya ang tanan nga tao. Simbahan ninyo ang Diyos nga nagimo sang langit kag duta sang dagat kag sang mga tuburan. Ang ikaduwa nga anghel nang sunod sa nauna nga anghel siling niya naguba ang bantog nga syudad sang Babilyo kag ang iya mga pumuluyo amo ang nagganyat sa mga tao sa bilog nga kalibutan nga magsunod sa ila imoralidad nga mga nga ginakaugtan gid sang Dios. Kang ikatatlong anghel nagsunod sa duha ka naunang anghel nga nagsiling siya sa mabas kong tingog ang tanan nga nagasimba sa sapat kag sa iya ribulto kag sa nagabaton sang marka sang sapat sa ila agtang o kon sa ila kamot makatilaw gid sang kaakig sang Dios kag silutan gid sila sa kagadabadabang asupri samtang nagatan-aw ang balaan nga mga anghel sang Dios kag kornero. So mga kuturan, nagapantag sa aton sa balaang sulatan nagasugid nga may pagpaandam. No, basi-basi mga kuturan, wala sa pagpaandam, hindi reasonable ang Dios kay wala sa nagpaandam. Mga kuturan, ginbasa na naton, nagsupopagani sa unsiyo ang aso sang layo nga nagasilot sa ila, nagapaibabaw sa sano adlaw gabi wala sing pahuway ang pag-antos adto mga nagasimba sa sapat kag sa iyaribulto sila nga nagpamarka sa ngalan sang sapat. Gani kamo nga mga katawan sang Dios nagatuman sang iya mga sugo kag nagatuo kay Hesus kinahanglan mag mainantoson kamo. Kamo makutura na may instruction ano nga instruction gani makutura mag mainantoson meaning daugo naton ang pagtilaw nga ginahatag sa mga katawhan. Amo ni mga kuturan ha? Daugon. Kung nato mga kuturan, ini siya, ining itabo, nagsugod siya. No? Antes, sige ni Jesus, magbalik sa sininga duta. Kung naton, pagin mga kuturan, basahon ang sugpon sina nga gintunan naton. No? Nagagasugid mga kuturan sa aton sa 14 14-16, nagasugit sa aton, 14-16, nang sila, dayon may nakita ako. Ano mga kutura na? Ginsunog ang mga katawhan ng mga malauton. Upod na da ang mga kampon sang siyawa, at upod na da ang mga si ang yawa mismo. Antes magkari sa ginoong Isos, ano nga klase sa mensahe ang ipagaproklamar sa sininga kalibutan? Nga makuturan nga ni siling, siling 14-16 nga aton nga ginbasa makuturan ni siling 14-16, ano ganit liwat niya siling ginbasa na aton? 14-16, Kag nakita ko dayon ang isa pagid ka anghel nga naglupad sa kalangitan, dala niya ang wala nagabaylo nga maayong balita. Makotura na, wala nagabaylo. Ano man balita? Nga si Kristo na tao sa siningiduta. Si Kristo nagkabuhi, nagupod sa mga katauhan na pagkaabot sang tinion, gindakop siya, ginlansang sa cross, ginsakit, kagin, ikan namatay. At ninth hour sa adlaw ng inugaman, that is Friday afternoon at 3 o'clock in the afternoon. Kag si Kristo, napatay, ginlubong siya, pagkilubong niya, sa tapos ang tatlo adlaw si Kristo na banaw. Nagasugid mo karoon, that is the message. Kag sa pagabanaw ni Kristo, nagkayab siya dito sa langit sa pag-aman sa imo sang duog. Para sa pag-abot sa tinion, luwason niya ang tanan ng mga matarong. That is the message, mga kuturan. That is the sure word of salvation nga ginatag sa aton. Assurance because ang Kristo nga namatay na banhaw. Before the coming of second of Christ, what was the gospel of, what kind of gospel is to be proclaimed to the world? Siling mga kuturan, Psalm 14:6 nga aton ginbasa, kag nakita ko dayon isa pagikangil nga nagalupad sa kanginan, dala niya ang wala nagabaylo nga maayong balita, ginsugid niya ini sa mga tao sa kalibutan, sa tanan nga nasyon, tribo kag lingwahe. So nagdalag ng mga kuturan ang term nga everlasting gospel, ining indicate siya sang wala na pagbaylo nga mensahe nga amo ang presentar ni Adan, ni Abraham, ni Joseph, ni Daniel, ni Peter, ni Paul, kag ang iban pa mga kuturan. It is the everlasting good news concerning Christ as our Savior. It is a Christ-centered message with Christ as our sin-bearer, high priest, and our daily bread of life's man's only behavior. Nagasiling, what specific announcement that this last warning message contained that could be given only to our day? Ninyo, Revelation 14:7, na magasugid makuturan. Ano ganito ang 14:7? Nga nagasugid sa aton, siling sa 14:7, ninyo, nagsiling siya sa mabas kong tingog, kahadloki ang Diyos, kagdayawa siya. Take note makuturan, kahadloki, kagdayawa siya. Nga ang oras nagabot. Ano ko makuturan? Kadluki kag dayawa siya, nga anang kadlukan kag dayawa naton ang Dios. It's because mga kuturan nagasugid sa aton nga ang mensahe gali mga kuturan amo nga nagasintro siya sa katapusan o kun sa ura, katapusan nga oras sa pagukom nga mag-abot, ha? Could not have been given before, the judgment are arrived in, mga kuturan. Din ang tinion sang judgment, nagsugod. Dito nagsugod makuturan sang 1844 when Christ transferred from the holy place to the most holy place in fulfillment sa Daniel chapter 8 verse 14. Ang investigative judgment is going on now. It is imperative that the message be proclaimed, warning men and women that time is short. Managawang kuturan, nagagwa kita, nagapangwali kita, ginagamit na ang medium. Salamat sa pagpagamit sa ito ni Dr. Ramil Oy. Kaya kita mong kuturan, nagadulong sa pamalita, sa kaluwasan, sa mga katauhan. No, pinagi sa sining medium. Mga kuturan, pinagi nila. Wala sa makapugong sa sining medium na itong ginagamit. Yari kita mong kuturan sa Facebook, live sa K5 News FM Philippines, sa Bacolod. 101.5 sa inyo lilisuan, sa inyo matrasisto radio sa FM station. Inatigiluhan, Health and Bible Expose. Ano pagin mo kuturan siling? Ano ang mensahe? Sa ikaduwa naman ka, manugtundang inambal niya. And there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Niya, given niya, ginatag ni makuturan, makita natin sa libro sang Revelation chapter 14 verse 8. So, ang bang napukan ang akong Babylonia, ni makuturan, kaya nga, ano itong Babylonia? Amo ito nagpainom sang alak alak sang kapintas sang kasingkal sa pagka mahilawason. Ano nga yung makahilawason, makuturan? Makuturan, iniblang aton nga pag-kwan? Iniblang aton nga pag-simba sa hindi ayon nga pagtudo sa Balangang Sulatan? That is makuturan, panghilawason na, meaning, nagapati kita sa mga pagtuluhan nga unfounded sa Balangang Sulatan. No, gintudloan kita sa aton mga leaders. Ginpainom kita, kangal makuturan, ginpainom kita sang lana o konsang bino sang kasingkal sang Diyos, kaya nga agintudloan kita nga magsimba sa imahe sang sapat nga mapintas makuturan o kon amo ni ang marka sa agtang pinaagi sa mark of the beast makuturan. So gasugit sa aton, ano pagit sila makuturan nga naga pamulong sa aton, what is the message sa second angel, ano gani ka no kadlokan nga napukan ang Babylonia. Babylon is a symbolic term standing for religious apostasy in opposition to Christ and His people, specifically in the closing phase of age-long conflict between good and evil. Many of God's people are still in Babylon. In these later days, God is calling them out to take their stand in the side of God's truth. God's people will be commandment keepers. Commandment keepers ang katawan sa Diyos. Diyan ito makita makuturan. So against, what does the third angel warn? Ano gin na warning sa ikatatlo ka magtunda? Ikatatlo ka magtunda ng siling, siling makuturan. Nagibasa natin sa 14:9-11. Yan ang isugit sa ito, no? Ikatatlong anghel nagsunod sa duha kag naunang anghel nagsiling siya sa mabasko nga tingog ang tanan nga nagasimba sa sapat nga kag sa iya ribulto kag nagabaton sa marka sa sapat sa ilagtang ukon sa ila kamot, no? Makatilaw gid sang kaakig sang Dios kag silutan gid sila sang dabadabang asupre samtang nagatan-aw ang balaan nga mga anghele sang Dios kag ang kornero. So gusugid mo kuturan, oh gusugid sa atong pagtuon, ano pag sa 11 niya ang aso sang kalayo nga nagasilot sa ila magapaibabaw hasta san adlaw gab-i wala gid sing pahuway ang pag-antos adto mga nagasimba sa sapat kag sa iya ribulto kag nga nagpamarka sa ngalan sang sapat. So makuturan, may paglaygay gali sa tagsa-tagsa sa aton. Kay ining mensahe, ining pagpanumdom is against worshiping. Anong ginapunto makuturan? Worshiping, pagsimba makuturan, pagalagad ang yagid nga buot nga mensahe nga pagpandam sa aton. The beast and his image and a warning to beware of receiving his marks. Verse 12 holds up the saints in contrast to those who worship the beast. Di ba katuran? Ano sila? Sila ya ang mga nag-instruction sini. Ano ko no? Sila ang naghukom. Sila nagahugakom sa mga priests. No? Nagtudlo sa mga pagtulunan nga hindi ayon sa aton nga pagtuon makuturan. So, nagasugid sa aton, niya, the issue in the last conflict will be clear. We all called upon to decide between God and man. If we should choose the commandments of men instead of God's instrument, our worship will be in vain. Siling sa Mark chapter 7 verse 7. Kung magsunod kita mga kuturan, may katalagman ang aton nga pagsimba. There will be a clear distinction between those who receive the mark of the beast and those who are designated saints. So mga kuturan, may clear nga distinction yung ginatag sa itong markas ang sapat nga mapintas kag sa markas ang ano ko no? Nagbaton sa sining marka. Markas ang designated saints. The latter keep God's commandment, the former apparently do not. Okay? Whereas the Christian apostasy allegedly uphold the Decalogues, but not the fourth precept. It is equivalent that the issue is the fall of conflict with loyalty to Creator. Amo gyud mga kuturan, ang ginawayan actually is the fall of conflict sa Creator. God holds person responsible for the light he has. The saints will also have the faith of Jesus. Let us not reject God's last warning message, but as be willing to heed the warning. Diba ko turan ang atong ipagtuon ng gasugid sa saton nga may pagpaandam. So nagitaan nato mga kuturan, sige basa naton sa first gin nga pagpaandam, ang batasan sang tawo. Mga kuturan, sa ginbasa naton ang batasan sang tawo. Nagliwat bala ang batasan sang tawo sa buong panag-on o kung nag-worse na gid? Maturan, kung natong basahon ang tanan nga bilang teksto na ginbasa diriho, nakita ko yung mga kuturan, katumanan niya sa katapusan nga panag-on. No? Sang una mga kuturan, ako na doon duman, bata pa ko. Ang mga bata, makaatubang, makasugata sa mga tigulang, gamano gina. No? Mayong gabi, mayong aga, mayong ugto. Subong mga kuturan, ahay na subugi ko. Ang mga tigulang pa ang mamayong gabi sa mga bata. Umunay ang trend subong mga kuturan mo. No? Pero mga talandaan, siling sa atong itunan, talandaan sang katapusan nga panag-on. Ang pagbaylo sang kinaiya sang mga katawhan. Siling mga kuturan ha? Kinaiya sa mga katawhan, magabaylo. Nga ang magabaylo, kaya magkasapuan na ito mga kuturan, nagabaylo sila tungod sang nasulat ng daan sa walaan ng sulatan sa libro sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 1-5. Ang pagbaylo sang mga kinaiya, pagbaylo sa mga batasan, ang pagbaylo sang mga mga tao nga di mapinugungon, di malugpayan. Kuturan, normal ni nga kinaiya sa tao. Kung nato ng taon, kung nara kasi Ginoo, hindi niya makuturan. Hindi na siya munang ginatag ng instruction sang Diyos sa iya mga katawhan. Kataho makuturan sa panundom sa aton. Ang libro gani isang Revelation chapter 12 verse 17 nagasugid sa aton makuturan sa katapusan niya teksto. Ano sila niya? 12 verse 17, diba itong basahon? 12 verse 17. Sige niya, kag nagdugang pagid ang kaakig sang dragon sa babayi, gani ang iyang nga ginimo, nagpakig-away siya sa iban nga mga bata sa babayi, hindi na mga nagatuman, no? Kundi ang nagatuman sang kabubot, o sang sugo sang Diyos, kag sa pagsunod sa kamaturan nga ginpanunlo ni Jesus. Amo gini mga kuturan gali ang mga tawo nga ginhingabot sang kaaway, nagasugo, nagabantay sa kasuguan, nagabantay sang adlaw inupuway, nagabantay sa kasuguan kag may pagtuo ni Ginoong Jesus. Kataw mga kuturan sa atong pagtuon, no? Gani salamat sa mga warning nga ginatag sa aton nga nagpanundom sa aton kun ang pagsimbala bala naton sa sapat, no? Pagsimba sa sapat nga mapintas kag ang iya imahi may dakong kabilianan ini nga sa mga katawan sa Dios nga posible nga mabato naton ang iya nga marka. It's because maghatag marka ang yawa hindi mabudlay. Yet niya sa 12 upholds up the saints in contrast to those who worship the beast. Yung mga kuturan na nagasugit sa aton. So, dayawan na ito mga kuturan ang alam sa Diyos sa sininga tinakna sa kisya naghahatag sa aton sang dakong pagpaandam sa palaabuton nga panagon. The issue in the last conflict is clear. Hindi kasi iban, kundi we are called upon to decide between God and man. We should choose the commandments of men instead of God's commandment and worship to be in vain. Mga kuturan, nagasugid sa aton. So, salamat sa gugma sa Diyos, sa lahat ng pakamuyuan, mga kuturan. Salamat sa imong kaayo, o Diyos. Salamat sa imong pagidait. Nga kami, imogin atagad sa mga pagpakamayo, pinaagi sa higayon, nga sa diin kami nakatuon sa imobilidong pulong. Salamat, o Diyos, sa sining gugma. Nagahingyo kami, nga padayon ang pagidait amo tanan maangkon kay ginsamata namon ni mabaton sa ngalan ni Jesus ang personal luwas. Amen. Amen.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

sini ang katapusan ng mga inadlaw. Hindi lamang nga si Stanas nga nagatoy-toy sa kalibutan nga bihag, kundi ang iya mga pagpangdaya, nagapahabok sang nagapangangkon nga mga iglesia sang aton Ginoong Jesucristo. Ang dagko nga apostasya magauswag sa kadulman samtang subong sang tungang gabi, hindi masulod subong sang panapton nga sako sang buhok. Sa katawahan sang Dios, mangin isa ka magabi nga pagtilaw, isa ka gabi sang paghibi, isa ka gabi sang paghingabot tungod sang kamatuoran. Apang gikan sa sinang kagabihon sang kadudulman, magasilak ang kapawa sang Dios. Ginapahanabo niya na ang kapawa magasilak gikan sa kadudulman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway kag wala sing unod kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadadalman, ang espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sang kadaygan sang tubig kang ang Dios nagsiling. Magluntad ang kapawa kag may kapawa. Genesis 1:2-3. Gani sa gabi sang espirituhanon nga kadudulman, ang pulong sang Dios nga siling, magluntad ang kapawa. Sa katawhan sang iyang katawhan, siya nga siling, magtindog ka, magsidlak, kaya ang imo kapawa nagabot na kag ang himaya sang Ginoo nagasidlak sa imo. Isaiah 6:1. Yari karon siling sang kasulatan, ang kadudulman magatabon sang duta kag ang dagko nga kadulom magatabon sa katawhan, apang ang Ginoo magabutlak sa imo kag ang iya himaya makita sa imo. Isaiah 6:2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Dios nga nagatabon sa kalibutan. Ang mga tao nagakadulaan sang ila ihibalo sa iya kinaiya. Wala ini mahangpi kag interpretar sing sayo. Sa sining ation, ang isa ka mensahe gikan sa Dios dapat ibantala, isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom. Ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kadudulman ang isang kalibutan dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy kag kamatuoran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni propeta Isaias sa mga pulong, o Jerusalem, nga nagdala sang maayong balita. Ibayaw ang imo tingog nga may kusog, ibayaw ini indi magkahadlok, isiling sa mga syudad sang Huda, yari ang inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios magkari nga may ba yara sa iya kag unam aming natanggap mula sa inyo, na kung saan kami po'y nakapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM, pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani, na patuloy nawa ang mga papalaan kinakailangan namin mula sa inyo na physical, mental, spiritual, financial, protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes. Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman. Mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasak ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Warden. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports.
2: Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig na nakatutok na sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor, kami ay inyong makakasama sa isa na namang gabi ng paghahatid ng makatotohanan, balanse at napapanahong balita. Ako si ka-K5 Brian Morden. At ito ang K5 NIR, Negros Investigative Reports. Ito na ang pinagsama-samang investigative reports ng ating mga mamahayag sa buong Negros Island Region. Masangsang na amon ng isang imbornal sa Bacolod City. Bitong taon na na inireklamo, inayos na. Seawall at kalsada sa bayan ng Santa Catalina nasira dahil sa bagyo, sinimula ng ayusin.
3: Tunga-tunga siguro sa October, sir. Umana ni sir.
2: Lalaki patay matapos barilin ng kapitbahay.
4: Ikaw na lupok, wala. Magkaduwa na ang lupok hindi.
5: Paminsaro niya man tani, may lima kabilog na bata ang puro pestudyante.
2: Senior citizen patay, suspect arestado sa handumanan.
6: Ginlaki pa na o, kaya din talaga tinga na din. Ginlaki pa rin din kagwa, kaya din sinitabang.
2: Lalaking pinaniniwala ang nagpakamatay. Tatlong araw bago natagpuan.
7: Yung istorya siya na ay taong hindi kaya karubaho na.
2: Suspect sa Himamaylan murder. Arestado sa drug buy-bust operation.
8: Ang sa buy-bust operation was identified as Regan Handumon Man. And ang among suspect is also Regan Handuman man. So, most probably they are one and the same person.
2: At Tulonya Divina sa Sagay City, tinuturing na Marang Kapital. Lahat ng ito ating himay-himayin, kaya tutok lang dito sa K5 NIR, Negros Investigative Reports. Yes.

0: When the world expects perfection, your body needs a fortress. That's why I trust Clinica D3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica D3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica D3 Bio, the superfood secret.
1: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
2: Arin ako subong sa menopausal stage. Ako nga mo, galain-lain. Hinami ako pamatsyag, namatumbako. Hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulik sa akon, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ni nagnami, ito nga akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
3: Das ba ang imong blood sugar? Mag-DTX 500, mga kahigalaan. Relax, anay. Mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
4: At sa unang balita, halos 7 taong tiniis at inireklamo ng ilang residente at motorista ang tumatagas na tubig mula sa isang imbornal. Mabigyan kaya ito ng pansin? Alamin ang buong detalye sa ulat ni Wilson Villena ng K5 News FM Bacolod sa Insigida Ora Mismo!
5: Halos isang dekada nang inireklamo ng ilang mga motorista ang daanang ito dito sa Hernai Street, Barangay Tacoling, Bacolod City dahil sa masangsang na amoy mula sa nasirang imbornal. Ilang mga motorista na rin ang naaksidente na dahil sa madulas na daan.
6: Madulas, basa at mapaho. Yan ang maranasan mo kung ikaw ay dadaan sa parte ng kalsadang ito sa Barangay Tacoling, Bacolod City. Mainit naman ang panahon ngunit tila basa pa rin ang kalsada. Sadya ba itong binabasa ng mga residente upang maibsan ang init ng panahon o isa na naman itong problema na gumagambala sa mga tao rito? Nang ating binisitahan ang lugar na pag-alaman natin na 7 taon na palang pinoproblema ng mga motorista at mga residente ang basang kalsadang ito. Atin rin nalaman kung saan nagagaling ang problema ito at ito ay mula rito sa sirang manhole ng drainage. Makikita ang agos na maruming tubig mula rito at umidiretso pa sa kalsada. Masebo, mabaho at sobrang itim. Yan ang lumalabas na tubig mula sa manhole na ito. Dahil sa napupuntang tubig sa kalsada, ilang motorista na rin ang nadulas at aksidente na sa kalsadang ito. Meron na rin mga insidente na muntikan na mag-away ang dalawang mga driver patapos na matalsikan ng mga ito ng mabahong tubig dahil sa mabilis na pagpapatakbo ng ilang mga sasakyan. Ayon sa Elias Toto, saksiraw ito sa ilang serye ng aksidente sa lugar at kung paano ito delikado na sa mga dumaraan rito.
7: Libertad ka! Example, sa wala ang threshold, ibertikad sa mga private ng mga PUP, tamsa kasi sa iyo, no? Mga animaho sila. Sa ngayon, yan lang, yung talagang sila ganit magdumugay.
6: Matapos na maere sa K5 News FM ang sitwasyon ng kalsadang ito sa kaparehong araw, agad rin itong pinuntahan ng City Engineer's Office at inayos ang sirang drainage. Ayon sa kanila, ang drainage ito ay pagmamayari ng isang gasoline station sa lugar. Ngunit upang matapos ng problema, inayos na lang nila ito. Sa pang-apat na beses na pagpunta ng K5 News FM sa lugar mula noong 2019, sa wakas na ayos na rin ito at matatapos na ang pagsinghot ng mga residente ng mabahong hangin dala ng tubig sa imbornal.
5: Para sa Negros Investigative Report, ito si K5 Wilson Villena, K5 News FM.
4: Iyon, no? Maraming salamat at nabigyan ng pansin ang daing na mga residente at mga motorista. Isa ring proyekto ng gobyerno ang nasa katuparan na ang seawall at kalsada sa bayan ng Santa Catalina na nasira dahil sa bagyo noong nakaraang taon. Sinimula nang ayusin ito. Narito ang good news na dala ni ka-K5 Donny Glodove ng K5 News FM Bayawan.
8: Nasimula na ang paggawa sa seawall at kalsada sa Purok City, Nagbagang, Barangay Poblacion, Bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental. Noong Hulyo, sa unang episode ng K5NIR, naitampok ito dahil sa mabagal na aksyon ng 3rd Engineering Office ng Negros Oriental. Na di umano noong 2025 pa nasira ito at hindi pa naaayos.
9: Noong Setyembre 2024, nasira ang seawall sa sitio Nagbagang, Barangay Poblacion, Santa Catalina, Negros Oriental at nasundan ng pagkasira noong November 2025 at hindi naiayos ng Department of Public Works and Highways hanggang sa tuluyan itong bumigay at nagkabitak-bitak ang isang lane ng kalsada sa Dumaguete South Road National Highway sa sitio Nagbagang, Barangay Poblacion noong Mayo 8 taong kasalukuyan.
8: Dahil dito, tumungo kami sa opisina ng 3rd District Engineering Office upang alamin ang takbo sa nasabing problema sa bayan ng Santa Catalina na matagal na di umanong problema ng mga residente.
9: Noong Hunyo 29 taong kasalukuyan, tumungo ang aming team patungong Chateau Negros Oriental. Ito'y may layong 57 kilometros mula sa lungsod ng Bayawan. Aming nadatnan sa Department of Public Works and Highways, 3rd Engineering Office, ang Chief of Maintenance Section na si Engineer Maria Victoria Rinascia Malcampo kung saan tahasan at direktan niyang sinagot ang mga isyo hinggil sa proyektong palaging nasisira sa sitio Nagbagang, Purok 7, Barangay Poblacion ng Santa Catalina, Negros Oriental na mahigit kalahating taon nang nakatenga at hindi pa rin naaayos. Matatandaan na naglimbag ng balita ang Philippine News Agency na humingi di umano na tumataginting na 150 million pesos ang DPWH para sa pagsasaayos ng nasirang seawall sa nabanggit na lokasyon at ito'y ugmani ng iba't ibang batikos mula sa mga tao dahil di umano sa sobrang laking budget na hinihingi ng departamento. Nilinaw ni Malcampo na ang naturang budget ay pagpapaayos mula sa seawall ng Santa Catalina Cockpit Arena o Sabungan hanggang sa kabilang dulo nito kung saan may malaking pinsala ng bagyo ang National Road at ang seawall nito, pero hindi umano ito inaprubahan ng DPWH NIR kaya natagalan ang pagsasaayos nito. Ibinunyag niyong budget na kukunin sa quick response funds para sa pagsasaayos sa particular na seksyon lamang sa nasira na seawall na tumataginting na 14 million pesos.
10: With regards to the rehabilitation of Nagbagang seawall, we were released the quick response fund and it has been ended last June 23 and its bid amount is 14,465,274.56, but that amount covers only from section 92 plus 0.62 to KM 92 plus 0.67 61.7 So we have this release of 14,465,274.56 under contract by the MT Construction.
8: Simula noong naitampok ito sa K5NIR, pagkalipas ng isang buwan, sinimula na itong ayusin.
11: Mga K5, sa kasulukuyan, ginagawa na nila itong seawall na ating makikita sa ating likuran na sinisimula nilang gawin at tinatayang matatapos na ito sa kalagitnaan sa buwan ng Oktubre.
8: Mula sa buwan ng Agosto, puspusa na ang pagsasaayos nito na hanggang ngayon hindi pa rin natatapos dahil mabusisi itong trabahuin at sinisiguro na matibay ito. Nitong Webes lang, naabutan ng news team ang mga nagsasagawa sa seawall. Aming nakapanayam ang forma nila na si Jolito Ributazo na mula pa sa Baes City, Negros Oriental.
12: Tay Jolito, kanang pila ka days ang target na to initay na magtrabaho?
13: Mga Tunga-tunga siguro sa October, sir. Humana ni sir.
12: Humana ni siya. So, sa pagkakaroon, ang inyong gibuhat, nagbuhos mo aning siwol.
13: Oh, siwol, sir. Siwol.
12: Ganun saan higisugdan?
13: Karoon lang si Mana, sir.
12: Siwol. Okay. So, magpasabot, ganun sa itong unang black ato? Ganun sa itong nabuhosan?
13: Ibuhosan na mo itong Martes, sir.
12: Martes.
13: Martes pa nga.
12: So, pinaka days ang curing period ano niya, sir?
13: 15, sir.
12: 15 days? So, magpasabot, kung karoon is September 23, mga October sa tunga-tunga, magdiri na mo magtrabaho.
13: Trabaho ano naman ni sir o mahuman naman nagbuhos tanan? Ang siwol.
12: Sir, nakaaling nga, dili na ni mabungkat?
13: Ligo na kayo ni sir?
12: Ligo na. Ano sa may mga, sa ilaw, ano sa may inyong gitrabaho ano eh?
13: Naani siya ko, aning, naani siya gigilupo na mo dito sa lalo pa nga ako. Dili, coolers.
12: Puthaw. Ang itong shit nga, no?
13: Seat pile.
12: Seat pile.
13: Seat pile.
12: Gibutan nga seat pile. And then, ang buhos ani, kanang kabilya, pilay size na?
13: Ang diri sa ibaba o dosi na o gis.
12: Dosi gis, pero napanay sa ilawang.
13: Napanay 16 ana sa ilawang.
12: Kaya ang gipat, ang base, no?
13: Oo, ang pinakabim niya.
12: Ang pinakabim niya, and then mauna ni gipatong niya.
13: Oo, mauna siya.
12: Gis o dosi nga kabilya. Okay, so 15 days. Target niyo sa October, kumana niya rin.
8: Dagdag pa niya na halos araw-araw na nag-check ang project engineer upang tiyakin na matibay at maayos ang pagkakagawa.
13: Kadaadlaw sir na mag-check diri sir. Pagkakuan sir kay pag-urong kung napuli diri nga kuan lain ng forma na itong yagi.
12: Sinatrabahan din ni director?
13: 24 minutes sila kapok sir.
12: 24?
13: Oh.
8: Sinisiguro naman nila na ang seawall hindi na ito mabilis na bibigay dahil sa steel sheets at 10 to 12 mm na kabilya ang kanilang inilapat nito. Matatandaan na nagbigay ang engineer mula sa 3rd Engineering Office ng isang natatanging solusyon upang maiwasan na ang pagkasira sa kalsada at seawall. Ito ay ang tetrapods.
9: Pero ang tanong ng mga residente, bakit walang pang matagalang solusyon ang gobyerno gayong taon-taon na lang naglabas ng limpak-limpak na pera para sa pagpapaayos ng infrastruktura na nasisira sa kalamidad? Ayon sa DPWH, mayroong tiyak na solusyon sa problema sa sityo Nagbagang Puroxete Barangay Poblasyon, Santa Catalina, Negros Oriental, pero walang pondo o pera sa pagpapagawa nito. Ito ay ang tetrapods o jackstone na una nang nakita na ginagamit sa South Road property sa Cebu City na naging epektibong pangsumpo sa malalakas na alon.
10: Well, it tetrapods, yung nakita niyo sa SRP yung sa Cebu, parang just jackstone, you call it jackstone. That thing should be placed in front.
8: Okay.
10: Kasi pag ano sa waves, ma-dissipate yung ano yung energy, ma-break ta ganyan.
8: Parang of course, siya, yes. No?
10: Pero that one tetrapod is napakamahal talaga. Gusto nga namin na meron tayong tetrapod na lagyan dyan.
8: Dahil dito, nangangamba pa rin ang mga residente na baka matulad din ito sa mga nagdaang pag-aayos na taon-taon ding nasisira. Tinataya ngayong kalagitnaan sa buwan ng Oktubre, matatapos na ang seawall at isusunod na sa paggawa ay ang kalsada na saklaw sa 14 million pesos na budget mula sa Quick Response Fund ng gobyerno.
9: Ako si Dondi Glodovi para sa K5 NIR Negros Investigative Report.
4: Tutukan sa aming pagbabalik. Senior citizen patay, suspect arestado sa handumanan.
1: Ginlaki pa na o, kaya hindi talaga tingnan natin. Ginlaki pa rin ang tigwa, kaya hindi sinitabang.
4: Lalaking pinaniniwala ang nagpakamatay. Tatlong araw bago natagpuan.
14: Yung istorya siya na itong hindi kaya pagbaho na.
4: Suspect sa Himamaylan murder, arestado sa drug buy-bust operation.
15: Ang sa buy-bust operation was identified as Regan Handumon Man. And ang among suspect is also Regan Handumon Man. So most probably they are one and the same person.
4: At Colonia Divina sa Sagay City, tinuturing na Marang Kapital. Iimbestigahan na dito lang sa K5NIR, Negros Investigative Reports.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals, the pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica D3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Aniana ang Mighty C, ang panlaban nimo.
2: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa isang klinika, GTX 500, kag Mighty C, ang bukol sa akong tiyan na dula. Manamong islamat sa klinika, GTX 500, kag Mighty C.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-GTX 500, mga kahigalaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: Patuloy ang ating investigative report. Patay ang isang 40-taong gulang na lalaki matapos barilin ng kanyang kapitbahay sa barangay Handumanan, Bacolod City. Narito ang buong detalye ni K5 Red Salgado ng K5 News FM, Bacolod.
4: Away ng mag-asawa sa barangay Handumanan, lungsod na Bacolod, di umano'y pinakialaman ng kapitbahay. Nang sumunod na araw, asawa pinatay na ng kapitbahay. Isang 40-anyos na lalaki ang binaril at napatay na kanyang kapitbahay noong Setyembre 20, bandang alas 3 ng hapon sa Purok Saturn, Barangay Handumanan, lungsod ng Bacolod. Ang biktima ay kinilalang si Rene Abibas, 40-anyos, habang ang suspect ay si Romark Mardocchio. Pareho silang residente ng nasabing lugar. Ayon sa stepdaughter ng biktima na si Daniela, nagkaroon ng pagtatalo ang kanyang ina at stepfather sa kanilang bahay bandang alas 9 ng gabi bago pa man nangyari ang krimen. Ito ay noong Setyembre 19.
5: Ang una, ginatabo, sir. Nanggintawgan ko bala ni mama ha, nga nakainom sa gamaoy-maoy naman sa... Pero anan ako na iya, sir, halin sa una. Yung halin pa na sa bata ko, yung gamaoy-maoy, sila nasaya. Tapos ako lang yun na iya, sir, makatambag sa ila ni mama kung makita. Si mama makita, eh, perme nga, mauyan mo. Pero ako lang na iya, makapakalma iya sa ila, ya, duwa.
4: Tinatayang nasa 15 meters lamang ang layo ng bahay ng suspect sa bahay ng biktima. Kaya madali para sa dalawa na magharap o magkaroon ng kumprontasyon. Sinabi ni Daniela na noong gabing yun ay napigilan niya ang away ng kanyang stepfather at ng suspect. Nang makita niyang may hawak na baril ang suspect, agad siyang namagitan at nakiusap na huwag ituloy ang balak upang hindi na lumala ang problema sa pagitan nila.
5: Sa stepfather, kung nag-intra, ka-intra, sa blaga kawakal, sa sagwa. Tapos nag-ano ang stepfather ko, nag-bato, nag-sabat, nag-surya, nag-ambal, masiya nga, sino ano nga, may intra ka, di hao nga, maano ka man sa pamilya namun, hao nang gamot. Ang nabis na ano lang ginambal ka sa stepfather ko. Tapos siya, yes sir, nag-tili-tali sa sunod sila balay, nagpuha sa din sa armas. Kagab, ipala na napagawa na sa armas. Kaso wala ako na bisir na yung gaw, taga baka. Kaya naglinong na sila bisir, gulpe. Pakalma ako, di sila tanan mo.
6: Tapos ining suspect tapos, niya, nagbalik sa balay niya.
5: Oo, tapos nagwaya. Pagwaya, may dala sa armas. Ginsagang sa sang manghod ko sa stepfather ko, ang subang alaki. Ginsagang, pagsagang sa iya, ara ko sa pertahan. Nagamba ko, nung hindi, bagiyan na, nung nga, pagipatupa, kay maigo ko nung pagkita yung ako ang ara sa pertahan, wala yan na dayon. Amo to, wala yan na dayon. Kay syempre, gatahap sa gawa sa akong. Kay suod sila ng amiguhay, sang tuod ko ganyan amay.
4: At kalauna na ay napakalma niya ang mga ito. Kinabukasan, Setyembre 20, hindi na na-control ni Daniela ang sitwasyon dahil wala siya sa kanilang bahay para pagsabihan ang dalawa. Nalaman na lang sa kritikal na ang kondisyon ng kanyang stepfather matapos itong barilin ni Romark gamit ang isang improvised na baril. Ito ay ang sulpak.
5: Tapos wala akong na-expect pagka aga mo na o nagtawag na yan. Business in all lang mga tapad balay. Emergency. Business in all lang.
6: Dilinaway
5: sa nag-ano. Kaya natulog. Matulog. Tapos sa ugto mo mga 1 p.m. Tuguro.
6: Ari ka malandi.
5: Waay nang kay nang tapos kin tawgan ko nila nga muna kilala ko dito na makadto balaha. Wala sang natabo gedang incident nga tiro ya gid. Oh tapos nang kapag ka motor test naging ngagaw ko din sir puli. Naging ngagaw ko kay pakadto sa ospital. Tama na ang ambala na nila ni mama. Amo na lang tong insaysay bala ka gina sir amo tong natabo. Nga gin ano ya gid ya. Paminsara bala sir anong bato siya wala armas ang si father ko ni putsilyo ni ano wala tapos siya may armas so bugon si father ko sir wala gid ka bato siya sir dako dako gid ang sala gin mo ya.
4: Ayon naman sa panganay na anak ng biktima na si Ryan, umiinom noon ang anak ang kanyang ama kasama ang isang kaibigan sa kanilang bahay. Ngunit bandang alas 3 ng hapon ay lumabas ito at nagtungo sa tapat ng bahay ng sospek. Batay sa impormasyon mula sa mga kapitbahay, hinamon ng biktima ang sospek na lumabas ng bahay nito. Ngunit napigilan siya ng kanyang panganay na anak at nakabalik sa kanilang tahanan. Nang bumalik ang biktima na si Rene, hinabol siya ng suspek at pinaputukan gamit ang sulpak.
6: Nakita mo gidya ang pagwa sa suspek?
7: Nagano pa sa serga ang pagwa sa suspek. Kaya biya ko blau mayara sa mwais dala. Kili pag ano yung itugay, isuruso is papa kay magwa sa papa. No? Nagwa sa pagtahan, ang suruso ya. Tapos pag suruso, mungkin din ano yun ay kintiro ya.
4: Ayon kay Ryan, sa unang pagkalabit ay hindi pumutok ang sulpaka. Ngunit sa ikalawang pagkakataon ay tumama ito sa kaliwang bahagi ng katawan ng biktima na naging sanhi ng kanyang pagbagsak.
7: Nalupok wala. Pagkaduwa na naglupok hindi.
6: Okay, pero pwede gigalit. Yagi duot.
7: Oo, ginduot agad.
6: Sa chan. Okay, pero si papa mo ya, masabi man nga gagawin, nagagahod, gipan rin sa lugar.
7: Oo, gahod man sa.
6: Pero ininilaway na, dugay na rin.
7: Dugay na, guro, sir.
4: Isinugod ang biktima sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, ngunit ito ay binawian ng buhay.
6: Noong tilas niya nagwa ka papa mo, naman?
7: Ang sapay.
6: Ang sapay. Tapos nagwa, gin siya, pero nakita mo gin nga wala na kabuhin si papa mo sa ginkuwa, di?
7: Sa ginawa, sa hospital.
6: So dito na sa ginbawian?
7: Ang bawian.
4: Sinabi ni Police Captain Lilani Laguting, hepe ng Police Station 10, na nakalista ang pangalan ng suspect sa badak bilang street level individual at meron din itong mga kaso ng pananakita at paglabag sa Republic Act 591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
8: Nakatilang ina sa prison no sa hanggang 2020 siguro naga ang iyang kaso na da sa mga violent nga mga ano bala meron na sa kaso about sa bata nga iyang agin na ano no nga daw gin na sakit or somewhat gin ano yan, no? Padapatan. Tapos may ara man na sa mga kaso dito kaga sa Montelupa dito sa Gimpriso. Ang una yung galing na kaso sa 10591 year 2007 dari man sa Station 10, no? Tapos nakalayain siya nag star naman balik dari.
4: Nagsagawa rin ang pulisya ng hot pursuit operation dahil armado ang suspek at may posibilidad na makapaminsala pa ito sa ibang tao kaugnay ng pagkamatay ni Rene Abibas.
8: It is because that armed and dangerous in his remark. So amo sinindi na patigayo na masubong sir ang hot pursuit operation pagi sa ako niya ma-operatiba na madakpan siya, no? Kaya it's because nga ang pamilya ka pangayo man to sa hustisya. At the same time, no, base ko na may ara pa sa kama biktima.
4: Sinabi rin ang asawa ng biktima na si Ronaline Abibas na nahihirapan siyang itaguyod ang kanilang pamilya dahil meron silang 5 anak at siya ay walang trabaho.
9: Yung konsensyahon sa kasaginimo, yung naging pagi, yung sa armas, yung
5: isa ka hubog iya kontra dapat paminsaro niya man tani kay may lima ka bilog nga bata ang ano puro pa estudyante din ko na makuha karon sang pabalon sila adlaw-adlaw tani ma konsensya gid sa iya sir eh ma mapiriso man sa sir kung kay din patayan gid ang akon bana mo.
4: Nananawagan rin si Daniela sa suspect na sumuko sa mga otoridad at tumulong sa mga gastusin sa pagpapalibing.
5: Anong ginstorya? Taman ka bala nung mong nagmahiway patagani nung ginstorya? Taka ginpambalan, taka nung hindi lang. May lima sila ka bata nung mong business para nalantani sa mga manghod ko nung pamisaro nung nalantani nga. Paano ko? Siyempre, pisa na sa bala nung mangita kwarta para lang sa mga bata. Yan. Yeah. Tapos mo pa nang ginimo musat sa akin tapos hindi lang muna gintimo mo sa tubang sa mga mangod ko lain-lain nga trauma niya sila ya bisara magdaku sila makita nila nga ang amay nila muna ng pagi sa paglutang mo sakit-sakit na yan nung ya dani kung si Shaun ka nung makako ka na ng tani
4: para sa K5NIR Negros Investigative Report ako si Red Salgado K5 News FM.
3: Patay rin ang isang senior citizen sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Pero itinuturing ng sarado ang kaso ng pagpatay matapos umamin sa krimen ang suspect. Himayin natin ang krimen na ito sa ulat ni K5 Garla Defensor ng K5 News FM, Bacolod.
9: Senior citizen pinaslang sa sariling bahay sa lungsod ng Bacolod, sospetsado, arestado. Natagpo ang patay ang 80 anyos na lalaki sa loob ng kanyang bahay na kasalukuyang nire-renovate sa Purok NEDF Barangay Handumanan, lungsod ng Bacolod, bandang 7:30 ng umaga, Biyernes, Setyembre 18, 2026. Batay sa impormasyong nakuha ng K5 News FM Bacolod, natagpuan ng isang karpentero ang nakakatanda na nakahiga sa banyo mula sa ikalawang palapag ng bahay. Nang lapitan nila ito, nakita nilang naliligo sa sarili niyang dugo ang matanda. Ayon sa pulisya, ang bahay na kasalukuyang nire-renovate ay dalawang beses nang ninakawan noong nakaraang Agosto kung saan ninakaw ang isang cut-off machine at welding machine. Itinuturi ng case closed o sarado na ang kaso ng pagpatay sa senior citizen matapos aminin ng suspect ang pagpatay sa biktima. Ayon ito kay Police Captain Leilani Laguting, Hepe ng Bacolod City Police Station 10.
8: Ang hambal sa nato niya suspect, no? Di ba una-una hindi siya mag-ako ang siya niya ang nagpatay.
5: Mm-mm.
8: Tapos nag-alibay siya that may upod siya ng iba nga tao, which is hindi mapatiyan. It's because that nakita siya lang dyan sa CCTV. So later on, pagkatos ang pamilya, ang hambal ko, nag-ako to sa nga siya niya ang nagpatay. Kaya ano na ang tawag siya ng nakonsensya siguro sa pangabay sa pamilya.
9: Ang nasawing biktima ay kinilalang si Sigfredo, 80 anyos, habang ang suspect naman ang kinilalang si Paul, 29 anyos. Batay sa medico-legal na pagsusuri, nagtamo ang biktima ng mga saksak sa leeg, 20, pati na rin sa iba pang parte ng katawan, dulot ng kanyang pagtatanggol sa sarili.
8: Kaya sa natabo iya kay Sir Sigfredo, nakaharap-harapan niya pa, kaya as you can see no, sa result sa iyang medical legal, may ara sa iyang signs of struggle, which nakita sa mga kamot niya na nagdepensa makuntani ang aton nga biktima.
9: Ayon kay Laguting, humingi ng tawad ang suspect sa pamilya na biktima dahil sa krimen.
8: Pagpakaisa pasensya sa pamilya na ginhin mo itong krimen.
9: Sinabi rin ang suspect na wala siyang motibong magnakaw at wala siyang kinuha mula sa biktima. Gayunpaman, inamin ng suspect na gumagamit siya ng illegal na droga, samantalang haharap ang suspect ng kasong homicide.
8: Base man sa iya, wala man siya kuno motibo sa pagpangawat, kay wala man kuno siya maging kwa. Pero ang is that nang nagsulod sa, siguro under the influence of drugs ni siya. Homicide sa Japan, it is because of the sign of struggle sa ato niya biktima. Kaya ang element niya sa, ano mga element niya sa ginatawag na murder kag homicide is different.
9: Para sa Negros Investigative Report, ako si KK5 Carlot Masorp, K5 News FM.
3: Tutukan sa ating pagbabalik. Lalaking pinaniniwala ang nagpakamatay. Tatlong araw bago natagpuan.
10: Ang istorya siya na ay taong hindi tayo pagbaho na.
3: Suspect sa Himamaylan murder. Arestado sa drug buy bust operation.
11: Ang sa buy bust operation was identified as Regan Handumon Man. And ang among suspect is also Regan Handumon Man. So most probably they are one and the same person.
3: At Tulonya Divina sa Sagay City, tinuturing na Marang Kapital. Lahat ng yan dito lamang sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.

0: Body needs a fortress. That's why I trust Clinica D3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica D3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica D3 Bio, the superfood secret.
1: Likawan ang masakit, babakuro ng immune system, mag Mighty C. Nainom mo na para iwas sa anumang masakit, mag Power Trio.
2: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaukod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: Nakatutok pa rin kayo sa K5NIR, Negros Investigative Report. Isang hindi pa nakilalang lalaki ang natagpuang wala ng buhay sa Barangay Talay, Dumaguete City. Ayon sa mga residente, tatlong araw na umano itong nakabinbin sa isang puno bago natuklasan. Narito ang ulat ni K5 James Banduquillo ng K5 News FM Dumaguete.
4: Dito mismo sa ating likuran na kung saan natagpuang wala ng buhay ang isang binatang lalaki na pinaniniwala ang nagpakamatay. Ayon sa mga nakakita na humabot na sa mahigit isang linggo bago pa ito natagpuan na.
5: Personal na pinuntahan ng K5 News FM at Dumaguete News Team ang lugar kung saan na natagpuan ng isang binatang lalaki na nakatali ang leeg sa isang puno gamit ang isang lubenda. Dito mismo sa matahimik na lugar ng Barangay Talay, Dumaguete City, Negros Oriental, nakita ng isang barangay kagawad ang katawan ng isang lalaki na wala ng buhay. Kaya ito ay agad na pumunta kay Barangay Kapitan upang ipaalam ang kanyang nakita at tumawag ng pulisa. Sa isang panayam kay Barangay Talay, Dumaguete City Kapitan, Honorable Osias Pino, kinumpirma nito na ang bangkay na natagpuan sa kanyang barangay ay pinaniniwala ang nagpakamatay. Ngunit hindi nila ito kilala at hindi rin ito taga Barangay Talay. Agad na nagpunta ang naturang kapitan sa lugar at doon niya nakita personal ang bangkay ng lalaking nangangamoy na at ayon sa doktor na sumuri ay nasa mahigit isang linggong patay na di umano ang biktima.
6: So, tato, may isa ka pinsiyar na ito ang mayan. Ito na kulit ni Balon ng 4, yung pinsiyar sa kagalinunan, early morning. Then, nagkuha istorya siya na naetaw ang bangkay karubaho na. No? Tapos, kuhaan mo ito nga, pag-anto na mo, pag-anto na ako, pag-anto dito, daanay ng mga tao na nag-abot na ako, ay nakatungod sa baho na, baho naman ko sila. So, hindi na po kayo maklaro ang naong tumunti na sila nakadya siguro ito according sa doktor na simhana ng anto na kuhaan na kayo at nakita niya.
4: Wala rin daw umanong nawawalang tao na mula sa kanyang barangay sa mga araw na iyon da. Kaya laking gulat na lang ni Kapitan Pino sa mga pangyayari dahil tahimik at mapayapa din naman ang kanilang barangay. Sinabi rin ni Kapitan Pino na medyo nasa liblib na lugar ang pinangyarihan at bihirang naaabot o nadadaanan ng roving team ng kanilang mga barangay tanod.
6: Kurata gito kay kuan man to suok mo ito ng lugar na bili ko ito mawag roving kay medyo mga katahuyan mong buwan. So, di ko suok ang ating mga tanod na ng pag-roving. Layer na ito. Nipawaan na gito kami ng baho na dyan siya.
4: Kahit sino sa mga opisyal ng naturang barangay ay hindi kilala ang biktima at kahit mga residente sa malapit na lugar kung saan na natagpuan ang bangkay ng lalaki ay walang nakakakilala sa kanya. At tapos ang naturang insidente, ayon kay Kapitan Pino na pinaiigting na rin ang barangay Talay ang kanilang siguridad matapos ang pangyayari upang maiwasan at hindi na mangyari sa kanilang lugar.
6: Sa mga security, panggit ang active bigay ang mga kanon diri kanina man ni Ruben at ang BBE
4: Nagbigay naman ng minsahi si Kapitan Pino sa lahat ng mga tao sa kanilang barangay na maging mapagmatyag at ipagbigay alam ang mga kahinahinalang pangyayari sa kanilang lugar.
6: Akong minsahi sa kataon sa Talay na kanunay rin kita bigilan pa kita tanan o kaya kung sa mga katingatan na tuwan bilik maayo ato gilipi report sumala atong hitabo na bugay to na napalgan ang iyong patanilawas. So salamat po sa tao na report ko din ato pero baho na job.
4: Hanggang ngayon hindi pa rin nakikilala ang naturang biktima na pinaniniwala ang nagpakamatay at inaasahan na may magandang resulta ang ginagawang investigasyon ng PNP Dumaguete at upang malaman na kung walang nga bang foul play ang kanyang pagkamatay. Para sa Negros NIR Investigative Report, ako si Kaki 5 James Dietre Bayo Banukilio.
3: At sa iba pang balita, arestado sa isang drug buy bust operation sa Kabankalan City ang 35 taong gulang na lalaki. Itinuturong suspek sa pagpatay sa 31 anyos na si Iman Mumbai sa Himabaylan City noong Agosto 9. Narito ang detalye mula kay Aubrey Suspenye ng K5 News FM Kabankalan.
7: Isang suspek sa pagpatay sa 31 anyos na si Eman Mumbai sa Himamaylan City noong August 9 ang naaresto sa isang drug buy bust operation sa Kabankalan City.
8: Isang mahalagang katotohanan ang lumitaw sa imbestigasyon ng kapulisan sa pagpatay sa 31 anyos na si Eman Mumbai ang pagkakaaresto kay Elias Regan sa isang drug buy bust operation na suspek mismo sa pagpatay. August 9, 2026 nang matagpo ang patay at may tama ng bala sa ulo at dibdib si Mumbai sa sityo Tanati Barangay Agisan, Himamaylan City. Noong August 24 naman, formal nang naisampa ang kasong murder laban sa suspect. Ngunit September 22, lumutang ang pangalan ni Elias Regan matapos siyang maaresto sa isang drug buy bust operation sa Kabankalan City kung saan nakuha sa kanya ang 15 grams ng shabu at isang pistol. Doon na kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico, hepe ng Himamaylan Component City Police Station, na ang naarestong suspect sa drug operation ay siya ring itinuturong suspect sa pagpatay kay Mumbai.
9: Ang sa buy bust operation was identified as Regan Handumon Man. And ang among suspect is also Regan Handumon Man. So most probably they are one and the same person.
8: Isa sa mga tinitignang anggulo ng investigasyon ang umano'y pagkakasangkot ni Mumbai sa pagpapakulong sa isang kasamahan sa droga na kinikilalang alias Joven, na nauna nang naaresto bago ang pagpatay sa biktima. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel John Ganson, hepe ng Kabankalan Component City Police Station, may mga naitala ring kaso laban kay alias Regan bago ang insidente. Kabilang dito ang carnapping sa Bayawan noong 2022 at robbery sa Kabankalan noong 2023. Bukod sa kasong murder, nahaharap din ngayon ang suspect sa mga kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
7: Mula sa isang drug buy bust operation, muling nabuksan ang mas malalim na usapin sa pagkamatay ni Eman Mumbai. Sa ngayon, isang bagay ang kumpirmado. Ang suspect sa pagpatay kay Eman at ang lalaking na aresto sa drug buy bust operation sa Kabankalan ay iisa. Para sa K5 Negros Investigative Report, Aubrey Suspenye, K5 News FM.
3: Tutukan sa ating pagbabalik. Tulunya Divina sa Sagay City, tinuturing na Marang Kapital. Huwag magpapahuli sa balita, kaya tutok lang dito sa K5 NIR. Negros Investigative Reports.

0: Early morning, late nights, stressful rehearsals, the pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica D3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Arin ako subong sa menopausal stage. Ako nga mood, galain-lain. Dinami ako pamatsyag, namatumbako. Hindi ko kaginhawa. So ang nakabulig sa akin, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ni nagnami, ito nga akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Relax anay, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: Indiagnose ako nga may bukol ang akon tiyan. Sugod ko pag-inaw sa San Clinica, DTX 500, kag Maltese, ang bukol sa akon tiyan na dula. Manamong islamat sa Clinica, DTX 500, kag Maltese.
4: Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
5: Sa huling balita, kilala ang Barangay Colonia Divina sa Sagay City bilang Marang Kapital dahil sa kanilang mga produktong marang na mabibili sa halagang halos 3 piso kada piraso. Narito ang kwento ni Sheena Suelo ng K5 News FM Sagay sa Biliba!
6: Mga ka-K5, alam niyo ba na mayroong lugar dito sa lungsod ng Sagay na tinaguri ang Damarang Capital? Halina't ating alamin kung anong lugar dito sa lungsod ng Sagay ang tinaguri ang Damarang Capital of Negros. Atin din alamin kung anong klaseng prutas ba ang marang. Ito si ka-K5 Sheena at ito ang K5 Pakibunta.

0: salitang Colonia Divina ay Divine Colony? Base sa historical records ng lugar, nagsimula ito noong 1957, kung saan ang founder ng Trinitarian Religion Organization na kilala ngayong Alap Divine Temple na si Dr. Roberto G. Mahilom, kasama ang kanyang mga tagasunod mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, ay nagtungo sa timog na bahagi ng lugar na noon ay Barangay Campo Santiago, Sagay City. Dahil nakita nila na ang lugar ay spiritual sanctuary, dito sila tumira na kalaunang tinawag na Colonia Divina o sa salitang Ingles, Divine Colony. At sila rin ang nagpakilala sa prutas na marang na ngayon ay kanilang itinadaos bilang bahagi ng kanilang komunidad. Samantala, dumako naman tayo sa mga nakakatakam at masasarap na marang na tiyak na bubusugin tayo.
1: Ang prutas na marang ay nagmula sa Borneo sa Malaysia. Makikita din ito sa bahagi ng Southeast Asia kagaya na lang ng Indonesia, Malaysia, Thailand at Pilipinas.
0: Ang marang ay kabilang sa pamilya ng mulberry at fig na kilala sa siyentipikong tawag na Moraceae. Kilala ito sa kakaibang itsura ng balat na tila may mga tinik na parang hedgehog at parang prutas na jackfruit o langka at breadfruit o rimas dahil sa hugis nito. Lumalaki ito ng 15 hanggang 20 cm at nasa 1 hanggang 3 kilo ang bigas. Sa unang bukas, malalasahan mo na ang tamis ng prutas. Paano mo malalaman kung pwede nang kainin ang marang? Simple lang yan.
1: So, nahinang paano tumabalad kung ang marang, isa ka marang, is luto niya.
2: Gakumot na siya, ma'am, tapos mahumok.
1: Pero kung color green siya,
2: may klase ang marang, may ara ng amoy yellow, may ara sa green. Bisang green siya, basta humok na siya, pag humot, luto na siya.
0: Naging sagana sa marang ang Colonia Divina ay dahil sa likas na yaman ng lupa na inaalagaan at pinipreserba ng mga taong nakatira dito. Ang marang din ang nagsisilbing hanap buhay at pagkakilanlan ng lugar. Alam nyo ba na may mga paniki dito sa Colonia Divina? Tama ang narinig nyo. Ang paniki ay may mahalagang papel sa pagyabong sa ekosistema nito. Dahil isa din sila sa mga tumutulong sa pag-disperse o pagpapakalat ng buto na maaaring maging dahilan upang tumubo ulit ito. Ang Colonia Divina ay hindi lamang bastang lugar dito sa lungsod ng Sagay. Kung hindi, lugar ito kung saan pinapahalagahan kung ano ang ibinahagi dito.
3: Sa Bilog Pilipinas, daw kita lang may marang festival dire. Kaya ang sa Davao, durian festival sila. So dire sa aton, marang festival. So ini na ano na ni sa bilog nga nasyon sa aton nga nasyon nabalaan na gid sa bilog nga sa Pilipinas nga dire sa Divina Colonia may marang festival.
0: Matamis na marang, matamis na ihom sang palaabuton. Temang nilalarawan hindi lamang ang saganang biyaya na bigay ng kalikasan, kung hindi nilalarawan din ito ang pag-asa, isang prutas na naging tradisyon na at matagal nang tinaguyod ang mga kabuhayang matagal nang pinangangalagaan.
4: Happy Marang Festival, Colonia Divina!
5: Sarap! Wala ba tayo dyan? Inyo namang natunghayan ang mga balitang hatid ng buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Ano mang mga krimen, katiwalian at problema, atin yan tututukan. Dahil ito ang mga balita na dapat ninyong malaman sa ngalan ng aming CEO na si Doc Ramil Itang Oe at sa mga himpila ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters. Ako si ka-K5 Brian Burden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports.

3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotektas.

0: imulawas kontra mikrobyo. Miskan bigaw ang imo immune sistema. D3 bayo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasig na pagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 ka adlaw. Dula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako galing si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Number 1 hit music station 101.5 K5 News.

0: sa kalubong!
1: Lukpanay na! Kaupod si Bumagra Nada. Para sa K5, Who Got Love Lines?
0: Isang kalubong!
1: Updan si Boom Granada 729. Duwa kita ka oras, magalinok panay. Kung wala pa ng lukpa ni Mister, si Boom Granada ang bahala. Galive kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Buksan mo, papasukin si Boom Granada gang. Galive kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Send me your Who Got greetings. Ang yung request ng mga kanta, kung sa diin madumduman mo ang una nga lalaki nagpalupok sa imo sang kanamiton ga. Send me your Who Got Love Song, Who Got Greetings. Sa luwat ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Updan si Boom Granada para sa K5 Who Got Love Lines. Sa aton dira ng mga taxi drivers, e-bike drivers, sa mga uyabay dira nga ma-date-date, ang balon sinubyuhon, magbakal sa extend of food supplement for men. Dapat naka-extended ya sinubyuhon sa sining Saturday night.

0: Бум! Гранада!
1: Isa kalupok!
2: Isa kalupok kay NN Jen Yabla. May gabi ya, Sir Boom Granada. Si Edison Torres. Good evening, everyone. Kamusta na si kumpare ta Edison Torres? Nakapalupok na. Isa kalupok kay Melisa Lachiga Gador. Good evening, Sir Boom Granada. Watching live from Barangay Oringaw, Kabangkalan City. Isa kalupok dira sa aton mga kay SS, no?
1: Isa kalupok!
2: Mga kay SS dira naton sa Oringaw, Kabangkalan.

0: isa kalupok.
1: Yasha Milan, good PM Sir Boom Granada, isa kalupok sa Purok Mansilingan. Purok Mansilingan, iga? Barangay Mansilingan, oh, isa kalupok sa Akon Magulang, nga sinang Pangging. Nagprepare sa iya baligya puto. Wow ka na may turn gid yang puto basta may ano bala may cheese. E sa kalupok lang dira sa Family Milan, dira sa Barangay Mansilingan. Solilita Go. Good evening Sir Boom Granada. Salamat na kay Edison Torres dira sa Sagay City. Si Mami Bings Dolphin, kamusta na si Mami Bings Dolphin?
0: Isa kalupok.

0: Isang alupo kay Ray Sandico. Good evening, Sir Boom Granada, watching live from Cabangcalan City. Si Gina Purano dira sa Barangay Estefania. Sir Boom, pa-request, remember me. Si Kumpare Edison Torres, si Romela Sumatra. Good evening, DJ Boom Granada. Salamat ka, live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Join me. 7 to 9, duwa kita ka oras, magalinok panay ga. Magalinok panay kita sa inyong mga hugot love song sa sininga gabi. Basta updan lang si Boom Granada.
1: Isang alubong!
2: K5 Hugot Love Lines.

0: Isa kalupoke comparator Raymond Martinico Alonsabe. Good evening, Sir Boom Granada. Lukpan ko noon ni Papa Ramon si Mama Jocelyn. Sana all mads, malukpan naman si kumari ko. Si kumari ko Jocelyn dara sa Sipalay City.
1: Isa
0: kalupok lang dara sa family Alonsabe. Amalon si Mister, ha, mag-inom sa extended food supplement for men para suabe ang lupok.
2: Paano masabi?
0: Na-try ko eh, kaina.
1: Ay,

0: isa kalupok.
1: Sa kanya team, isa kalupok. Si Mama JJM Salvador. Si Tita Julie Henovea Lumugdang. Do wala ka butwa, si kumari ko Julie Hao. Day off, Danny Mister kon Saturday. Di ga palupok man siya eh. Si Sir Leonardo Relos. Si Mami Jet, dara si Sipalay Siri. Si Mami Bings Dolphin. Si Mami Dagay. Si kumpari ko Dadboy Mendoza, dara sa Santa Clara. Si Bornales Goles Gems, nga uyabya kuno si Leslie Along. Isa kalupok kay Ruel Lamigo. Sir Boom watching from Barangay San Miguel, Murcia, Purok, Humayan. Isa kalupok dara aking kumparta Ruel Lamigo family.
0: Isa

Sir Boom pa-request, Remember Me. Ining Remember Me para kay Yasha Milan, dara sa Barangay Mansilingan.

0: Isa ka po kay Myla Magkumot. Good evening, Sir Buma. Please play sa taga Sitio Punong Hinigarana. Kay Alan Magkumot, kay Rosalie Tagoy. Anong request mo, Myla? Isa kalupok dira sa inyo, ha?
1: Isa kalupok!
0: Si NN Jen Yabla watching live here in Tutong 4. Salamat, ha? Dira sa Tutong 4. Hi, DJ Boom Granada. Palok payment ko sa kanamito. Sa Moises Padilla, si Tatay Romeo. Villanueva, si Ma'am Laureline Abuso. Villanueva family, si Mama Rivek Galvez. Thank you, DJ Boom. Perte sa Romela Sumatray, sa kalupok si Modera Ga.
2: K5, Hugot Love Lives.
0: Si Mama Gina Purano, ari ko di subong sa Moises Padilla, Sir Boom. Ay, ara ka dira gali. Abi ko, ari ka sa Barangay Estefania. Halong-halong lang dira sa Moises Padilla, Ma'am Gina Purano. Si Leslie Along, ginapa-shoutout niya si Chani De La Cruz. Isa kalupok, ha, kay Edison Torres, requester Boom Harana. Para kay sinuna, kay Leslie Along. Junimay Reteta watching from Paglaom Village, Barangay Mansilingan. Si Junimay Reteta, good evening sa imo, ma'am. Si Gino Banhaw Loro, mayong gabi idol. Isa kalupok sa family Loro from Hacienda Isabela. Sitio Minuro, Barangay Sag-ang, La Castellana. Isa kalupok. Isan inyong mga hugot love song, inyong mga request ng mga kanta. Ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Hasta kita 9. Duwa ka oras. Kita magapalupok sa sininga gabi. So join Boom Granada. Sa aton mga tricycle drivers, mga e-bike drivers. Isa kalupok mga sir.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok sa kay Tita Ariola Hisona. Tagadiin ka, ma'am. Isa kalupok sa imo. Si Sir Kaloy Heronggano. Isa kalupok. Si kumpare ko, Dad Boy Mendoza, ang lover boy. Amuning pinaka-lover boy sang Negros sa mga tanan-tanan ng SG, mga security guards dari sa Negros. Amuning pinaka-chick boy. Si kumpare ko, Dad Boy Mendoza. Good evening, Sir Boom Idol. Damo ulab. Damo uya, bula ka pangatag, ikaw lang gid. Good evening, Idol Boom. Isa kalupok sa Vilmapi Boys. Idol, please naman play Father and Son. Shout out sa Heronggano, Hinovea, Nerves, sa Banwa, sang Hinigarana.
1: Isa kalupok!
0: Mga SG money ang Vilmapi Boys, di ba, Sir Kaloy? Isa kalupok dira sa inyo?
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok kay Maria Noya, sang Binalbagan. Sir Boom, please play Mr. DJ.
2: Boom Granada!
3: Boom Granada!
2: Para sa K5 Hugo.

0: 5 Hugot Love Lines.
1: Isa kalupog kay Julius Alisan Arnado. Good evening, Sir Buma. Isa kalupog sa family Arnado, Sangpurok, Lionville, Barangay Mansilingan. Si kumpare ko, Dad Boy Mendozaga, pangitauyab. Good lagi, good kung makapabakulod. Si kumpare ko, Dad Boy. Isa kalupog ka sa aton mga SG, mga security guards. Si Rolilin Kabusog Villanueva, pa-request, Sir, the best of me.
2: Isa kalupog!
1: Tagriin si Ma'am Lorelina Villanueva.

Isa kalupo kay Jason de la Cruz Senior. Mayang gabi paring Boom Granada. Kamusta na si kumpari ko Jason? Si Leslie Along inapag-greet niya ang lalaki nga una nagpalangga sa iya. Si kumpari ta Gems tood na aw. Si Felicious King, isa kalupo sa imo sir. Good evening K5 Boom Granada. Watching sa inyong programa sa Luna La Paz, K5 News FM Bacolod. Salamat, Felicious King, dira sa La Paz. Si Ma'am Indang Hilado Sarad, good evening, Sir Boom. Galantaw kami sa imo live. Sa akon ba na si Jonathan Sarad? Si kumpari ko, Jonathan Sarad, naka-extend food supplement for men. Dapat ma-extend kagid, sir. Chimpodan sa mong katugnaw. Dapat malukpan gid si Mrs. Lukpan sa pagpalangga. Pagbugtawa sa agat, implan si Mrs. ang DTX Coffee Mix. Salamat na kay Ma'am Indang Hilado Sarad, dira sa GK Sumag. Amo man si komparita Jonathan Sarad. Ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Join Amiga. Pagdan si Boom Granada until 9 PM. Request nyo mga kanta dara, no? Mga hugot love song nyo sa aton nga live. Comment nyo sa down. Sa down. Dara ka mo comment, hindi ko mo mag-PM kay Boom Granada. Kaya hindi ko na mabasahan. Sa Lunes ko pa na mabasahan kung mag-PM ka mo sa akin. Sir Boom, please play Kamusta Ka? Para ina sa akon nga friend nga wala nagapabatsyag.

0: Kamusta na si Nomat Lizelle? Kamusta ka nagaham? Isa kalupok kay Felicious King, ha? Salamat sa imo, sir. K5, pwede ka request sa Beautiful Girl by Jose Marichan. Pagkitao ni Boom Granada, sir. Sir, shout out sa kay Nunoy Pedro Villaruel ang nag-monitor gid always. Si kumparita Pedro Villaruel, yada mo na uyab. Isa kalupok kay Gina Purano. Salamat gid sa imo, ma'am. Good evening, crush. Late ko kay Aridi sa Vito Sagay. Ara ka dara, ma'am. Isa kalupok lang dara sa imo.
1: Isa kalupok!
0: Si Numat Lizelle, ara gali subong sa Vito Sagay. Along ka dara, Numat, ha? Basi mahapit ka dara sa K5 News FM Sagay. Si Ma'am Indang Hilado Sarab. Good evening, Sir Boom. Paliog greet kay Carlita Banay. Happy, happy birthday sa imo, Ma'am Carlita Banay. Diway kita daiko, galitsyon. Dibo gali subong ni Ma'am Carlita Banay. Si Tita Lea Etoralde. Good evening sa imo, Tita.
1: Isa kalubog!
0: Mari ka na sa Bacolod. Wala ka nagpala, Carlota.
1: Isa kalubog!
0: Si Dudes Labrador. Good evening, Sir Boom. Please play Power of Love. Gamonitor lang kami dari sa Pulupandan. Zone 4A. Shoutout kay Joylene Labrador. Si Luis de la Cruz.

0: ay ari gali subong si Tita Lea nagsimba diri sa Takulinga.
1: Cool.
0: Isa kalupok lang si mo Tita Lea Iturralde ha. Tani sa Lunes may ano ba may may linugaw.
2: Paano masabi?
0: Isa kalupok kay Romela Sumatra. Salamat sa imo Romela Sumatra. Isa kalupok sa imo. Tani ko na makita sa ano ng boyfriend. May pakilala ko sa imo at taga Bacolod.
3: Boom! Granada!

0: Isa kalupok kay Leonardo Sivalya. Good evening, Sir Boom. Isa kalupok pa request paminsan-minsan para kay Leslie Along. Perti ba? Abi ko boyfriend niya na si Bornales Goles.
1: Isa kalupok!
0: Salamat kay Tita Lea Etoralde, si Yasha Milano. Shout out, Sir Boom. Palupoy kami diriya. Isa kalupok kay Manong Robin Show. Isa kalupok sa imo, sir.
1: Isa kalupok!

0: Isang alupo!
1: Isang alupo ka. Salamat gin kay Ma'am Gina Purano, kay Indang Hilado Sarada, si Ma Tita Leia Etoralde, shout out Gapamati sa Balay, si Angeli Chen, pag si Erlinda, si Gina, isang alupo ka.
0: Isang alupo!

0: Isa ka po kay Miss Chona Zapanta Barco. Advance happy birthday sa akong sister, si Charlita Bravo. Kag sa akong niya si Yumi Zapanta. Happy happy birthday kay Ma'am Lucina Mendez Avellame. Sa Revellame family, good evening Sir Boom. Isa ka po, greet mo birthday ni Ihado Charles Morio. Happy happy birthday ha. Pag sa duwa ko no ka senior citizen.
1: Isa ka lubong!
0: Si Ma'am Celia Morio. Kag si Nida M. Tolido. Kag ang utod ko sa Maaw, si Rowena. Kag si Tuto Efren Planidad. Isa ka lubong sa inyo ma'am and sir.
1: Isa ka lubong!

0: Isa kalupok sa akon mga amiga. Amiga mo manggidhaw. Napalok pa ni Miss Chona Zapanda Barco, si Tita Chimi Aragon, si Miss Rons Matorillas, si Tita Vicky Gantalao, si Nang Nodeme Delphine, si Nang Jade Delphine, si Nang Marjet Ternaez, si Tita Sunny Fiesta Ubahil, at si Christina De Los Santos, miss you all. Na-miss ka mo ni Miss Chona Zapanta Barco. Si Ma'am Rowena Villaran Erbito, good evening Sir Boom, great happy birthday sa akon bana nga si Ronnie Gonzaga. Birthday ni kumpare ko Ronnie, ate malokpan ka naman ni Ma'am Rowena Erbito. Ginapa shout out niya Galantaw Subong sila live upod ang KSS members no. Isa kalupok dira sa inyo.
1: Isa kalupok.
2: Boom Granada. K5 Hugot Love Lines.

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Sir Ronnie, si Ronnie Vilches, Armin Rando, si Jason Vargas, si Jemuel Bryan, kag si Robert Bustamante, amo man si Edwin. Isa kalupok dira sa inyo, dira sa Bago City.
0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Estella Tayab. Kamusta na si Ma'am Estella Tayab? Nalukpa na? Si Tita Sunny Festa Ubahi, binapalukpa niya ang pabibi girl. Porte niyo nga grupo ba pabebe girls? Isa kalupok dara sa KSS Mansilingan Chapter, Kabugwason. Si Tita Julie na Vela Mugdang nakabutwa na. Tapos na tahang. Bila 30 minutes lang. Sa kalupok dara sa Hinovea Lumugdang family dara sa Barangay Mansilingan.
0: Isa kalupok!

0: sa kalupo kay Tita Sunny Festa Ubahim. Nagalupo ko no ang... ang Pabibi Girls, no? Nalukpan na ni Boom Granada. Si Indang Hilado Sarad. Sir Boom. Isa kalupo kay Nunoy Gonzalez. Si Honey Gonzalez. Si Ramil Baladoon. Si Ruth Corporal. Si Maria Elena. Kag si Julito Tubalado. Isa kalupo na rin sa inyo. Si Miracle Tanoy, isa kalupok Bultar, taga Barangay 21. Isa kalupok dira.
1: Isa kalupok!
0: Sa Barangay 21.

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Nizelle Libuo na Sir Boom Granada. Good evening. Isa kalupok dari sa Himamaylan City. Sa family Libuo na isa kalupok dira kay Welpy Maderse. Good evening Sir Boom. Pa-shout out sa sitio Kapahuan, Barangay Himaya, Hinigaran. Please play Tahanan.

0: Isa kalupog kay Angel Valderrama na nalukpa na sa kunukaina. Si Eugene Malate Lisas Jr. Isa kalupog Sir Boom kay Migo Vince Jr. Narciso si Inilog sa family Malate sa kalupog dira sa Hinubaan.
1: Isa kalupog!
0: Sir Boom, isa kalupog kay Chamsi. Ano mo na si Chamsi Uyab? Si Priscilla, good evening, Sir Boom. Please play God Gave Me You. Tagadiyan si Priscilla Alera. Si Sir Kalo Herongano, lover boy tanga SG. Isa kalupog kay Ma'am Emeline Cordova. Kamusta na si Ma'am Emeline Cordova? Nalukpa na ni Banahon? Isa kalupog sa Saddam Mini Sound. Kag Atara James Sound System from Eugene Malate Lisas Jr.
1: Isa kalupog!
0: Dira sa Hinubaan. Ah, wala pag nalukpan si Angel Valderrama. Sabi ko nalukpan ka ina. Tikon si Boom Granada, abi mapalupog sa imo, okay lang? Kachusi mo nindahan si Angel Valderrama. Kung kus IP, eh, muga sinsin lang. Tiyagan mo daw. Isa kalupok lang sa kay Angel Valderrama. Dara sa Manaola, Talisay.
1: Isa kalupok!

0: isa kalupok.
1: Si Eugene Malate Lisa, sa Sir Boom, isa kalupok sa asawa ko, si Dina. Hinapalukpan niya si asawahon. Naka-extend na ni Goro si kumpare ko, Eugene Malate Lisa Jr.
0: Isa kalupok.
1: Pa-request ko dayon, araw-gabi. Araw-gabi nga, palupok. Amo na iya, sir. Idol, ah, dira sa hinubaan. Si Angel Valderrama, nalukpan na ni saan. Gina-denial ang... Salamat ta kay Sir Eugene Malate Lisas dira sa hinubaan na si Leslie Along Bigo. Wala Japon boyfriend. Chusy man be. Gusto man sang murat. Ang height 6'2 gid. Gusto ya sa lalaki. Malukpan ka na sang 6'2 ga. Makiang-kiangan na yan. Tagaan ko sa ligad, SG. Security guard. 2 weeks lang sila ko nung binulagan niya. Piga ko ng performance. Isa kalupok lang dira kay Leslie Along. Ah. Si Priscilla Alera, paano ko'y sir? Shout out kay Cesar. Ano mo si Cesar, boyfriend? Sir Boom, please play Kamusta Aking Mahal. Pangitaon ni Boom Granada, ha? Sir Boom, pwede magpalupok kay Brownout? Pwede eh. Iskan may suga pa. Happy happy birthday lang sa Bana Bernie, Ma'am Rowena Villano Nervito. Dira sa Bago City. Kilala mo Sir Eugene Malate Lisa, si ano gali? Si Leslie Along?
0: Isa ka lupok!
2: K5 Hugot Love Lines.

0: Isa ka lupo kay Lisa Sangkadis. Sir Boom, please play Nandito Ako.
1: Isa ka lupo!
0: Para ina sa akon nga ex-boyfriend nga asta subong, gahulat man ako Japon sang iya nga pagpalanggap. Perting hugot mo, Mads.

0: Isa ka po kay Carlo Dillon. Hello po, Sir Boom. Isa ka po to my wife, si Anna May of Barangay Takuling. Magabalik si Boom Granada. Standby.
1: News. Three, bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakang sa mga butika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot sa iya kaya ba niya dokuo, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbully gid sa

0: Ako yung nagnani, ang ako niya pamatsyagan on that.
1: Dr. Pinoy, Squalling Capsule.
2: Squalling Capsule.
3: Muternamax, Muternamax, Max Epektibo.
4: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Muterna Plus, kung pamatsyagan ka mag-ana.
1: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmigil katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
18: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
20: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2 in Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
19: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Boom Granada.
1: Ako ay isang model.
2: Welcome back mga ka-K5 sa inyong mga programa K5 Hugot Love Lines. Kaupod si Boom Granada, si Mang Romena Vilaran Erbito, isa kalupok dira si mo ma'am. Panya punta Sir Boom Tinolang Bisaya nga manok. Panya punto do ma'am kabusog hindi karoon malukpan ka ni Mister. Birthday da ni Mister mo. Happy happy birthday lang dira ha. Kay kumpare ta Ronnie dira sa barangay ano ka mo gani ang barangay ma'am. Si Dudes Labrador, good evening Sir Boom, great birthday kay Nestor Labrador. Sila sin oni sir. Birthday, happy happy birthday lang kay Sir Nestor Labrador. Nagsulit-suling imo nga type-type sir. Isa kalupo kay Joy, si Thea, si Nicole.
1: At di ko masabi na ako'y isa.
2: Isa kalupok dira sa Mambato, Barangay Tuoy. Salamat kita kay Sir Dudes Labrador. Dugay-dugay linok panay na kay naka-extend ako no si Sir Eugene Malate Lisa sa Junior dira sa Hinubaan.
3: Isa kalupok!
2: Send me your Hugot Love Song. Yung request nyo mga kanta mga ka-K5 sa ato nyo Facebook account ka-K5 College. Shoutout ang Mel's Tambayan. Gamonitor gid sila si Ira, si Ray Esporma. Famoso family si Nalzie Flores, si Ruel Famoso, si Vehelio Esporma. Kag si Rogelio Flores, isa kalupok dira sa inyo sa Barangay Dulao, Bago City.

0: lagi.
1: Isa kalupok kay ano, Radera sa Barangay 18. Si Joseph sang Kabangkalan City. Si Jasmine sang Pulupandan. Kag si Diana sang Hinubaan. Isa kalupok, Sir Boom pa request sa araw gabi.
2: Papa, pero what is that? Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko.

0: Happy birthday kay Mrs. ni Kumpare Tal Leonardo Relos. Damo birthday sa buong bahay. Si Mrs. niya Maribel Bustamante Relos. Happy birthday si mo, ma'am.
1: Isa ka lubog!
0: Si Manahon ko, Sir Boom, ga request kay kung hindi mo pag-play, hindi ako karon malukpan. Please play, Sir Boom, iniibig kita. Oh, sweet, sweet kay kumpare ko, Ronnie ba? Daw wala lang sa una ng uyab. Joke lang, sara. Happy birthday ha, sa tanan-tanan nga may birthday.

Happy birthday kay Sir Saddam Tatan sa barangay Talakagay. Dira sa Hinubaan, no? Sa Kalupok, dira sa imo, sir. Napalukpan ka ni Sir Eugene Malate Lisas Jr. Si James Bornales, may gabi pre. Romela Sumatra, pa-request DJ. Paalam, Halko.

Pila ng edad ni kumpare ko ron ni Ma'am Rowena. May gab ipre kag sa tanan nga team Lupoka. I'm sorry nga wala ko naka English speaking si kumpare ko ba?

0: Isa ka po, Sir Boom, sa amon nga CEO, si Thea Faith Lisas, nga nagamonitor gid sa imo. Salamat ha, kay Ma'am Thea Faith Lisas.
1: Isa ka po!
0: Last time, last Sir Eugene Malate, Lisas, ara kami dara sa inubaan.
1: Isa ka po!
0: Upod kami ni Tito Eric Tenerefe. Napalokpan man siya ni Leslie Along. Kilala mo ni si Leslie Along, Sir Eugene. Tagaan ko na siya last time boyfriend, si James Bornales. Yung bulaga niya, 2 days lang sila. Pigaw ko, no? Pigaw ko nung bitsyok ko, eh.

Si Tito Jimmy Lasso, isa kalupok ka. Sir Boom Liog, request ko sa mata makikita. Kay Nang Revelian, isa kalupok dira ha. Kay Tito Jimmy Lasso. Is ay lang mabatian ang iyang pangalan sa radyo. Banatan ta ni Sagret.

0: Isa kalupok kay Sir Raymond Suyum de la China, Sir Boom, isa kalupok. Si Goles Gems, bago naman Facebook account mo, pre. Isa lang kami na kabarangay ni Leslie Along, Sir Boom. Ay, tuod ka, sir. Sir Boom, si Jixon Vargas, nga gamayang bitsukoy. Available siya ko, no? Ngayo siya number ni Leslie Along. Leslie, ngayon mo nga cellphone number, kay mga pangayo. Diyo. Ariwa, nga kanta para kay Tito Jimmy Lasso. Sa mata makikita.
1: Boom Granada!
2: Boom Granada!
1: Para sa K5 Hugot Lamang!

Isa ka po kay Ruel Lamigo, Sir Boom pa-request Magdalena. Pagkagto mo di sa hinubaan, sir, nakapalupo ka man di. Wala, sir, bantay sarado. May ara, dara sir, raw. Super, may kami dalabala ni Tito Eric. BPM, la si Boom Granada, bala. Kung may available, kadira nga palukpan.

Mm. Isa kalupog sa kay SG, security guard dira sa Memorial Park. Si Arnel Zabala. Sir Arnel Zabala, isa kalupog. Isa

0: mata.
1: Kay Tita Julie Henovea Lumugdang, kamusta na si Tita Julie? Sa akon nga Team Lupok, sa akon nga Boom Granada Angels. Sir, Boom Day Off, buwas ni Dad Boy Mendoza. Mapuli kag magpalupok. Nag-order na to kay sang Friday sa akon sang extend. Sa kalupok lang dara ah. Kay Sir Raymond de la China.
2: K5 Hugot Love Lines.

Isa kalupo kay Tita Chimi Aragon dira sa Lope West Ias. Dira palukpan niya si Ryan John Arnaez Esparas. Nga ang sudan prito nga. Naol ba? Si Ryan, may uyab na nata. For shoutout sa ako na sawa Sir Boom nga si Grace. Bumperte, proud nga proud si kumpare ko Raymond Suyom de la China ba? Isa kalupok lang dala sa asawa ho ni Sir Raymond ah. Si Grace.

Isa ka po kay Pipito sang Kabangkalan, si Lucas sang Vista Alegre, kag si Beth sang DSBN. Sir Boom, please play ang kanta ni Sin Oniga ni Julina, Laging Tapat. Nagsaka, bing comment kay... Nag-comment din si Leslie Along.

Basta ginapatamyaw si Mrs., may sala na mo. Diba, Sir Dad Boy Mendoza? Tanaw, ablaging patamyaw, gid ni kumpare ta Raymond de la China, si Grace. Guro, may ginpalukpan naman nga iban eh. Kung may sala kay Mrs., di pa grit-grit na kay Boom Granada. Sa mga SG, tadirabla ng mga lover boy, normal lang na ambal ni kumpare ko de la China. Ah. Sa kalupok lang dira sa aton nga SG dira sa Santa Clara kay Sir Dad Boy Mendoza nga nagpuli na Bernes pala nag-order na kay Boom Extenda. Kaya dapat kuno every weekend makapalupok sa lain man kuno ang ginalukpan niya kunwari sa bakulon mo. Tuod na kumpare ta Raymond de la China, si Leslie Along, malambutan lang ni isa ka tuig, Leslie, hindi ka ginagakita, di boyfriend. Isang kalupok dira sa Low West East kay Tita Chimi Aragon. Sir Boom, pa request B, nagtutulog pa ang Diyos by Gary Valenciano. Pangitaon ni Boom Granada, sir, ha?

putukan kita. Si Luz V. Albay Castellano, pa-shoutout sa family Albay sa Tutong 4, Barangay Feliza. Rovelian Lazo. Si Nang Rovelian Villanueva Lazo, isa kalupok Sir Boom para kay Nanay Laon. Dira sa Poroka, Busay, Barangay Kabuga.

0: Si kumpare tagali Raymond, nagpanihol ni Yol sa mga uyab. Lakpan siya gali ni Mrs. Niyang balsa ko ni kumpare ta Dad Boy. Amugid Sir Boom, nakainom na si Dad Boy Mendoza DTX para kay Mrs. Yabuas. Buas pagugtaw ni Mrs. Niya, timplahan niya na DTX Coffee Mix sa Sir Raymond. Di Buas siya kay wala kasi niyo balayang uyab mo timplahan mo dara sa Santa Clara.
1: Granada!

Isa lang kalupok dira kay SG Reyes Michael John. Pawala lang na pero naka-extend na ina.

0: Isa ka po kay kumparita Nunoy Pedro Villaruela. Sir Boom, naka-extend naman. Kunaga, galiga, DTX Premium Coffee, si kumparita Nunoy Pedro. Kaya isa kalupok lang dira ah. Sa mga SG tandira sa Santa Clara.
1: Isa kalupok!
0: Si Luz B. Albay Castellano.

isa kalupok. O hindi ko na isa kalupok. Tatlo gud ako ng kalupok. Sa ila ni Uncle Abner Lazo, si Bebe kag Auntie Chari Lazo. Kapamatigid sila subong Sir Boom. Kapasakop sila, greeting Sir Boom. No probs, isa kalupok lang dara sa inyo ha, sa family Lazo. Si Uncle Abner kag si Bebe kag si Chari Lazo.

0: Salamat ha kay Uncle Abner, kay Bebe, kay Auntie Chari Lazo. Sa kalupok sa inyo dira sa Puruka, Badyang.
1: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love.

panahon. Dali lang yun bala. Tuod gid na SG Reyes. O maka-extend gali si kumpare ta ex... si kumpare ta Reyes Ferte gali.

0: Isa ka po kay Ma'am JGM Salvador, si Kumpare Tadad Boy Mendoza, si SG Reyes dira sa Santa Clara Subdivision.
1: Isa ka po!
0: Mga SG, tanga permigo order kay Boom Granada, extend food supplement for men. Wala lang ko kabalo kundi inyo nagamit ni SG Reyes.

tanawa bala si Ma'am Ruel na Vilaran Erbito. Na sir, boom si kumpare mo naka-extend. Nawasak gid ang banggerahan ko.

0: Isa kalubog kay Jomar Sangsagay.
1: Isa kalubog!
0: Si Kikay Sang Homesite. Sir Boom Pangitae, mang kubi boyfriend. Biskan SG. Idol ko dan mga SG. Sir Dad Boy ho. SG Reyes. SG Dilachina.

0: Sa akong nga team, isa kalupo kay Ma'am JJM Salvador, kay Tita Julie Hinovea Lumugdan,
1: isa kalupo
0: kay Comparita Leonardo Ralos, si Mami Je Sansipalay Sirin, si Mami Bings Delphine, si Mami Dagay, si Comparita Dad Boy Mendoza, ang Lover Boy sang Santa Clara, Damo Uyab, wala ka panghatag, Bornales Goles Gems, kay si Leslie Along, kay Tita Chimi Aragon, Miss Chona Zapata Barco, kay Miss Ron Martorillas, dira sa Ron's Pateria. Shout out Danay, si Ma'am Abigail Dina Grace Fuentes. Na-miss mo siya, Sir Dad Boy. Si Ma'am Angie Aloy, good evening, Sir Boom. Pa-shout out lang da sa Puro Kapisan, Barangay Vista Alegre.
1: Isa kalubog!
0: Mga K5, madamo gid nga salamat ha sa pag-upo nyo kay Boom Granada.
1: Isa kalubog!
2: K5 Hugot Love Lines.

0: Isa ka lupok, ahalong kay Ma'am JGM Salvador sa pagpauli, ma. Kabay pa nga nalukpan ka kaina.
1: Parang kailan lang ang mga pangarap.
0: Mga ka-K5, madamo gin nga salamat sa pag-upod kay Boom Granada. Madamo man nga salamat sa ato niya CEO, Boss Doc Ramiloy, sa paghatag opportunity nga makapungko diri, makaprograma diri, kang makambal sa sini nga microphone. Sa technical side, ka-K5 Raimuel Alcantara.
2: Isa ka lupok!
0: Sa ako niya Team Lupok, sa ako niya Boom Granada Angels.
2: Isa ka lupok!
0: Hasta sa laso naman nga Sabado. Same time, same station, same DJ.
2: Isa ka lupok!
0: Boom Granada.

0: High Blood, rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasig na pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Kugali si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sikisakit kaya katama. Kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Kugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa kanon, nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga gid-ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.

0: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500 and DTX Coffee Mix. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotics.
5: Basta.
1: Ano tayong engineer man?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na to nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts, no, sa aton utok, no, pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy kag mga kabataan, no. You listen kay damo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton hibaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod ta sina ka discussion karon si Doc Ramil Oy, amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil,
6: sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C, Kags Spore Biotic.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na may Ampalaya Extract. Ngabugana sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan naginom ka? DTX 500. Ilay na lang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
2: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sila nga diskusyon, ang imo nga brain ang nag-process ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Mil?
6: Unahan ko Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag mighty set lang.
2: Dapat
6: ang pinaka-dapat. Balo ka mo ko nga ah, ang aton utok yang pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nila nga oxygen.
2: Husto.
6: Imagine ba 20% sa oxygen nga atong ginahawa nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sang husto, no? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nag-produce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
2: Higo.
6: Kag mga latak, higo. Mm-hmm. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol, ini ang magaguba sa imong cellula, tissue, nga mong rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan. Ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, permi na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, mighty C or pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
2: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Dok, ang brain fully formed na.
6: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad naka 25 years old.
2: Tagalik.
6: Kag ang development sang brain ang halin sa likod pakadto sa atubang. Mm-hmm. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang amo ang nagaprocess sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi nagabakod ang connection gani ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano magrason until they reach sa ilang nga gitawag teens.
2: Gusto mo galing na, no?
6: Lain yung, ano,
2: ang adult.
6: Ang adult, kag ang, bata pa gid. Isa man ni karason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang vitamina sa brain. Amo na gani, permina to madumduman mga kaluluhan na to, nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas. No? Kaya isa na sa mga importante, ang antioxidant.
2: Food for the brain.
6: Food for the brain, no? Ti, amo na nga, kung ako bi mga bakabataan ko Sir Jim, pinapainom ko gina ni DTX 500 and laudlaw, mighty C, pure C para ma-enhance ang ilang nga gitawag interconnectivity sa brain.
2: Which is very important. Grabe ang speed sang pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation gali Dr. Mil.
6: Correct na Sir JP, kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt mauntat or mano ma ano bang nami ngayon
2: gulpibi nga mapunggan
6: ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap
2: ginakuyap
6: diba may mga kilala ka mong amo na syempre gabinungguanay na ang signal sa brain hindi na ma-interpret mayad sang utok gani gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan Sir GP sang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, mighty C or pure C, has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain ginya kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, mighty C or pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imong mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-mighty C ka regularly. Muna ka-importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaro.
2: Ano niya, Dok, ang ginatawag nga brain freeze? Inabla nga kung gulpi ka mag-inom cold nga tubig, sakit na imo ulo?
6: Actually, ang tawag na Sir GP is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa receptors ang imwalingagnag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga maugat sa brain. Hmm. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na bugnaw ka tawag?
2: Oo, oh, sakit mo.
6: Sakit ulo. Kaong ka-ice cream?
2: Sakit ulo.
6: Mga bugnaw. Mm. So, ang nami nga himuon is, inom ka dayon sa hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo bugnaw.
2: Mm-hmm. Bangod mm-hmm. nag-generate kali sa electrical.
6: Mm-hmm. May connection.
2: Gani. Bangod nga nag-generate kali sa electrical impulses ang brain doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
6: Actually, around 23 watts, Sir GP.
2: Ay, bigali, no?
6: No? No? As in, mapasiga sini ang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
2: Uy!
6: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
2: Nice.
6: Paborito ko gid sa tanan nga part sa bilong adlaw ang tulog. 8 uh-huh. to 9 hours.
2: Mm-hmm. Mm.
6: That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulse sa GP amo ang naga-power sa connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nag-post.
2: Mm.
6: Mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, mm. especially kung below 4 hours.
2: Mm.
6: Ganami imong brain kung sobra sa anong ka oras, 6 to 8 mm. hours or mm. even 9 hours. So, mm. amo na nga dapat tulog.
2: Mm-hmm.
6: Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayo makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, may TC, pure C, kadadlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamid sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya, lipat-lipatan, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
7: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
8: Sisa, kapila ka mag-inom
7: sa
8: DTX 500?
7: Sa primero, katatlo, sa subong, kadua na lang.
8: Subong, kamusta?
7: O ay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
0: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago sa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
10: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hackwat barbell,
6: mm-hmm.
2: weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa ta? Ini ang mga physical activity ang nag-promote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, mga gaobra sa kampo,
6: mm.
2: gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C, agud hindi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
6: Mm. Lain gid man Sir GP kung loaded ka sang gitawag antioxidant sa mm. okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon.
2: Mm-hmm.
6: Di siyempre, ang nutrina, kag vitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo, Sir GP.
2: Correct.
6: Amo na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar siniti ang banya, takan na mo tungod oh. sa kabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? di siyempre, inom na lang ka, DTX 500, kag may tisig, kay paari hasta subong, pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market,
2: eh,
6: mahal man eh. So DTX 500 kag may tisig or pure si, may kay kompleto inisang ito ag nutrients, nga kinanglan sang imo lawas, labi na kun, aktibo ka sa sports o kon exercise.
8: Mm-hmm. Ang pag-inom sang DTX 500 kag may tisig, ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism, agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga amo nang nagapatambok sa imo.
2: Gusto.
6: So kaon ka mga ano processed food, di maubis ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color kag of course preservatives. Suno sa 2011 research analysis ang World Council at World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nag-count sa processed meats, no? Kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang ginagakaon sini. So, by religiously taking sang DTX 500, mighty C, pure or pure C, everyday, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag mighty C or pure C, protektado ang mga selula mo, bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gituag cancer. Mag DTX 500 kag mighty C ka na adlaw-adlaw.
10: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Prevention sang cancer. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imong kalawasan kag ilok?
8: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kagang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no? Kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo.
10: DDX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DDX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
6: Sa mga gapangita, klinika di Upres, sa Bilabola, sa Arana. Mga apa na, sa mga butika.
8: Butika.
6: Sa mga aton nga, no? Aton nga...
8: Clinic.
6: Stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mo kanto da kag check up subong adlaw, no? Kag sa Kabangkalan, no? Schedule na to sa check up naton. The same time, kinahanglan importante Sir Kevin nga kung mga pigid man ta inang kape nga gapataas ang imo nga antioxidant.
12: Kape na healthy.
6: Naka-detox ka. Kapi na, may antioxidant ka pa. Iwala sa ibang, Sir Kevin.
12: DTX
6: Clinica, DTX Coffee Mix. Yung DTX Coffee Mix, pwede damo ka, pwede damahin mo. No? Pwede mo nga dugangan sa kapsula, sa DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribay.
8: Tribayo. Or ang kay engineer nga formula, no?
2: Extend.
8: No?
12: Ibobod.
2: Cocktail.
6: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balitaan, diabetes, we recommend iningituag DTX Premium.
8: DTX Coffee Mix Premium.
6: Ang DTX premium nga coffee is, ang iyang nga sugar is stevia. So wala kakulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga, pang namigid niya pang cancer. Pero, may ibang tanga kape, Sir Kevin.
8: May katatlo kita nga kape, no? Ang pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics. Ano nga may prebiotics? Kaya ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
6: Mga sorabs kag slorabs, try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon, no? Kung ano
8: namit sabor.
6: Amo na. Kag siyempre, Sir Kevin, di na paglipatan. Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin man makapamasahe ka
2: oo,
6: kada semana.
8: So nami ang DTX herbal oil, no, kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles,
6: makakas,
8: mapagwa. Kaya mo nanggap pasakit sang inyong alawas.
2: Kag may choices sila.
8: May choices sila, Sir JP. Duwa ka variant. Lemon scent kag lavender scent. Ang lemon scent, nami ni siya pampanami sang inyong mood, gapahapi sa inyo. Pero kung gusto nyo medyo relax ka mo, nami inyo tulog, ang lavender scent. No?
10: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
13: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow. DTX 500.
2: Sige, so we'll talk about D3 Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3 Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
10: Talk ni Doc.
8: Thank you, Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo, no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang klinika D3 Bio kag klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood, suno sa mga datos, no. Kag ang high blood, no, or ang hypertension, pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat kaparte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan, no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio Tandem, ang klinika D3 Bio kag klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
6: Di ginatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3 Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas. Now high blood, pag may high blood ka katong as lawas mo pakadto na sa kuan mo,
2: syempre
6: lulubnga,
2: delikado na yan.
6: The walking time bomb. Walking time bomb. Gana ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong nga BP. Kung kaya, pagin nga every hour or pila ka oras na, check-on mo gid kay nga man. Once nga hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala kabalo
2: ng high blood. Kibot ka lang guba na kidney mo.
8: Okay. Muslim ban sila, Dok, na kulbaan magpa-check up.
6: Especially kung may white coat, white coat hypertension, blinding pala. Kapit pala sa doktor, kita lang sila sa
2: taas pipi,
6: nahiblan na dahil. So, delikado. So, paano ang Spore Biotics kag ining D3 Bio makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium, kinahanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano ang flu. Pero ang magnesium, hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si Spore Biotics, kag wala ining gitawag D3 Bio. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka D3 Bio, kag palainom ka Spore Biotics. Hapos ang absorb, gamit gina siya. Kag ang nami pagid, ining gitawag Spore Biotics, ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kuan.
2: Dasig lang
12: ginapalapan.
8: Relax ang imo.
6: Relax ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka Spore Biotics kag i-combine mo sa gitawag D3 Bio. Ti kung ini nga mga ano, ini nga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano,
8: trabaho.
6: Ang trabaho sa imo nga kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So, in short, ibagin niya kung palaino man ka Spore Biotics, palaino man ka sang D3 Bio, kaya nga, malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kaya nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre, itong mga bad cholesterol, matama itong to, kakas sang good cholesterol nga makita sa D3 Bio.
10: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kag mikrobyo, ang D3 Bio ka na ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
10: D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga DC alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C, mapalit sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Mm-hmm.
8: So amuna, Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle-induced hypertension? But silingon, nagka-high blood ka, bangod yung imo nga lifestyle. Mm. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Sporbiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka. No? Ang Sporbiotics nga ara sa Clinica Sporbiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol, ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka. A good hindi na matagaan tsansa na magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3 Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. Kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatugas ang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga high blood, sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3 Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sininga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinica Sporbiotics, no, nga may probiotics nagaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardiya, no, kung may gwardiya hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinica Sporbiotics ang pinakaepektibo nga pagbutang naton sang gwardiya para sa aton nga ikaayong lawas. So amuna ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3 Bio kag Clinica Sporbiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tuga man bala sang imo nga unhealthy lifestyle or tuga man sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP istoryahan.
17: Kaya kibin niya, ano, wala pa ko kaya high blood niya, kainom na ko Sporbiotics kag D3 Bio. Ma-high blood ka pa? Ma-high blood ko guro, hindi na ko kainom eh.
2: Naman nila nga, an ounce of prevention. She's worth about of cure.
17: Ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
2: Correct.
8: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
17: Ang Camille? D3 Bio kag ang Sporbiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga nami siya i-combine kay halos pareho ila kwan. Kagaw nga mapatay kagaw. Sporbiotics na.
2: Gusto.
17: Sabi nimo, kagaw nga mapatay virus, probiotics.
8: Probiotics man sa H. pylori.
17: Patay kagaw nga magpatay fungi, probiotics
8: man. Probiotics man.
17: Kung i-combine mo si Tribayo kag probiotics, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga kagaw. Mm-hmm. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom di Tribayo, palainom sang probiotics, wala ka pinworm.
8: Way ka la parasite.
17: Mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi ginikanan ti mosli ka bataan sila gid biktima sini mo. Mga hindi proper ang hygiene.
18: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto. No, mm-hmm. Hindi magabog tapos hindi istarambla sang kagaw, mm-hmm. No? Mag oil pulling kita, no, sang klinika D3Bio, no? Kung sa Dr. Mel gina pares ko ni ginausap pala ni ang probiotics, mm-hmm. No? Mm-hmm.
17: Kaya ako na, Duksam, wala ko ginausap, itakan ko gisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula. Mm-hmm. Daw nagkaon lang ko kana.
2: Ipatesting ko ni Dr. Mel sang powder form yung bla, ginkakasa kapsul. Dito ko nami laman.
17: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kana siya mong
8: fructo-oligosaccharides.
17: Tamis gid man siya. Kay pagkaon na sa kwan, probiotics.
18: Tingin napatay niya na Sir Kevin ang ilang tawag streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sang tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-clinica D3Bio kag probiotics, malikawan ginaton ang paggabok sang aton nga unto tungod sang iya caprylic acid kag lauric acid, no, nga ra sa D3Bio, Sir Kevin, nga kayang-kaya tapnaon ang bacteria kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sang aton nga unto.
2: Tingala ka o kisa nga agakatubuan kabla iwit-iwit kung kisa kang kersor nablang mga
18: init-init
2: sabi mo to sa init-init, no. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabulig?
17: Siyempre ang probiotics, sila na tagahimo sa kuhan mo, B vitamins.
2: Exactly.
17: Kinanglan ka pa mag-supplemento na sang B vitamins. Got-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins. Kaya gamiton gina sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka, D3Bio kag probiotics.
2: Exactly. Especially, Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
8: May ginapasin.
2: Repopulate mo. D3Bio plus probiotics, kampiyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
16: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
16: DTX Beauty Soap.
20: Pamakas sa mga butika.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di jakatama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Kupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si

0: ikos ang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula sa DTX Beauty Soap. Hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamasaga sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamasaga sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa kag naganami ang imo tulog.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Energy booster.
6: Muter na Max epektibo.
7: Ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muter na Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend.
9: Makakal sa malapit na butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-adlaw.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
20: Charmy, let's go with the flow.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
22: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
9: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
24: Mabibili sa mga butika.

K5 FM, championing the lives of the Filipino.

0: News.
1: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
0: 1.5 K5 News.
1: This song is brought to you by DTX 500. Panglaban sa mga sakit sa kidney. Mag DTX 500 ka.

0: 3rd District.
1: 55 milyones ka pesos ang ihatag para sa duwa ka mga bulutuan sa syudad sang talisay kag banwas ang Mursa.
0: Magluwas sa 3rd District isa ka bulutuan sa syudad sang La Carlota ang nalakip sa grant sang Pagkur.
1: Ang pondo ang pag-usaron para sa pagpatukod sang tatlo ka ukon panalgan nga building kag mayara ini sang 12 ka mga classrooms.
0: Natabon ang pundo sa idalom sang Memorandum of Agreement nga gimpirmahan sang Pagkur, Department of Education akon DepEd kag local government units.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, lalaki sa Bacolod nakuhaan sang 32 ka mga sachet sang marijuana. Arestadong isa ka 20 anyos nga lalaki matapos ka makuhaan sang 32 ka mga sachet sang marijuana sa ginpatigayon nga bybas operation sa Purok Mabinuligon Barangay 30 syudad sang Bacolod sa Bado sang gabi.
0: Gingkilala ang suspect nga si alias Doral, isa ka manugbaligya sang balot.
1: Nakuha sa suspect ang 32 tran ka mga sachet sa ginapatian marijuana nga nagabugat sang 40 gramos.
0: Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon sang sospetsado.
1: Samtang babahi nalasakan sang truck sa Barangay Tango, Bacolod. Patayin sa ka 48 anyos nga babae matapos nga malasakan sang isa ka truck sa Dalan Araneta bahin sa Bangga Crossing 8 sa Barangay Tangub, siyudad sa Bacolod kahapon Sabado, Setyembre 26.
0: Ginkilala ang biktima nga sa iya alias nga si Nemesha, residente sang Canlaon City sa Negros Oriental.
1: Sunod sa investigasyon sa Police Station 8, nagasakay ang biktima sa isa ka motorsiklo nga ginamaneho ni alias Joanna.
0: Samtang nagabiyahe pasur ang motorsiklo aksidente ini nga ginbungguan sang isa ka dump truck ang ginamaneho ni alias Remy, residente sang syudad sang Silay o kung Talisay.
1: Dead on the spot si Nemesha, samtang gindala naman sa ospital si alias Joanna.
0: Si alias Remy naman ang gindetain sang kapulisan sa kasunod nga insidente.
1: Sa katapusan nga balita lokal, Negros Power ginpasiguro ang uninterrupted power para sa Mascara Festival. Ginpasiguro sang Negros Electric and Power Corp o Negros Power nga mangin uninterrupted ang supply sang kuryente sa maabot nga Mascara Festival.
0: Pahayag ni Negros Power Vice President kag Chief Operating Officer Engineer Jomel Zaporteza, gin-activate na nila ang full readiness drive.
1: Naplastar na sang Negros Power ang ila schedule sang deployment sang ila personnel, rapid response teams kag targeted preventive maintenance sa mga festival venues.
0: Namapa na Manila ang activity sites na assigned sa mga dedikado o kung delikado nga mga crews kag nakaposisyon na ang mga ini agon nga makayo gilayon na ang mga magduhaw nga issue.
1: Mayara naman sang ongoing nga koordinasyon sa lokal nga gobyerno sa Bacolod agud nga makumpirmar ang mga venue locations kag ang ilang mga kaugalingon nga power requirements.
0: Ang balitang national ang ginadulong sa inyo sang DDX 500. Ang DDX 500 ang may powerful compounds nga maka-prevent sa liver damage.
1: Available naman ang DDX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sang Plaza Mart, Bacolod City.
0: Anong ka mga flood control projects sa Davao ginapatihan ghost projects sa sunod sa NBI. Ginapatihan sa National Bureau of Fire o kon Bureau of Investigation o kon NBI nga anom sa 51 ka mga flood control projects sa syudad sang Davao ang mayara sa mga indikasyon nga ghost projects ang mga ini.
1: Sa pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, siyen ka mga proyekto nga ilagin usisa kag nakita mga red flags sa 51 ka mga proyekto lakip na diri ang anom ka mga undelivered.
0: Nagakita man ang NBI sang project site nga ginpunduhan sang 5 ka beses sa idalom sang lain nga project titles apang palareho ang mga coordinates.
1: Duha sa mga alokasyon na nagabalor sang 21 milyones ka pesos kada isa samtang tatlo nagabalor sang 22 milyones ka pesos kada isa.
0: Dugang pa ni Matibag, ginusisa na Manila ang just ka mga boxes sang dokumento nga ginsumiter sang Department of Public Works and Highways o kung DPWH Davao Region agud may baloan kung ang mga proyekto ang aktwal nga nakumpleto kag napatuman ang mga required specific.
1: Lakip sa mga record nga ila ginatun-an mo ang mga dokumento nga nagapakita sa mga pangalan sa mga individual nga nagbaton sa mga proyekto, findings ng Commission on Audit o CONCOA, inspection reports kag project specifications.
0: Dugang pa niya, ginalantaw naman sang ila opisina ang report sa CONCOA nga nagaindikara nga ang contractor nga Genesis 88 nakakuha sang 7 billion pesos nga balor sang DP sa mga DPWH implemented flood projects sa syudad sang Davao humalin na 2018 tubtub 2024.
1: Sa dugang pa nga balita

0: National Warrant of Arrest ginpapanaog, batok naman sa 12 ka mga persona may kaangtanan sa RPG attack batok sa isa ka alkalde. Nagpagwa sang warrant of arrest ang Iligan City Regional Trial Court Branch 1 batok sa 12 ka mga individual nga ginaligar may kahilabtanan sa nagluntad nga rocket propelled grenade o kun RPG attack batok naman kay Sheriff Agwak Mayor Dato Ahmad Mitra ang patuan senior sang tinalikdan nga Enero.
1: Lakip sa mga ginapapanaugan sang warrant of arrest amo si Dato Unsay Maguindanao del Sur Mayor Dato Andal Zairil ang patuhuan the fifth kag iban pa.
0: Ang arrest warrant ang may kaangtanan sa resolusyon nga ginpagwa sang Department of Justice kun DOJ kun sa rin ilagin pahayag nga mayara sang probable cause o good nga kun ma-indict ang mga respondents ang pagpangatake.
1: Ang mga akusado ang nagapangatubang sang apat ka counts sang frustrated murder kag paglapas sa Section 4, Section 6 kag Section 7 sang Anti-Terrorism Act of 2020.
0: Magpakaisa si Sheriff Agwak Mayor ang patuan kag anay Ato Unsay Mayor Dato Andal Unsay ang patuan Jr. nga na-convict naman bangod siya kay labtanan sa 2009 na Maguindanao Massacre.
1: Bata naman ni Unsay si Mayor Dato Andal Zairin an kung na Zairil ang patuan the fifth.
0: Samtang Baste Duterte posibleng makontempt kung magpamaliba din magtambong sa impeachment trial. Ginpahayag sa prosecution sang weekend na posibleng magpangatubang sang kaso nga contempt si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kung magpamaliba din nga magtambong sa impeachment trial sang iutod nga si Vice President Sara Duterte.
1: Suno sa prosecution spokesperson Caglanao del Sur, Congressman Ziad Yong, isa sa mga rason kung nga agin imbitahan si Baste, ang bangod nga nagaserbe siya nga chairman of Okon Chairman sang Hope, head of procuring entity.
0: Madumduman nga ginpapanaugan si Baste sang sabina, kaginmanduan siya sang Senate Impeachment Court nga magtambong sa patigayunan nga hearing sa Setyembre 28 tubtub 30.
1: Ginmanduan man siya nga dalon ang tanan nga mga record nga may kaangtanan sa GenCorp Industries Incorporated.
0: Ang GenCorp ang isa sa mga kumpanya nga gindeklarar ni VP Sara siya Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o Consolidated ang 2024 kag 2025.
1: Sa katapusong balita sang National, 26 ka mga PDL sa Quezon City na graduar sa kolehiyo. 26 ka mga persons deprived of liberty o kung PDLs gikan sa Bureau of Jail Management and Penology National Capital Region ako ng BJMP NCR sa Quezon City ang nagraduara sa kolehiyo sa ginpatigay na 2026 commencement exercise kahapon Sabado.
0: Suno sa pahayag sa Philippine Information Agency o PIA na kaeskwela sa kolehiyo ang PDLs sa idalom sa partnership sa BJMP NCR, lokal nga gobyerno sa Quezon City kag o Quezon City University.
1: Nagraduara ang 26 sa kurso nga Bachelor of Science Entrepreneurship.
0: Suno kay Quezon City University President Teresita Anchenza. Amo ini ang labing unang graduate sang ukon nga naghalin sa male kag female dormitory sang BJMP NCR.
1: Amo man ini ang labing unang beses nga may mga lalaki nga nagraduar sa entrepreneurship nga kurso.
2: Balita International. International.
1: Ang balitang international na ginadulong sa inyo sa D3 Bio.
0: Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig naman batok sa impeksyon.
1: Iran nagsumiter sa panibagong nga proposal para maabrihan ang Strait of Hormuz. Nagsumiter sa panibagong nga proposal ang Iran na agud maabrihan ang Strait of Hormuz Biyernes, Setyembre 25.
0: Sunod sa panibagong nga proposal na ginbasa ng Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, ilang naging propose nga abrihan ang Strait of Hormuz sa sunod lang sa pito kaadlaw.
1: Apang kabaylo sini dapat untaton sa Estados Unidos ang ilang naval blockade sa mga pantalan sang Iran.
0: Ang ceasefire on all fronts kip na diri ang Lebanon kag Yemen ang pag-release sa mga frozen Iranian assets nga nagabalor sang $12 billion kag pagbawi sang oil sanctions.
1: Kung mapatuman ang ilang mga demands kag wala sang panibagong atensyon ila gilayon nga abrihan ang Strait of Hormuz.
0: Suno naman sa report gilayon naman nga ginbasura ni US President Donald Trump ang proposal kag namahugpang iya bumbahon liwat ang Iran.
1: Ang balitang sports ang inadulong sa inyo sang YTC.
0: Nagabulig ang YTC sa pagtindo sa dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation.
1: Take up YTC, alkaline-based nga vitamin C. Carlos Zayulo doble kon double gold medalist sa 2026 Asian Games. Nakuha sang atleta nga si Carlos Yulo ang duha ka mga gold medals sa 2026 Aichi Nagoya o Nagoya Asian Games. Naangko ni Yulo ang unang gold matapos makascore sang 14.60 o 666 sa finals. Ang duha ka gold ang pinakaunang medalya ni Yulo sa Asian Games matapos ang wala makadaog sa iya unang pagpartisipar sa tuig 2018 kag wala naman ini naghambang sa tuig 2023. Si Yulo naman ang pinakauna-unang tiglawan sa Pilipinas nga nagka-gold sa paghampang matapos sa 7 ka tuig.
2: Balitang Entertainment.
0: Ang Balitang Entertainment ay ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. Bana ni Rosmar nagpa-vasectomy. Ginpakigbahin sa negosyante kag social media personality nga si Rosmar Tan nga nagpaidalom sa vasectomy ang yabana nga si Jerome Pamulaklakin. Suno kay Rosmar, isa ini ka pamaagi sa yabana nga ipakita ang pagpalangga sa iya. Siling pasini sa iya post mas nadugangan ang iya rason nga palanggaon ng yabana bangod hindi tanan nga lalaki kaya himuon ini. Ang vasectomy ang isa ka minor nga operasyon kung sa rin ginautod o kung ginaselyuhan ang alagyan sang sperm sa kinatawo sang lalaki bilang isa ka klase sang birth control.
1: Good morning! Happy Sunday mga K-K5! Happy Sunday K-K5 Troy! Kamusta?
0: Good morning K-K5 Carla! Happy Sunday!
1: Yeah, may plano ka man magpa-vasectomy.
0: Basta di ka na magpa-vasectomy, hindi mo niya po. Baka... Pwede maka-produce.
1: Piling ko nagpa-vasectomy na lang kay tungod nga do kada tuig do nagabusong inisaya ka K-5 Troy.
0: Pero ti in fairness K-5 ka ako sino pa yung manggrano ang tagda mo kwarta dito pa yung nag-birth control
1: yes,
0: no?
1: Yes, sakto gin yung iba nindi aw.
0: Pero tingin siya, pero kung pigado laman niya kasi wala bala i-provide daw. Yes. Hindi mo sige ka bata.
1: Yeah, gani, ka K-5 Troy, kaya bisan pa nga ga-control ka, mahal ang, di ba? May mga pills to, may libre nga pills sa ano ni, sa barangay. Di, syempre, kapangita man niya sa kasawaan na ng imo sininalawas. Di, kung hindi ka na iyakarong kasaho, ispiliton mo gaya, di bala?
0: Di ba?
1: Di ba? Magkatipindi man niya Japon, hindi ka piliton mo gaya. So, di dapat mangin...
0: Pero di desisyon din sa lalaki.
1: Yes. Yes, desisyon yung ganyang mag-asawa di ba lang? Kung kumudlay man ba lang ang damadamo bata?
0: Tikon ikaw, yabi gusto mo, pwede yung magpa-vasectomy, hindi ka na magbata, pero ang asawa mo, yung gusto, yung magkaanak. Istoryahan nyo, anay,
1: yun, no? Di pareha sila sa ila, may tatlo na sila kabata. Dua kabayi, isa kalalaki. Kinagbusong na siya, galing doon na hulugan na siya.
0: Every year, no?
1: Oo, every year.
0: Ano hulugan sa ganito?
1: Very excited na siya ka K-5 Troy. Kaya tipila pa lang doon, na-confirm pa lang bala nga, amuna, nga may ano, nagbusong siya, nag-positive.
0: Okay.
1: Pero, wala, yun pa bala na pa-check pala kung may heartbeat or wala. Di mo to, doon na ano
0: Duka
1: siya.
0: Last year or this year?
1: Sinilang okay. Yun. Di pagpa-check nila, wala galing heartbeat.
0: Pero so, bonggahan, no? Yeah. Kaya diba negosyante na si Rosmar?
1: Yes.
0: Kumunta mo siya, kasi mga ano, no? Mga negosyon, no?
1: Do, beauty products.
0: Correct. Alas na lang, do up-anya, no? May resort pa gin sa gani, di ba?
1: May resort siya, kaya di, may dumaisa na siya ka-house sa Tagaytay. Gabi, gusto, no?
0: Doka compound gin siya, no?
1: Ay, ako ba, doon nakita ko na siya ang first, hindi gin man first vlog niya, pero una-una, aralan na sila yan sa ano yan, sa city lang na sila.
0: Tiga, doon na sila sa una, kuro K-5 ka, muna pagkaitsende ko, kay nag-join pa na sa Wawawi.
1: Yeah, oo.
0: Ka na.
1: Yapi Papa is business minded.
0: Okay. Chinese sila karoon.
1: Chinese. Pero may business na na sila yan sa may...
0: Okay.
1: Hindi ko lang sure. Basta sa city na sila sa Manila.
0: Pero kung naging pamana, nagkaroon siya eh. No? May mana mo na siguro ka nabukuha eh. Kaya mo nagkaroon nga ginigosyo-nigosyo. Oo, oh, no?
1: Tapos nagdako ka. Nagdako. Nauna, ano mo lang ng ilang nga balay. Sa dalom ila shop, sa babaw ila balay.
0: Diba? Diba mo, pa sa mga sports car, ang iyang abana.
1: Yeah,
0: no?
1: Diba? Grabe, collection na yung malaki K-5 Troy.
0: Doka ito, nagbakal ka lang traktara.
1: Oo, tapos ang iyang mga kabataan. May mga balay na yan.
0: Ito,
1: oo, may mga balay na
0: ay,
1: wow.
0: May mga insurance na.
1: Oo, mayara na yan. Diba? Secured na
0: secured
1: yan. Imagine.
0: Na, diba?
1: Okay na ng tatlo yung kabata. Galing kiti kong ulat. Feeling ko, kula siya na hulugan. Ano pag ito sa'ya? Mabata pag isiya na
0: mudahan. May ano man guro eh. May trauma man guro sila.
1: Yes,
0: itong,
1: sakto
0: yun. Nahulugan
1: sakto.
0: Siya.
1: Kagisa pa bi, kada tuig eh. Diba?
0: Diba? Pero kaya siyempre, kada bata, yaya kay 5 kaya... Kada bata, yaya, do ka pagbunag, yaya, do ka okay ka na yaya, okay
1: yes.
0: Na future mo kay...
1: Oo, secured na,
0: no?
1: Na. Sana all,
0: sana
1: diba?
0: All.
1: Diba?
0: Hindi ka na kinanglamang kayod-kayod.
1: Gani ba layo? Dapat yung mayara, may investment gada.
0: Na, dahil kita mo, kabalitan, rock.
1: Rock and roll. So, tayo mga ka-K-5, mayara, pagkita ka ron nga pagka-istoryahan, bantayan pagkatapos sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K-5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Number 101.5 K5 News.
16: Good morning!
17: Good morning, K5.
16: Five ka, doka, bigla, ano yan si Ethan Marie? Wala, meron na naman si Ethan.
18: Doga ka, shock kita yan every Sunday, second portion.
16: Amo gani, tikundi, ano tadi? Na, wala ta music.
18: Matumato, pili lang ako noon. Good morning mga K5, welcome naman ka mo sa ato ni kaduwang part sa aton sini nga Sunday news program, ang Pamahaw kong Domingo.
19: Pamahaw sa K5.
18: Pamahaw nga puno sang chika, kag chika nga wala dito. Ako si K5 Troy.
19: Ako at, si isa kalupok, Boom Granada.
16: Mabalpo at kasi ka K5 Carla.
19: Mabalpo ko tani, pamahaw nga may dala ko diri nga ibos.
18: Ay, by the way, may binansagan, di ba sa buong ano, sa grupo ta,
19: ano?
18: Pandisal Queen.
19: Bitala naman sa padisala.
18: Oh. Ah, wala.
16: Ginubusan niya ko. Abi ako sino nagubos ng tinapay?
18: Dala ko sa plastic.
16: Wala ko yung ginano niya. Wala ko yung binlog.
18: Dala ko sa plastic. May papak ni Tito Muzairo.
19: Pila ka pandisal yung bakal mo, Troy?
18: Isa ka plastic nga. Nimot pila to ka bilog. Thank you gali kay Lolo kag Lola ha, no, nga nagpadala sa pandisal.
19: Diba, ginon mo, isa ka plastic. Wala nyo gagin binlan si Boom Granada. Kapalogin ka kuya sa mga batasan nyo.
18: Si Zairo, wala nagbilin.
19: Amo na galib ko sa GC nyo.
16: May GC tao. May GC tao. Bili sa'yo, issue ka na naman ha. Issue ka na. Speaking of issue. K5 Troy.
19: Anong issue mo sa sininga Sunday morning?
18: May issue kay 5 Boom.
19: Ano
18: kay
19: issue?
18: Speaking of Carlos Yulo, kay nagdaog sa sang double gold. Meron subong nagalapta no, sa social media. Amo nang istoryahan natin subong aga. May issue diri nga tigin-interview si Carlos Yulo kagang iya nga fiancé nga si Chloe. Na, no, si Chloe. Yung pamangkot siya sa isa ka veteran nga journalist, mm-hmm. no? Kon ni Caslon sila ko no. Oh, imbitado.
19: Ari parents, imbitadong parents.
18: Oo. Oo,
19: no, kita ko to ya yeah, I saw that.
18: Ipabati, ipabati sa. Dahil ko ang inyong opinion niyo duwa.
16: Okay, yung okay.
18: opinion ko man ari wa. Amo ni ka K5 ang interview kay Carlos Yulo kay Sayama okay. friend. Matiin niyo ah.
0: Nariyan kayo. Do you want your parents to be there?
17: For me, I think because yung kasal po namin
19: yun.
17: And ako po yung, kami po, relationship po namin yun. And mas pipiliin kong kami na lang. And mas, ano ba, ayoko ding masira yung moment namin para sa aming dapat dalawa. Ayoko yun, ano eh, ano po ba, mamansyahan pa. And madami na din silang, madami na silang ginawa na pinatawad ka na. And hanggang doon na lang din po. So, hindi po.
18: No, alam mo to?
19: So, sa liwat, klaro won ta. Uh-huh. Interview si Carlos Yulo.
18: Ipatayag din ako ng mic. Tingala ko. Okay.
16: Yeah.
19: Ito yung mic.
18: Yeah. Ay, nang, that's audio. Headset.
16: Audio.
19: Ano so, klaro won ta sa ito nga tagpalamatin yeah. mo sa wala mayo naka-clear sa tina nga issue.
16: Kaya naman si Tutoy.
19: So, gin-interview si Carlos Yulo sa isa ka veteranang broadcaster.
16: Yeah.
18: Si Tita Karen.
16: It's Karen Davila.
19: Uh-huh. Interview, Troy.
18: Nga kon imbitado bala ang imo nga ginikanan sa kasal nga duwa sa imo nga fiance. Uh-huh. So sabat ni Yulo is no. ano kon no.
16: Yeah.
19: Big no game.
16: Tapos okay lang man to ni. Ano na lang
18: kita ko yung jura mo kanina. So, sang nag-ano ha?
16: Hindi, akit yung syempre, kung kita mo na naanad kita, nga nag-adako kita yung nga ng aton siningang ginikanan, nag-support ang aton siningang ginikanan sa aton. So, ti syempre, welcome, gin sila ya, any event sa aton sininga life, okay. Kay K5 Troy, kay K5 Boom, very welcome, gin sila ya. Pero sa iya, kay tungod nga, ti, you know naman, ang natabo, galing kay...
18: Before na may K5 ka, may issue pa gin jabi, no?
16: Yes.
18: Tumalang sa mother, yakag sa iya.
16: Oo, oh, may
18: mga
16: issue.
18: Allegation, allegation
16: yes.
18: to nga, ano?
16: Yes, damo na yung issue. Uh-oh. Galing kay kong magambal ka nga, in short, toxic ang imo nga iloy. Do ka lain, no? Do ka laway, pamatian. Pero, kung amo niyang gusto niya, kay tungod nga naging toxic na sa iya, iyan, balit na naman lang, giti, di ba, in short, no? Kiti, amo naman na, ano to, mancha, di ba? Ambal niya, di ba? Mancha. Di, galing kay kong mag-amo na, di, depende na siya kay ti syempre damo na sila bi issue kag basi kung hindi magituod magintindihan ay
18: kag isa pati adlaw na ya sang ila nga pagpalanggaan yes. kag ila na adlaw nga duwa
16: ila na ya ila
18: hindi
16: na ya
18: gusto nga may kuan kuno yes. K5 ka kag
16: oo.
18: Ma ano balaha ma
16: mabulabog mabulabog diba? Amo na do something makita nila may away or paglalisanay nga matabo diba? Do something amo na pero may positive man siguro nga side about kag K5 boom.
19: Actually, kabudlay, maghatag sa aton opinion.
16: Yeah.
19: For me,
16: yeah.
19: kaya wala kita kabalo sa side sang parents.
16: Okay. Yes.
19: Sa side ni Carlos Yulo.
16: No, nakita yeah, palang nabatihan, tanga hindi siya gusto.
19: Mm. Okay. Ang ilan ng mga ibubunot. No?
16: Yes.
19: So, I don't know.
16: Sige, tapos na.
19: No?
18: Actually, naka-draw ni Bisang attention sa netizen, K5 yeah. ka, K5 Boom, muna nga super viral, subong. Kahit ilain-lain ang opinion, no? No? May, sumumera na sila mga team na K5 ka, may team
16: ano
18: pamatanon kay team, ano na kuno.
16: Ano na yun mo, Bongga Bells?
18: Bongga Bells? Diyan mo na nag-debate sila online, no? Kahit may nagambal nga, iloy mo muna kuno dyan, punan mo na yun muna. Then sa piyak naman niya nga side, nagambal naman niya nga, at the end of the day, kuno niya kasal man na nila,
16: yes.
18: tila kuno niya, ano, decision,
16: no.
19: Pero
16: yes.
19: sa ano lang bala, kung paminsaron lang ni Carlos Yulo, no? Nang
16: hindi talaga lagi sabi pag i-pinpoint.
19: Ni Carlo Oberas, eh.
18: Okay.
19: Ni Carlo Oberas, no?
16: Sige, go.
19: Diba? Wala kita sa sining kalibutan kung wala ka itong parents.
16: Okay. Yes.
19: No? Amo ginapaminsaron ta permi, no? Wala kita sa sining posisyon subong, kung saliin man kita subong, kung wala ka itong parents, no? So, for me, bis ka ano mo kainit sa imong parents, sa imong iloy kag-amay, paminsaron mo gid permi nga tungod sa ila, amo na ni subong estado
16: yes.
19: nato sa ato nga kabuhi.
16: Oo, bis ka no? ano pa ka issue.
19: Bis ka ano pa nga sala sa iloy mo, ano man ang kakulangan sa iloy mo, ninyo mga ka-K5, no? Paminsaron nyo gid permi, nga wala kita sa sininga kalibutan kung wala ang aton nga iloy kag-amay. Amo
16: yes, sakto gid. No? Nag-isa pa, siguro, sa ako, bigit eh, siyempre, bisan ano, nga event, aragid ang ginikanan, di mo.
18: Okay.
16: So, kumbaga, do kalaw, ay man hindi. Bisan, pakulahaw na lang i-invite ah. Amo na lang gina, pakulahaw na lang i-invite nga bisan oh may invitation from us nga basi kung makakagto ka mo or what. Depende na na sa Iloy kung makagto siya or hindi, di bala. Kag kusin oh magbi nga Iloy nga gubon ang pinaka dream sang kabataan, di bala. Is feeling ko din di man guru ah.
18: Kag actually K5 ka na na-mention man ka muna bala nga gubon kuno nga muna. Nagda mo bay nagabal sa social media nga naguba gani ko no ang journey sang bata niya samtang nga gina-represent pa lang Philippines bala kag samtang ginakuha tong gold ko no sa iban nga ano
16: ang iya ko nung
18: ga-excited ako nung ano muna muna ti ano pa yan kung sa kasal nagid ko no balaha
16: ti amo naman nagaling diba? May other point man sila
18: pero sa akon lain man yung ako niya
16: point sige, of go, view go.
18: Ka, wow. The views and opinions of the host is not necessarily reflect
19: nara kita opinion
18: lain-lain kita ng opinion sa ako naman yung BK5 ka nga kay ti damo sang nagadebate online balahaw. Ang sa ako naman niya nga part ya if depende gani sa ako niya kung ano yung mga indecision ko no ka na balahaw no. Then kung imo yang relasyon sa ginikanan o kon sa pamilya mo maayo. Hindi mo silingon niya ang relasyon man sang niya iban. Sang iban maayo
16: Paringas.
18: Man. So nailain ang aton nga relasyon sa tagsa naton ka ginikanan sa pamilya naton. So hindi mo yan hindi mo silingon nga ma-apply sa imo, ma-apply man na sa iya, do ka mo na balahaw. So feel ko may aragid na bisang pinanggagalingan si Tito mo Carlos.
16: Yeah, may aragid bugat ginaguro para sa iya nga ibutang dira ang Iloy niya nga makita niya pa. Ay basi tuod ang hambal to sang netizens nga basi mabalahura, kay ti syempre sang nagakuha sa gold na eksena nga natabo, possible. Pero kwan ng Japon, pakulahaw lang Japon yung invitation, bisan magkagto, kag sa hindi. At least, bisan pa paano, madumduman niya, madumduman niya ang Iloy niya.
19: Amo ang importante.
18: Pero kung civil naman siguro, no?
16: Feeling ko man.
18: Feeling ko mas civil
16: lang
18: sila.
16: Feeling ko man, civil lang. Civil kaya ka wala pa man di, ano, gidbi mo, no? Diba? Pero kahit di, ano na siya eh, though, ano gina siya kay tungod nga bata, kag ang Iloy. Diba ila kwa ni bata kag Iloy diin gid bala ang
18: mas matimbang
16: ang
18: nobya mo ang ginikanan mo
16: na do mo na ang ginaanhan niya sa subong ti palangga yaman man ang iyang nobya. Feeling ko may something pa nayasaya sa iya sini nga Iloy galing kay tiga pangibabaw ang kaugot kainit sa natabo before
18: kag ano man ano yan ang ano no ang pinanggagalingan man sang Iloy man no
16: ang pagkinanghugot feeling ko sa akong yung paglantaw syempre sa partner niya
18: feel ko man
16: sa partner niya
18: feel ko
16: kay ti hindi man daan hipuso ng partner diba would lie na yung
18: kag daw nakamit lang na mo ang nanay niya no yes. About sa kay Chloe
16: sa partner so ang partner mismo mayara sang ginapakita nga hindi man mauyunan sa pihak at the same time ang partner may nakita man hindi man mauyunan doon muna bala doon hindi sila mag-bout na
18: at iba tayan ta nang ilang kakasal no? Kung may bisita ginwan
16: yes.
18: Bala
16: sa feeling ko hindi kiti nag-know na siya mo feeling ko hindi
18: wala na sila guru feel ko K5 ka
16: feeling ko man or ang family isang girl kay galing kiti ara naman sila sa ano eh sa age bala nga ano ni nga insakto na baka desisyon na sila sa ila no need na sang parents or other padarang
18: ikaw bagay ni si ano nagambal si Chloe ko ano kung anong mangin desisyon ni Kaloy suportahan niya man
16: so,
18: ko no
16: so hindi bisan ano pa nang hambal guro sang iba niya tao invite lang imo mama muni mo to feeling ko hindi kaya kiti nagambal na siya no nag-explain niya pa gani ko nga ah
18: diba
16: no? Diba ati sa nagambal no so hindi ginamatapo so ti respetohon ta na lang ang iya sini nga ano
19: kailangan
16: desisyon pero ti usually sa kalabanan may aragid ba iba nga secret marriage doon mo nang kakatabo na ulihin na nga babalaan.
18: Kibot ka na lang, kasal ka na gano'n.
16: Di ba lang? Kasal ka na gano'n.
18: Kaya mo na yung uso, subong yes. Wala na yung uso sa social media. Oo. Yung makasal ka, kasal
16: kaya nga, kaki Five Troy, damo yung subong isyo mo. Ay di, syempre, ang iban gusto nga sundon ang tradisyonal.
18: Okay,
16: may ara, ang subong niya, gusto yung praktikal na lang. Di ba lang? Tidiin ka dabi. Diin ka dira, di ba lang? May ara pa yung nagsunod sa tradisyonal.
18: May iban gano'n yung ginakasal yun, hindi sa simbahan, no?
16: May ara iban sa simbahan, but very simple. Kaya kaki Five Troy, parehas na dito sa amon nga grabe di tutoy bibo nga to parehas dito sa amon wala hindi bongga basta makasalang sila dutay lang ang guest basta makasalang sila oo mayra man di iban nga nagadecide nga makasal kahit amon na ang time nga at the same time magtingob ang tanan
18: magtipon-tipon no, sa tanan. Pamilya sang laki sa pamilya sang bayi magkilalahay
16: no? Yes so no, may, kada kasal do mera gid sang memorable ba lang
19: do man ako kisa maka reunion mga pamilya
16: yeah, so galing kiti kalaw gini mo reunion
18: so pabangkot dasa no kapay K5 boom
16: gani tiyano reunion pabalasa, or secret pabalasa
18: may decision mo kuya sa kabuhay
19: gina pamangkot mukon san okay ikaw gani wala pa
18: pabangkot da pila pa lang kuhaw
19: wala na isa pa edad dad ko ang okay mga K5 oh,
18: grabe
19: no?
18: Naman sa okay. Naman sa
19: ang pagpalangga wala okay. Na sa edad uh-huh. Wala na yan sa edad
16: yes.
19: No, wala man na si estado sa kabuhi.
18: Gumati ka akong jura.
19: Siyempre ka nang tupad ka sa akon. Tupad ka sa fresh.
16: Wow! Wow! Wow! Grabe, grabe.
19: No, wala, no? Ang pagpalangga, amo hindi niya paminsaro niyo, permit Troy, ha?
16: Okay.
19: Ang pagpalangga, wala sa edad, wala sa estado sa kabuhi. Ano man ang pasang ginpalangga mo, importante palangga mo siya sa matutood, mag-updanay ka mo, magpamabuhi ka mo. No? Ano niyo bala, taguyod nyo ang inyong
16: yeah,
19: mga pagkakabuhi.
16: Ma-providean, ma-providean.
19: Ano na po palangga? Troy, no? So, ipangangkot mo ko kung saan ako.
18: Aha. Malaan lang, malaan lang.
16: Pati, good morning sa atin sa ating mga live viewers. Sa
19: good morning!
16: Sa ating mga, mga listeners na to, mga KSS na to, na mga team loyal dira na to, Ma'am Bings, Ma'am Julie, Ma'am May, hello, good morning!
19: Igreta dira sa sagay, si Franklin Martinez, si Gina Purano, si Ma'am Merlita Malvas, kag si Mami Lily Inting Balinas dira sa Dangkalan Ilog. Good morning.
18: Yes, hello, yes and good morning mano sa my family basa dira sa may Moises Padilla sa Singkang. Good morning sa inyo tanan.
16: Wow, hello, good
19: si
16: morning.
19: Si Tony Brelias. Good morning, Ma'am Carla. Live watching from Barangay Daan, Banwa, Sitio, Catali.
18: Ano yun, mga opinion sa mga commentators na KMFK? Ay, wala ko signal.
16: May ari di yun. No. No, tapos G-A-G-O-W.
18: Ay, ano ko, no?
16: No, good job. Si Ma'am Merlinda Gayoba. Okay. No, no, good saya. Ay, siyempre, bilang Iloy man, may ano ka man sa bata mo. Depende na na yan. Depende.
19: Ano yan, mabatsyagan tuod sang Iloy, no?
16: Sakit eh!
19: Diba, no? Nga...
16: Yan siya po, era ka na sa bata mo.
19: Sa una, yung sakripisyo ko, talantanan. Ganit. Subo nga may ara ka na sang kagulingon mo blang income.
16: Ikasarang.
19: No?
16: Mm-mm.
19: Diin ako subo.
16: Yeah.
19: Diba?
16: Galing kiti.
18: Ang tura ko, dumay lain man niya.
16: Galing kiti. Sa ako naman yung paglantaw, diri ko yung sa duwa ka, butang. Diri ko yung sa butang. Kung baga, ako nga age na tong an. Galing kiti. Hindi man naguro mga kiki mo bata kung wala ka man sa mahinim mo nga malain.
18: Diba nga, balas ng iban, K5 ka, no? Nga, ginikanan mo man nagyapon.
16: Yeah.
18: Pero wala nyo man yung pamangkot nga. Bata mo ba naghihapon?
16: Yes.
18: Oh, Roy,
16: ano gid bala?
18: Ay, aside niya, sa pang, aside mo ba niya patula? Aside mo ba niya padala?
19: Oo, kabalo ko siyang ibo nga,
16: gina,
19: agyan. Kabalo ko, Troy, okay na, Troy. So, balikan na nga ito ng mga listeners. Si Bornalis, Golis, Gems, good morning, dra, si Mama Ilan. Galive kita sa Facebook account, page. K5 News FM, Bacolod 101.5, pwede ka mo dra, ka-comment sa inyong mga opinion, yung mga greetings.
16: Yeah, sa K5 News FM, Negros Island Region, mayara kita dira sa live man ka K5 Boom. Mm-hmm. So mayari dira si Ma'am Sister Rafi Armunio, wala ya gina-honor ang parents siya. Halin na pagbusong, kagpagbunag, sakit sa parts ng parents. Yes, sakto ginman. Sakit ginman. Kiti siyempre, kiti, mayara biban. Siguro sa sinauna, guro nga pagpati. Mm-hmm. Kagati subong ginapati man, but... dutay na lang, inabalang ako ginikanan mo. Ako ginikanan mo, hindi ako pagsundod mo, nabalang. Dumay pa matasan, ginman sa una nga mo na, okay. Nabalang. Sa subong, ginasunod sa Gyapon. Pero may aragid yung iba niya nga doon naglain nga, tiintindihon mo man ang bata mo. Mm-hmm. Diba? Uh-huh.
18: Feel ko, may aray, tali karoon opinion to sa newsroom, nga off-air na. Amo na niya, siliga.
19: Bakbakan, hasta mag-out.
16: Good luck sa inyo doon.
18: Pinsan, pagiging karoon ni Zairo.
19: Ano bala, great anay, si Louie Domingo. Good morning. Troy and Sir Boom.
18: Good morning.
16: Yeah, hello, good morning.
18: Oy, speaking of kasal, marumpat na lang ta, no?
16: Sige.
18: May pamangkot ko sa inyo nga duwa. No? If mag-asawa na ka mo nga duwa, for example, yung kasal na ka mo, or fiancé ka mo, syempre may sing-sing nga ginatag, di ba? What if naglabuay na nagbulagay na ka mo, dapat ba lang nga ibalik sa babae ang sing-sing sa lalaki?
19: Hindi eh, iprinda ko eh. Diba? Hindi na. Ay, imagine na, Troy, saan kami pa ya, gagasto man ko yan sa iya. Hindi na, no need na mabalik.
16: Asa ko niya, ibalik ko ya.
19: Hindi ko ya, ako gagawin.
16: Kaya nga, ah. sa parts na lalaki, gakaigoan na yung iyang ego. So kung once nga ang babae magbalik sang sing-sing sa lalaki, anong pinakasakit? Sabihin na yakay nga, once nga ang babae mangindi na, hindi na ginayak ka kay Five, boom.
19: Ka.
16: Yes, pwera lang kung martir ka na gid. Pero halos tanan ni babae, once nga mag-indi, hindi na ginayak ka kay Five,
19: ito,
16: boom. Eh, unlike sa lalaki, nga ma, pwede pa ma, pwede pa mahilot-hilot.
18: Okay.
16: Once nga babae nga mag-indi na, hindi na. Mas ito, dami kung ibalik mo.
18: Ibalik
16: para
18: mo.
16: Para mabatsyagan kung ano kasakit.
19: Pero hindi magulat tanan ni babae, ano? Kaya kilala ko ganito, nag... Ano man?
16: Pero ikaw, kabalo ka na ako anong rason.
19: Oh, ganit man.
18: Pero ikaw, ibalik mo.
19: Sa in-serious na pag-istorya. Sa
18: seryoso, pag-istorya na.
19: Depende.
18: Kung ikaw ang bahay, ba ibalik mo?
19: Kung ang lalaki nagatag eh.
18: Oo.
19: Kaya marap na babae gatag sa lalaki mo.
18: Ay, lalaki mo ginagatag, di ba?
19: Hindi, may kilala ko yan muna.
18: Ayun na.
19: Joke ako.
18: Well, will you marry me? Pero alay sa bahay
19: eh. Oo eh, para pakitang tao. Pero in serious lang, Troy. Kung akong babae, syempre ibalik ko.
18: Aha.
16: Oo.
18: Well, pero kung gold, baby.
19: Biskan, ano pala? Biskan, white gold na? Gold pa na? Yung wala yung matter kung gold, yan, white gold, or silver, gin. Troy.
18: Okay. Mm.
19: Ibalik ko na iya sa guy, sa lalaki, no? Para ikalimutan ko na iya eh.
16: Wala na ta.
19: Ako, nga,
16: tapos sa ta. Yes.
19: Tapos, ano pa ning pulos na ginagamit-gamit ko ng sing-sing.
18: Wow, yung magiging na sing-sing. So, pinagatag na eh.
19: Iyan, isang ako niya nga, ano niya, you know.
16: Okay, okay.
19: So, mo na, diba, Miss Ka, ibalik ko na eh, no? Pag mag-move on na ako, find another guy.
18: Kung ibalik mo, anong last mo nga message sa iya?
19: Thank you for everything.
18: Oh.
16: No, we're done.
19: Oh, tapos ako, alam. Tapos ako, alam.
18: Grabe, doon ka side, no? Abo niya siya, doon gaga-asa pa. Ariyang, end na gina yun.
19: No! Thank you for everything.
18: Tapos,
19: my heart.
18: See you again. Ano mo na?
19: No.
16: Hindi ka siya.
19: The pain of love will never stop, Troy.
18: Wow.
16: Hindi ka na yung magpa-thank you. Kaya nga, ah. Thank you sa sakit na ginatag mo. We're done na ginaya.
19: Hindi na, Miss Carla. Yung balayta, sakit na ginatag mo.
18: Tama na.
19: Hindi na, Troy.
16: Hindi, nagpa-thank you ka sa sakit na nabaton mo.
19: Kung wala bulagay ka na yun, kung heart. Hindi. Sa pinataton ka, tuwing na nag-up dalay, wala takagin sakit.
18: Ang programang ito.
16: Hindi ka siya, eh. Listen to me. No! Hindi kayo magpa-thank you. Kaya nga, yung sakit mo kuya, nga i-thank you, tapa ka.
19: Ilan mo na gani.
16: Hindi pero di nang inform niya siya po sa life ko.
18: Ang programa ito, ayan, doon sa inyo ng Lusartan.
19: Tapos gina, ano mo sa ako, naging sakit na lang ka?
18: Pila, ilagay mo luwa ka gina.
16: Natura, anong rason nga, nagbulagay?
19: Correct. Kaya kita, misunderstanding.
16: No, sakit na lang, Japon.
19: Hindi, pwede lang pa mo naman sa Rian.
16: No!
19: No, hindi naman, no.
18: Gasapan, gasapan.
19: Hindi, alas, Rian, tara yan.
16: Hindi ka, Japon. Wala.
19: Kahit tungkol din.
16: No, hindi tanan nga ba.
19: Kahit tungkol din pare.
16: Hindi tanan nga bagay.
19: Ano?
16: Ano? Misunderstanding.
19: No! No. Talan nga bagay, Mr. Yahan?
16: Hindi!
19: Okay, good morning kay Magina Purano.
18: Perdi na sa perdi. Kaya lahat to.
19: Ano nila? Behind sa sininga mic, Mr. Yahan, ay kita.
16: Pero hindi, Ginjaya eh. Pag ano, nasa worst na gid nga, ano, nga scenario.
19: Okay,
16: ah. Ano, sa worst nga scenario, no need na, ah, we're done.
18: Sample, may pagbulagay niyo, BK5 ka, ya, tungod sa violence, no, physical. Ginasakit ka niya, gali.
16: Oo, thank you
18: ka pa to.
16: Hindi na yan.
18: Thank you sa mga, ano.
19: Basta, ma-thank you, kuya, ah. Ma-thank you lang, kuya.
18: Grabe,
19: Ginjaya. Troy, nakagi ka na palangga. Matutuod. Para makamba, kasi sila, Troy.
18: Ginabalik yan sa akon.
19: Diba?
18: Gipatya ka ni
19: Kad. Balan
16: mo? Balan mo?
19: Ano?
16: Nagyan ko na.
19: Ay, to.
16: Niagay ka pa, thank you. Balik man, Japon. Di na, we're done. Maliwat pa na karoon ng istorya karoon.
18: Kung tapos na, tapos na, no?
16: Tapos na, tapos na. Ano pagit man?
18: Thank you.
19: Hindi, thank you sa talaga pa natin. Gusto ako. Hindi, Troy, pagbalaga.
16: Kung worst scenario na, ha?
19: Pag kung bulagan ka sa imo nga uyab, balikay ko.
18: Dari lang, no?
19: Kung anong imo nga.
18: True to life niyaw.
19: Nga ba, ano, mahambal.
16: Hindi na, kaya kung mag-thank you, ti... Ano na ginaya? Nang may possibility
19: grabe, pa. Grabe
16: na pero pag we're done na yan, eh, siya tiyanay, naka mo na nakatapos na yan.
19: Wala, no thank you na dayon. It's, ano, done na dayon?
16: Hindi, sa akin lang yan, ha? Di ko guro, kung intindihanay ka mo, sige, bulagay na lang.
18: Kung mayo ang pagbulag niyo, Bino?
16: Yes! Kung sa worst scenario, nagid gani, ngani!
19: Ati, okay, ah.
18: Kung hindi namin manamit yung pagbulagay niyo. Thank you.
19: Hindi, Troy. Wala kami katilaw palangga, Troy. That's why, amo lang imo nga pag-aboy sa ako sa imo nga opinion. Tastingay pala palangga. Tastingay pala palangga si Big Delphine. Kagbulagi sa mga kabulag. Kung anong mabatsyagan mo.
16: Tingin niya, sample, mag-isip mga
18: bilis. Ayoko yung K-5 ka. Ayoko mong bulagay kami. Ibalik kong sing-sing. Pero, hindi personally pa. Dala ko na yan sa...
19: Titan?
16: Ay, iban, may closure mo. Ah, may closure. Kinaglan, gidya closure. So, yan, yeah, naika mo, okay, we're done.
19: Okay. Oh, sige, okay.
16: Okay na lang, we're done. Okay, okay.
19: Pero tapos na. Matapos sa programa, we're done, we're done.
16: Yes.
18: Thank you sa lahat ng mga langyari at mga binigay mo, ganon.
19: Oo, muna. Tapos, we're done. Diba? Mama ko,
18: pero ito, no, sa pagambaya, doon ka gaasap. Gani, gaasa. Babalik pa sa dati.
16: Kung tapos na, tapos
19: wala
16: na.
19: Wala ko yung gaasa, Miss Ka. Ang akon lang yan.
16: Pila na kasakit ang nabatsyagan mo. Maasa ka pa. Kung
18: mag-aasa ka, taniwala mo na naging balik. Eh, no?
16: Gani, oo. Ma-thank you ka pa.
19: Ayoko na sana.
16: Miss Carla, pa shoutout please sa mga sa Ging Ging Store kaga Rom Store na pamatigid sila always. So hello, yeah. Good morning.
19: Good morning, Ging Ging Store.
16: Ging Ging kag Rom's Store. Greet sina Nanay Feli, Lodi May, Mary Joy, Ashley, Ninita, kag Minia sa Bloom and Treat Village. As village to Morsha, always ko pamatay. Thank you so
19: good
16: much.
19: Good morning, dara sa Morsha.
18: Ari ko hindi naman bisig-sig, ari naman. Gamit na naman kay Five Boom. Ano ba 'yung gamit?
19: Mga tulong mo gid ko.
18: Diri naman ko eh gamit ni kay Five ka.
16: Sa gamit? Sa gamit?
18: Ah, sa gamit.
16: Ibalik na lang or ihatag na lang sa iban. Kay di may aragi di nga hindi na na-share mag-button sa mga gamit na iaway na gamit lang manabi. Like may teddy bear. Yeah, tag mo lang si Banu. Yeah, tag do sa, di ba, sa foundation. Pwede mo matag. Kung damo-damo ka nabi teddy bear. Okay. So, ibalik to. Di yung chocolate na. Anong mo naman to?
18: Pero feel ko yan, di na nag-group pagbalik yung gamit. Yeah, kaya nahatag na lang mo,
16: yes,
18: no?
16: Nahatag na.
18: Kaya ang sing-sing niya, be. May commitment meaning. Na, yeah, commitment. Kung yeah. Mag-asawahay, kag magbanahay.
16: Yeah.
18: So, kung hindi, nakamuot tod na ibalik mong sing-sing, wala sang take you.
19: Wow! Kung gamit, hindi mo magbalik, soksokon mo Japon. Wow!
16: No, hindi. Yeah, tawag yung sa foundation, no, gani. No, ibalik mo na yan.
18: Kabubuto niya na nga ginatag si Imo.
19: Hindi ba talaga, yeah. Miss Kat, hindi ba ginatag si Imo? Iba niya sapatos.
16: O, tiko, hindi yatag mo sa foundation. Damo mo naman makaigo.
19: Hindi, ibalik mo ganyan eh. Unfair look na yan.
18: Grabe, sa...
16: Nagatag ka pa. Ay! Sa tala na ginatag ka. Ibalik ka.
19: Sandal ba?
16: Iba. Ako yatag ko na sa iba niya. Kaya kumbaga, kung yatag ko na sa iba, waste ka na sa akin. Basura ka na para sa akin.
19: Okay. Diba? That's good.
16: We're done.
18: Ikaw lang, why na yung ano, grabe, ginatag mo nito. Tapos kung magbulagay, tayo balik ko galisim mo.
16: Yes.
18: No?
19: Word of the day, we're done.
16: We're done. Yeah, we're
18: hashtag
16: done.
18: We're done. Hashtag we're done. Done. Hashtag thank you.
19: At least may word dahil kung tayo kaya ng imoya. Ano imoya?
18: Tubig.
19: Tan, ready. Text na tanap.
16: Oh, te. Di bala? So, tiyan mo na lang na para sa mga nagapalangga, piliin nyo ang lifetime na lang.
18: Oo, muna lagi na. Para wala bulagay ng matabo.
16: Para wala bulagay ng matabo. Inchindihan, ay ka mo. Para at least wala bulagay ng matabo.
18: Correct.
16: Oh, go.
18: Ay, Brad, kasi K5 bubo.
16: Tito Boom, ano yung mo?
19: Ang pagpalangga, mga ka-K5, hindi apos, hindi lahog-lahog.
18: Okay.
19: So, kung magpalangga ka mo, seryosohon nyo. Ako si Boom Granada, isa kalupok. K5, hugot, obliged.
16: K5, Troy?
18: Well, lang ako naman yung last na yate. Kung nagpalangga anay ka mo, seryosohon nyo gidyae, no? Kahit hindi po silingon niya, nagpalangga anay lang ka mo, dapat ininto anay lang ka mo, galino ka mo na, no?
16: Yes.
18: Dapat kung palangganay ka mo, kasal ka mo, sinusuhon yun lang
16: yes.
18: Din, no?
16: Yes, kaya na ka mo daw, wala para na sa utol. No?
19: Respetuhon ang partner.
18: Ag isa, yes. Pag
19: don't cheat.
16: Okay, we're done. Yeah. Mga ka-K5, inyo naman na batian ang isang edisyon sa Sunday News Program sa Bunga Adlaw, si TM Rebende 7-2026.
18: Bantayan na masunod nga programa ang Foro de los Pueblos. Kupo si ka-K5 Red Salgado.
16: Sa pangalan sa Men and Women, sa K5 News of Fan Philippines, sa pagpanguna sa Amon Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, ako si ka-K5 Carla Defensor.
18: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
19: Isa kalupoka, boom, granada.
16: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: Bye-bye. Thank you.
16: We're done.
18: Thank you.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso.
22: D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
23: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
22: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
22: Yung may Vizio.
24: Ang Vizio.
22: Yung may D3.
24: Mga butika.
25: Magnesium is called the master mineral.
26: The miracle mineral.
25: The miracle mineral.
26: Huh? Miracle mineral.
22: D3 Bio.
25: Magnesium affects nearly 300 different kinds of enzyme reactions.
12: function in our body in order for us to survive. It affects our immune system. It affects our neuronal activity. Ha? Pati ang brain activity mo, apektado ni magnesium. Mm. Your blood glucose level, because magnesium plays a role in making insulin efficient. No, ang insulin nga gadalas ang aton glucose sa aton cell, ginapamayo na ni magnesium ang ubra ni insulin. Ang calcium is part of the 7 essential macro minerals. Mm. Si calcium, phosphorus, sodium, potassium.
22: Mm. D3 Bio.
12: Ang problema, si calcium kag si phosphorus kailangan mag magnesium gid, no, para maabsorb sila. Mm. So there is a relationship of these macro minerals. Ano may mga micro minerals nga importante? Of course, zinc and iron, pero dapat jutay lang. Like, kay matumaan ka, matamaan ka sobra ka iron, lain man. Tamaan ka ka zinc, lain man, no. So I think ang zinc is only around 40
26: milligrams. Tanan nga mga minerals nga below 100 milligrams. That's micro. And macro minerals is siyempre, above 100.
12: Above 100.
26: May mga certain nga mga milligram nga hindi po ka magsubra.
22: D3 Bio.
26: Nakulang ka magnesium once nga hindi kaya pala kaon gulay. Hindi kaya pala kaon prutas.
1: Hindi ka pala kaon nuts. So,
12: remember, amal nila, ang magnesium came from the ground. Most magnesium in our diet, halin sa plants, no, halin sa vegetables, halin sa fruits. So that's why, importante gid na we need to change our diet.
22: D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
12: Ang magnesium is absorbed as well as everything that we eat. Ang tanan-tanan ginaabsorb sa gut, sa aton or small intestine, particularly din sa small intestine, sa duodenum. Sa duodenum ta, may alatad ciliated walls. What it does, it absorbs vitamins, minerals like magnesium, and of course, other nutrients, micronutrients like zinc, and of course, iron. That tanan-tanan katabo.
22: D3 Bio.
12: But what happen if your gut is not healthy? Then magnesium absorption suffers. But don't you worry, no? Kay may D3 Bio.
22: D3 Bio.
12: And D3 Bio has extra virgin coconut oil, no? Ang extra virgin coconut oil ni promotes absorption of magnesium in endothelial tissues.
26: Gina-maximize niya.
12: Pero may isa pa nga part si D3 Bio nga gabulig, you know? And that is vitamin D3. Mm-hmm. Vitamin D3 in D3 Bio has a love affair with magnesium.
1: Mm. Wow.
12: So ang ginahimo pa lang si vitamin D3, halin sa vitamin D, ang galay-alay siya si magnesium.
22: D3 Bio.
12: The most powerful kind of vitamin D is vitamin D3. And one cofactor that process vitamin D to become vitamin D3 is magnesium.
1: Mm.
12: But si vitamin D3 wala kakalipat, no, may utang ang loob kay magnesium. Once vitamin D3 na siya, kuhaon niya si magnesium, ipasulod niya sa lawas ta.
22: D3 Bio.
12: That is the kumbaga ang love affair nila. But kalanan ang vitamin D3 mo, D3 Bio gid nga ah. Kaya ang vitamin D3 sang D3 Bio mas amplified tungod sang iya extra virgin coconut oil nga upod. Mas madulong niya si magnesium sa lawas mo. Once madulong na si magnesium sa lawas mo, nami ang production sang imo nitric oxide.
22: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: so girls can confidently
1: go with the flow.
0: Charmy cotton napkin for heavy flow.
1: Charmy.
2: Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Apil na sa EQ Diapers e-Raffle Promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-Raffle Promo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyong kalikot.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Oras ka K5, alas 7:03 na!
5: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: For all the lost problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Oras ka kay 5, alas 7:04 na sang aga. Kag-welcome na naman sa aton siniga pagpalayag subugad na o dari sa aton siniga programa ng Foro de los Pueblos Sunday Edition.
7: Foro.
4: Kamusta, kamusta nga aton sininga adlaw sang Domingo? Ang ibadra sa aton aga pa nagbugtaw para magplastar sa ila sininga mga lago kay man subong nga adlaw. Operation Laban na naman. Ang ibandera dumasilig naton nga daw kaangay sang Mount Canlaon ang kadamuon sang ila sininga lago mga ka K5. Ang mga kabataan nato, no, di dapat muligan tagid ang aton sininga ginikanan na gubigid badasig ang aton sininga trabaho sa aton sininga puloy-an ka K5. Ang aton sininga mga kabyanan nga nagabaligya sa gihapon sa aton sininga mga merkado sa tagsa naton kay mga barangay and of course sa may Libertad na public market nga nagaplastar sa ila sininga mga

0: oras nga mga baligya, may agad rin sa inyo, kabay patani ha, nga mangin madasig nga maubos ang aton sinig baligya subong adlaw. Among ganit ka kay 5 kung adlaw sang Domingo, ginexpektar sa aton sinig mga vendors ka maubos o maging madako ang aton sinig benta, bangod nga amuning pagdagsa sa mga manugbakal kay man wala sang trabaho. Kagati sa aton sininga pagbaligya, medyo sakripisyo lang kita anay kay kisa abla grabe ang tagiti sa init. Tiko kaisa ang aton sininga baligya, baligyaan nato nara sa gwa dira no, puti dapat gid nga para sa aton sininga pamilya kay K5. Subuga adlaw Setyembre 27, tigdes bill 26 kay K5, bag-o na raman nga adlaw ang aton sininga para sa aton sininga kabuhi, gakon kabudra na paslawan kagapon, bag-o na naman nga pag-asa, agob na batak na ito ng aton sininga kaugalingon. Ka-K5 sa nagligad nga simana, and of course, kagapon nga adlaw, napuno sang dalagko nga balita ang syudad sang Bacolod. Tinagligad to sa madumduman nyo ka-K5, ang barangay Handumanan may ara siyang pinatsanay. And of course, kinawatay kag may ara man siyang guramusay kaki-5. Pero anatabo kagapon, pinasahi kabanti isa kalalaki ang nagsaka dira sa may altar kaginsaka pagidya. Ang ibabaw pagidira kag may langgani kaya ara dira katun si tiga Bureau of Fire Protection. Kapulisan naton kagiban pa nga mga volunteers agud masalbar ining lalaki nga daw nagtaas ang iya sining paminsaron. Pero nakataas sa K5, di ba? Kung madagdag ka dira danlog pa na eh. Kaya ti kalabanan dira glossing pinta kag mga marmol pa ka K5. Gamay mo lang asala dira makadali na aska matupa ka sa idalo bawa. Ambot lang kung mabuhi ka pa ka K5. Ang isa man sa aton diri nga balita diri sa may sa barangay Takuling ka K5, sa madumduman yung nagligad gadlaw minatabo sa maduman to eh, di ba? Late na itong report kami ari diri sa isa kalalaki nga nagtambag sa away sang duha kalalaki, siya ang nabunan sa iya sininga paa. Uy, delikado na ka K5 ha, kamanti sa madumduman naton, isaban ka pulis at ubalas madumduman yung ipatigayon ining drug by bus operation driya sa may asyudad sa Bacolod kung saniin siya ang naiguan sang armas lutang sa iya sininga paa damo sang dugo nga nagwa kaginbawian sang kabuhi. Dito mo abong ito natabo to sa isa kalalaki nagligad ang buno sa paa property ka damo sang dugo nga nagwa a K5 mo. So, isa man na sa ito sinipag-istoryahan sa mga adlaw, kag masakit-sakit man, kagapon nga adlaw, pasado alas 4, dira sa may National Highway, partisang Barangay Tangub, syudad sa Bacolod, dragit pasado alas 4, ha? Sa impormasyon nga nakuha naton, ining single nga motorsiklo, may nagasakay, and then, suddenly, ini sila ang nagpahigad, pero ini sila na sideswipe, nalabot sang naglabay nga mixer truck a K5 uy kaluoy manisang angkas sa K5 ini siya ang ginsagid do na dalagin siya gani kag dito nalabot sang truck nalasakan ang iya sininga ulo babae ka K5 ha. Nagaedad ini siya 48 anyos inaman ang ipatpat sa ato ni Jackie Faberto Gakit sa ato sining programa nga For the Los Pueblos Subuga Adlaw. Ang aton sining programa ginadulong sa aton sa Power Trio ang aton sining DTX 500 Mighty C kag Klinika D3 Bio kay K5 kamo nga matsag dira sa gatuyo sa inyo sining alawas sa K5 di magkalipata nga mag higop ako na tuyo kamo dira. Kag hindi nyo gusto ka magtaas ang inyo sining nga blood sugar mga K5, dapat mag-inom ka mo sa aton sining nga kampiyon nga kape, ang aton sining nga DTX Coffee Mix kay Matika K5. Ini siya nag-detoxify sa inyo sining nga lawas. Kung may nakaon ka mo din nga, especially kung may ligong magkaon sa pansit kanton, inadlaw pa na kag magwa sa inyo sining nga lawas. So, mas marami kung mag-inom kita sa DTX Coffee Mix kay Matidugin na cleansing sina, ang inyo siningalawas ginapagwa ang mga nakaon nyo bala nga posible makahatag sang halit sa inyo nga lawas ka K5. So gani ka K5 mag-inoma sa aton sininga DTX Coffee Mix. Kagu kamo nga matsag dira sang ubo sipon trangkaso, di ba? Ilanat. Ka K5 mag-inom sang aton sininga Clinica D3 Bio. Amo na aton sininga mga kampion ka K5 nga mga suplemento nga makabulig sa inyo sininga ikaayong lawas. E di magkalipat sa K5 nga i-like kag i-share ang aton sininga Facebook Live, makita niyo ha sa K5 News FM Bacolod 101.5. Ari ginatamyaw na naton sa isa kamayong aga si Ma'am Merlita Malvas, Madam Bings Delphine. Kag subong man, ari ginapatamyaw ni Ma'am Merlita Malvas. Good morning, Sir Red. Monitor lang ko diri sa may barangay ang dumanan. Kag mga pumuluyo, drabay yung aga. Sa kay Ma'am Gina Borja, good morning, Sir Red. Dito lang may monitor sa radio. Happy Sunday. Ay, madabong ka salamat, Ma'am Gina Borja. Kagsimugman sa kay Ma'am Bings Delphine, galantaw na siya. Why na ka panglaba? Kaya tapos na ko na si Ma'am Bings Delphine panglaba. Kaga nag-exercise na ko na si Ma'am Bings Delphine. Kagsimugman, isa ka ba yung aga sa kay Angie Aloy? Kaga baldagid ko mahulog. Yes, correct. Pati kataas naman Bings Delphine. Di ba lang, altar? Then, nalipat lang ko sang term si na nga Aradirang Santos nga doon may nag-slope, di ba lang, kanoping made of stone. Di lang ko kabisado sang term si na, pero pirti na kataas. Biskan pagani sa may Santo, di lang kay K5, di San Sebastian, pirti na kataas. Tapos sa kaon ng pagkita pinakaibabaw, pwede nakataas ka K5. Mayong aga sa kay Ma'am Sally Alminson, padayon ka pamating galantaw live hasta matapos yung programa. Madamong kasalamat, Ma'am Sally Alminson, Margie Ponteras, RM Grande. Shout out, Cadiz, sa Pamilya Grande. Sirantes Bahilom, madamo nga salamat. Angie Aloy, may nga agad rin sa inyo ha. Aginatamyaw mo naton sa isa kami yung aga si Ma'am May Dagay Alminson, nga nagatutok naman si bunga aga. Sa aton din ka mga K5 Solid Supporters sa Barangay Mansilingan, may nga agad rin sa inyo. Mugini sila, Ma'am Bings Delphine, Ma'am May Dagay, kag si Ma'am Chona Zapanta Barco. Permi na kapamati sa aton, di ba? Kasi lang ni Ma'am Chimi Aragon, Dres Barangay Takuling, kapamati, kadakadadlaw. Kag sila ni Aria, Mami Lili Inting Balinas. Good morning, Bings Delphine, ginapatamyaw yaman si Ma'am Choli Colado, Langga Jingle Canoy. Subog aga, nagatutok karon sa aton. Dan Heart and Share. Thank you, good Ma'am Sally Alminson. Kaga sa aton man nga mga kabyanan nga nagatutok na karon na Ruth Cordero Piano, correct ni? O Piano, Emmanuel Buenafe, George Carranzo. Ah, nadula to. George Carranzo Cascato Senior. Watching diri sa may Turicao Village. Correct no? To Turicampo, ni ko Turicao. Badra sa may Barangay Alihis, siyudad sang Bacolod. Chris Palma, good morning Sir Red. Monitor lang kami diri sa may Desa Kugon. Okay ba nga agad ra, Palma Family, Parintini SM. Kag Bornales Goles James, good morning, Melissa La Chica Gador. May nga agad ra sa inyo, mga ka-K5. Ma'am JJM Salvador, may nga agad ra sa imo ha. Kag Chris Palma. Okay, madamo-damo ka salamat sa inyo, mga ka-K5. Well, unahon natin kuha ka K5 Aetan, si ka K5 Berto Gakit. Kaman kagapon ka adlaw, drop pala niya mga alas 4 sa hapon, nag-gululuwa dira, o nag-dira ka K5, ining balita, informasyon nga nakuha naton, gamay isa ka lalaki. Kayo na, abig ganit namon ka K5, may ara sang sunog. Kementi, sa informasyon nga nakuha naton, ara ang Bureau of Fire Protection Galing ka kay Fabi, isa na ka lalaki nga nagsunod na sa may simbahan, may arap pagandang na muka sa mga santos, kag nagsaka pag-idiya sa altar. So, i-check natin this time si kay Fabi Artogakit. Ago ni Patpat, iling balita, kamantik ka kay Fabi, duwa ka nalag ko ka balita, kagapon nga ang lao, Setyembre 26, sa may sudan sa Bacolo, dining aksidente, dara sa may barangay Tanguba. And then, ka kay Fabi, kag paglabot ya, dragit mga nasa isya, inilupok naman ang balita ka may isa kalalaki dira sa may San Sebastian Cathedral, mga kaki-five. Pero ano ba lang tabo? Antisini, kamantika kay familia, sa ipamasungan na kuwa ba nato, niling lalaki, residente sa Barangay 12, Ciudad sa Bacolod, sa wala na kay Balo, kundi ni ang Barangay 12, kaki-five, hindi siya ang aton darabalang daan ka manukan kantrinan. Dira sa may kilid, mismo siyang San Sebastian Cathedral, ara dira ang Barangay 12, mga kaki-five. Ara dira ka kaki-five eh. Kag-ti, ining lalaki sa informasyon nga nakuha naton, masamiman siya nga nagatambay dira sa may Bacolod City Public Plaza. Ti ko magamunay ang kaki-five yung kuhaan informasyon, ti butsilingon, masamiman din siya nga nagasulod dira sa may San Sebastian Cathedral. Di ko magsulod na siya, wala man kaya kay Five sang minatabo ka mga malain. Kag makita man siya gani ko kaisa ka kay Five nga nagpangamuyo or nagasulod dira sa may simbahan. Amo na ka kay Five ha, ang aton sinang impormasyon nga nakwa, masamingan nagatambay sa may Bacolod City Public Plaza, and at the same time, nagasulod man siya kag nagapangamuyo mga kaki-five. Pero galing kay Manti, ano bala kaki-five ang kausa sini? Kaman, gulpiada eh. Sa pinamangkot, ang isa man dira sa mga vendors na gabaligya dira sa kadila sa may simbahan kaki-five, ang impormasyon nga nakuha naton, hindi man siya kuno malain or may problema sa pabinsaron. Kaya kung kaysa daw ka okay man siya, kag nakibot pag halitong isa ka babae nga isa ka adlaw nakita ni siyang tinlo. Tinlo ka kay Five? So, ari tilawanta, way gasabat si kay Five Bertogakit, ari be. Ari nagatinguha kita ang taugan si kay Five Bertogakit. Ariya, kamatid niya kay Five Shaggy ni kagapon ang nagpadulong dito sa may San Sebastian Cathedral. Kag mismo nakuha yung madarang balita sa may barangay Tangub. Ining aksidente nga nagluntad dira mga kay Five. So, ari ginatawagan ta karon si kay Five Bertogakit para sa aton sininga balita mga kay Five. So, do wala gid gi sabat, basibla hamuok ning tulog di kay Five Bertogakit. Itaw gilan sa bitan para at least makuha na to ng iban nga ang update si Nicky Mantika kay Five na rescue na kagabi ining lalaki kay ti do hindi pa to siya gani magsabat kay Five sa pinabangkot sa katapo sa media kagapon nga adlaw kay Five. So kwa unta na lang ari si kay Five to nagreply ni sa etan taw gisabe nagreply na siya eh. Kaya tingnan itong sinig ang mga tagpalamati sa mga aga kay K5 ang nagpangayo sang update may baluan nilang mga duga nga detalye. Ara na ginatawagan mo sa K5-etan. Okay, so this time, K5 check na ito na si K5 Bertogakit.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Berto, mayong aga.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kay Five Berto.
2: Kay Five Brek, good morning. Takot sini ko mga ito, Diyos ko, do naubos git ang aton sini nga tempo kagabi, no? Dira sa may San Sebastian Cathedral. Kagita, we need sa may restaurant, kay Five Brek, ha? Ang natabo nga mabanaton actually kagabi, kay Five Brek, isa sa mga mabanaton nga do gin bantayan at the same time gin istoryahan gid bangod ang isa ka lalaki kasi Rebet no so sa sulod sa simbahan nagsaka hindi lang sa altar kundi lapit sa may pabaw gisang kanupi sa altar kasi Rebet no ang dumay arko ina no sa may babaw ni San Sebastian bala kumalantaw ni kang kung nagapamati kita ka Kiva Bread ako nakalantaw kung naga gagasimba kita kung katatumito makita na doon dila ka Kiva Bread ini nga ributo ni San Sebastian nga ara sa tunga no ara siya sa may tunga ka Kiva Bread.
0: Basta ba ni Guro yes sorry git kay Faberto pero basta ba ni Guro ko nipakita ni kay K5 Ethan ang background bala sa natabo kagapon actually may video kita na kay Ethan nga naglumpat kay dyan mismo eh ara para makita siya katon sino mga viewers ining nagluntad kagapon ipakita na kay Ethan yes go ahead kay Faberto
2: are be
0: sige be. So, apat gindi ka oras sa Kefeberto ining pagbantay sa lalaki nga pretty kataas na damo. Kumbaga pa daw third floor ni isang building kung di kita magsala ang kataason o doon daw umaamo si Nay, no?
2: Pretty kataas. Kung maglantaw na itong sa video bala, ang ining inflated doon bala itong balloon bala nga kinagagin sa mit nga doon foam no? Kasi 5 red. Purti ni katakotako no grabe ni nga habukanay actually grabe apat ka oras bala naginalahay nga nag connect na sa iban pagid nga mga agency Bureau of Fire police kagapo ng mga rescuer grabe ka Febreda police Bureau of Fire mga private volunteer rescue among mga amiti naton kag Ibebre kag durti ka damo kagabi sunod sa simbahan kag Ibebre no dun kito mangkot no kon durti imo ka taas durti taas no rason nga isa sa mga ginalantaw diri nila nga kon mahulog ining lalaki kagabi kag Ibebre pasinsa lang bisan sa simbahan pero ti posible
0: pero dari kita pero sa video dari kay Faberto dari sa video kay Faberto makita natin may kuchilyo sa nga dala no samtang ita rescue ini siya sa Bureau of Fire Protection may uyat sa kuchilyo
2: kasi Faberto ipatatun ka bala kung ano na tabugin no alas 5 supposed to be kasi Faberto may misa no morning scheduling abi kagapon for the anticipated mass mo siling on misa pang Domingo na ni kagapon no anticipated mass bila kay Bebre ka muli mong kusako ka Domingo may mga sabaduhan ng mga misa nga pwede kaya kung bisan hindi ka na balamad obligasyon mo mag Domingo anticipated na doon pariho lang na simba ka Domingo kay Bebre no diverti ka damo katamo sang nagsimba kagapon no. Pero, kasi nabrita na 5 ang misa, ha? So, wala pa nag-umpisa ang misa, no? Wala pa nag-video ang umpisa mo ni Gisaro sa simbahan ka dahil sa sabi. Wala nag-umpisa pa ang misa ka di ba, Brad? Tingnali lang yung lalaki ang nagsulod sa... may dalang kutsilyo. Tiyan mga ito, laki ba, Brad? May dalang kayo mga kutsilyo. Nagtaya ka sa imo. Kasi isip dito, huwag na. Tapos, nagtaka ito sa may altar. No, actually, information na ito, nagpangduba ng Santos. Bakit man si Kala Tonto Kagapil, do wala man sing Santos, abi nga doon na, no, abla, doon na damage, doon na duba, doon na crack, abi, to gaman siya sila nga pag-gamo kagabi. Pero, actually, kagabi, doon wala lagi magkagapon, doon na daan, doon wala silang gamo. So, alas 5, ang ito, Brad, pinaghinala ng mga tao, at nagsaka niya sa tabernacle. No? Kasi ba, Brad, pagsaka sa tabernacle, dito na itong gin sa way siya, galing ang problema, hindi siya malipatan, si man, may talani siya ng kutsilyo. Una, kutsilyo, kasi ba, Brad? So, hindi mo, mga alas 5:15, nag-decide din niya si Panya, patayun nun, sagwa ang misa. Actually, nag-misa, hindi sa gapon. Galing sa sagwa lang. No, sagwa, hindi.
0: Sa may kilid, dira makita, natun kay Faberto mo, no? Dira sa may kilid. may lapad-lapad ang space sa opisina mismo sa katedral. Doon dira gid ni wat ining misa kay Roberto?
2: Dira gid nang landong man ba. In same time to may do ano man lugar man nga do pwede man gid ya maka ano makapamisa-misa sila. O galing tipuhag na eh. No, may mga iban nga nagpinuli na lang. Kasi ang gipagwa ang ginimo sa simbahan kagabi kag Give Bread inang din ano sa eh, no? Din pagwa ni Jack kag patay ang suga. So sa patay ang suga na naprotekta dulom, ginkuha ining ang sunod diri sa kay Mamasip kagabi nga nalabot sa mga rescuer ang kutsilyo kay Dwayne butang sa kilid na nakuha diri kay Tiara na sumabaw mo. No? Pero hindi man tamaan nga sumabaw gid. So pagkuha sa kutsilyo kay Tiara man sa kilid sa mga rescuer ang ginimoya do na no sila threaten siya wala kagibabred saka pagid na siya sa sumabaw. No? Ito na nga kumalanta mo kagabi, ito sagto sa sababo mo. Pagtulot mo kasi pa bread, kung ara ka sa portahan sa katedral, mampal mo gudya nga do santos sa sababo, take birthday ka sa taas, hindi pa bala kayo lang. Hindi niya basta-basta, katedral na yan. Birthday niya ka taas, kasakit ka ni aton nga ulo magtangla lang sa sababo sa katedral. How come pagin niya birthday sa pinakababaw, gudang retablo bala? Kasi five red. Kung magang balkari tablo kasi five red. Ano tablo sa ito to ang gold na bala no nga bahin sa sanctuaryo amo nang nga tablo at the same time ang sa babaw gid amo to ya dito gusto siya sa babaw sa kanopi at ang ano gili isang no pero sino sa Bureau of Fire may gintuha, may ginduba siya, isa ka dupana ni San Sebastian, ang motong nakuha na gubaya, ang nagkuha sa tingpana kay San Sebastian. At kagapon, isa, dua, tatlo, apat, nagkuha niya siya mga alas 9:13, no? 9:13, sa K5 Red.
0: Prodrick, kay K5 to, ha? Actually, may nakita kita din ng picture sa Chamber Volunteer Fire Brigade. Ipakita ito kay Fevetan because rin makita natin from the start, wala pa actually na pahabok. Ini nga daw, masaling ta daw, inflatable bala? Nga daw, kuhan ba daw, ginahimo, nagan actually swimming pool bala sa mga kabataan? Pero galing hindi, ginapahabok siya kung kaso nga may ara, dira sa mga tao, bala nga na-trap sa ibabaw, and then kung maglumpat, dira mga di, why na alagyan, kamati, ito, grabe ng kalayo, ang muna ginagamit sa ato, sino yung mga fire volunteers, kay K5, Berto. So, isa diri sa nag-rescue sa Chamber Volunteer Fire Brigade si Jingle Merida Pagunsan. Taga-Barangay Estefania, manay kay K5 Berto gani. At tumutok kagapon, kagunta na muna ton ang yellow na bala nga inflatable kay K5 Berto, gikan isa sa Chamber Volunteer Fire Brigade. Ara kung makita naton, grabe gid digali ang pamangkot ni kay Roberto kung paano siya nakasaka ni man. Kay kun tanawon ta diri sa kilid do, kun tanawon ta sa kilid. Kabanga tag-as kay kabanga lagyo di sang unless kun gabitan mo hagdanan. Ano ni man gid taklas ni amat-amat ang kilid ni ang do kanopi ni sa mga Santos kay Roberto.
2: Actually kay Roberto nakwa naton ang logic kagabi, no? Pwede mo siya masaka, ginabarit eh, no?
0: Pwede
2: mo siya masaka, hindi may mga bato nga pwede yung matikang. Pero, kapamangkot kita kagapon, si kung pwede man lang gali masaka, nga doon kadugay, gidya ka ginabarit, no? Kadugay, gidya nga abit, kadugay, gidya ang rescue, be? No, pwede man nila masaka. Una best ka ginabarit, nagsunod ang aton, sininga rescuer, mga volunteer rescue naton, police, kagapila ka mga may otoridad naton sa simbahan, ginatinguan nila nga ma-transaksyon na gutom kao, pakanon ka namun, baklan ka namun, pagkaon, kay balan mo ka kita bread, kung sa sakanay lang masaka, gid mo, no? Ang problema ka kita bread, kay basi lang, no, ginapabayaan lang nila. Kay kung hindi madala, kay dumamat-amat na og, Ang problema, kani ba, Brad, malamang ha, malukso sa patay mo.
0: Delikado.
2: Ay, kung hindi ka sa taas, kani ba, Brad?
0: Awa-awa.
2: Relax lang, the protocol, relax. Hindi isa gay kang, hindi isa pagpahuga, kahit anytime tendency, kani ba, Brad, nalimpat ka, no? Ikadwa, kani ba, Brad, ginanegosyar, munang term na kagabi, no? Ginanegosyate siya, nga pakanoon kung gutom pero si mamano kung may response pala sa diba Brad wala sa response ang wala man siya naghahambal ang nga iya sila nga ginahambal ka diba Brad ay ang kamot siya bala no? Kamot ya ginapawaslik siya bala nga go away bala mula kamot bala go away alinda kamada pero wala din siya nagsabat wala kung sinagda ang halim sa gabi sa iya.
0: Ano man nang kaysa information nga nakuha naton diri oh hindi pa naton ba announce ko ta kay kay Fiber to because kining lanon pa ning kumpirmar sa aton sining awtoridad why ni sa kuno problema ya kuno ya sa pabinsaro ni kag ginaligar ang iya sina nga Iloy nagabaligya na kuno ya before sa may sa Sebastian Cathedral dra sa Megwa. Kag amun actually ang information nga nakuha ta ara da nanay niya sa kilid dalan gabaligya before magpasulod sa may boulevard. Amun ang information nga nakuha ta kay Fiberto, pero confirm na naton kay Banti siguro ba si ano man may nakaon siya nga daw hindi amo may problema lang sa ginapangatubang nga nagsaka da sa may lagit kay wala man siya napilasan may nabunaan kagapon kay Fiberto.
2: Kagiba Brad, kato kita sa background sang biktima. Wala itong biktima ni Kagiba Brad, no? Hindi niya siya suspect, kinakabig niya siya ng victim, no? Kasi siya, may mga pilas niya siya, pagka Kagiba Brad, no? May mga pilas niya siya. So, ang ginalantaw diri sa atong sining mga otoridad, ang iya sining background, una best kagapon, nag-abinaton, barangay 10 siya, kaya ba sa barangay 10 ko, no? Sa tinatuan ni Cap Strong, kagiba ba Red, pero hindi mo kuno iya to residente. Until now, wala kabalo kong kagadiin siya. Kaya wala man pamilya nga nagpalapit siya sa kagapon. Kagiba ba Red, kagtong ang background ba lang na do lain sa paminsaron o kung out of nowhere si iya, problema lang bisi siya kagiba ba Red, wala din siya sabat. No? Wala din siya sabat. Ang iya lang ni kagabi nga ginambas sa aton. Datango lang siya, no? Wala lang, wala. Hindi man siya violent, eh. No? Walang tong katago. Wala kagabi nga naglala siya sa kutsilyo. Pero kasi nag-red yung kwatang background halin sa pulis. Pero may siya kuno sa may plaza. May mga naghambal man na permin siya gagadto sa simbahan sa sulod. Pangamuyo. Ang problema kay do ang iya kuno nga pamilya sini tawayan timbayaan siya naman mo siya nga information kag permiya na ginabaso lang Ginoo ang Dios no amo nang mga nakuha nato ng information sa mga abyan niya man nga araga sa may Bacolod pero okay ni siya kuno kay Brad hindi ni siya mambala sa pasensya sa tema hindi pasensya pero common naman eh. Hindi ni siya mamba natin ang iyaya. No? Kasi hindi rin nga kumalantaw natin doon kagabi, magsurya siya. O kung maglantaw siya pala. Sa Gibraltar, siguro doon muling mamba natin, hindi mas eksperto, pero mamba natin pala nga doon out of nowhere na lang siya pala. Wala sa
0: yes, correct. Kag Draki Fiberto, kung butang tabi, buang siya, mabudlay guro para sa isa ka may problema sa pabinsaro na nga magsaka, dras babaw, siguro dira pa lang sa idalom, dagdag ka na eh. Kibanti, wala bala nga pabinsar sa nga preparasyon. Nga kung diri ko magsaka, dapat diri ko nga porsyon kay para makapreparar ko nga makasaka, luwat sa piya, kag malabot ang ibabaw, kay Fiberto?
2: Actually, wala lang siya kasabas sa aton pag interview na itong kagabi sa iya, no? At may ginamba siya, may tinaga ko siya ang ginamba sa aton kagabi na natuyo ko, no? Muna yung bali, ano? Natuyo ko, no? Wait, nakabalo ko ng sistema.
0: Basi naglugda. Basi wala sa bala ka pahuway ba kay Feberto bla. May ka pahuway ba siguro paminsar nga paminsar. Gali kay hindi ta lang magsidian kung ang di ba do during the mass gito siya nga nagbulabog to. Aki Feberto correct? In the middle sang mass to siya nag pangbulabog to or manugsugod pa lang ang misa? Manugsugod pa lang no?
2: Manugsugod na niya misa kay balaan mo man ka gi babre ang saya hindi iya maano mo. Hindi iya mauntat mo. Iti sacramental event ni. Hindi niya pwede nga mauntat lang ay pareho program, no? So, kada posible kay Jay Daan na wala niya na dayo ng misa, wala pa yung misa. Ang problema kagabi, amuni, dulo ko nang tawag dira sa simbahan, pero ginaproblema kagabi, naku niya problema kung mapatay ang wala pa ginapangayo, mahulog, wala. Tapos, ining lalaki, ang mapatay sa mismo sa sanctuaryo na nahulog, siyempre ka babaw, no? Kung ano man matabo siya, tapos mapatakan bala sang dugo, may ari ni ang simbahan, no? Ang hindi padami madisa, no? Kag maglibot, kagiba bread, kung madagtaan, maduguan ang isa ka sanctuaryo, sang simbahan, basta ano lang sang dugo o kung may isa ka natabo ng gimayo madugan ang sanctuaryo, mapilitin siya, no? Da penitent sang mga tao, malibot sila sa bilog ng parokya o kung sa dadbe at mula misa. Penitent sagit. Amo di ang pagsunod sang simbahan sa sino naman niya. Pagtulungan man.
0: Pero hindi ka kay Feberto, ang natabok kagapon, though amuni actually, though first time in the history sa San Sebastian Cathedral kami nagsaka dra sa ibabaw, first time ni kay Feberto. Ever since sa ginbunag ko dari sa siyudad sa Bacolod, though amuni ang pinaka do kumbaga pa pagpakita sang disrespect sa simbahan. And at the same time nga sumaka gid sa babaw kay Feberto?
2: First time gid. Bisa man nagbali o sino maglaong.
0: Biskan pa gani guro sa bilog ng Pilipinas kay Feberto kundi kita magsala. First time man eh biskan sa Manila Cathedral wa isa man nagamuamo ni kay Feberto sa Iloilo. Si inyo man
2: kagiba bread ko ang manog limpyo gani sa simbahan sino di mo maglaong makadto di mo sa babaw to?
0: Oh, huh? Correct. Oh, correct kid, correct.
2: Kapso ka sa babo, patay kaya mo? Kasi sa bread? Actually, wala man naton pero kumara sa kagabi, nakita naman mo. Wala sa nang nag-live. Mamba sila nga ulit ako. Kasunod lang kita, nakitaan naton. Para kita kagi sa bread, anytime niya kagi sa bread niya sa babaw sa isang katedral, although ara siya sa duog sa sagrado, wala naman siya pinakasagrado, da kung di ara, hindi siya sa sagrado eh. Pero kung sa height ka gibabred, hindi lang ba pagilagdan sa milagro sa Ginoo, patay ka gina ka gibabred. Pasinsyagin, pero amugin na yung malantaw. Kahit perti kataas eh. Perti kataas sang iyaging katuan sa babaw. Kung malantaw ninyo sa video, bala matyag mo ang inflatable ng color yellow, matyag mo doon kagamay lang eh. Pero ang sa gibabred, si Pabla, bilog niya sanctuary. Magambak na sanctuary, kagiba bread, ang Arab lang, di ba, simbahan. May pulungkuan. Alin sa first step, sa pagkato sa altar, ng mga taas, na wala pagkato sa altar, get, first step, kagilibot ito sa pila ka mga step, sa first step na isa lang sa step, abi, halin din sa ground, din sa simbahan, halin din sa mababaw, that's called sanctuary. Ang sanctuary na tanan din sa mga doda, no? Sa burukuan, basta sa altar nga discover sa first step na sanctuary. Ang sumpe, bakit di pa bread, kumalantaw mo para ka sa sulod, ang inflatable, so balang din paabok nila nga balon, over yan ni sobra, wala ang sobra ni siya sa tunga, sang sanctuary. So, imagine on that, di pa bread, perfect ka sakop siguro, mga 1/4 ng katedral lang yung inflatable ni gani. So first, hindi niya basta-basta. First time ko kita, yeah? Kaya makakuan mo na. amon ka dako kag kadelikado kagabi, no? Pero kagabi, kagita bread, may mga ang naginahimo nila, inigusar nila, pag-inigusar nila, kagita bread, tapos do hindi, kagit, ito na nga tigin baka pa nila, no? May nagasaka. Ang Brian ni Teddy Barra sa babaw, may nagasaka, mga lima siguro, sa Garaga, siya, Hagrahawidan, ang Brian, dahilin siya, wala na to. May mga kandilabra lang po siya naging tala, pero hindi po siya makapalupok yung translated, no? Ang kotilyo dito na to siya sa dalum. No? Kasi natitaan, di ba, sa matama, sa kasama mo.
0: Kay Dricky Faberto, may nakita kita sa taga-attempt nga Salbaron, ining lalaki, isa ka to, sinikatapo sa Bureau of Fire Protection, doon may ginataya sa nga do, isa kabutang, do kataliwis, may Dricky Faberto, sa picture, ginapakita na to subong, gikan sa may Chamber Volunteer Fire Brigade kay Faberto?
2: Amun niyang pana.
0: Ang pana?
2: Ang pana. Kaya may pana. Ano siya mo? Ang dala? Kumalantaw mo ko, di ba, Brentor, sinikatako sa ano eh. Sa tunga-tunga, dito sa San Sebastian, ako ng ribulto ni San Sebastian. Sikita mo, makita mo, mga pana ni San Sebastian sa ribulto niya. Nga nag-ido siya sa imahe niya. Amun niya sa kabilog niya. Kapag dito na sa babaw, mo niya makita na itong sa video. Pero ako silyo, ara na ito yung salong. Dira sa mga tunga pa lang kay si na-threaten. Siya mo kay nakuha ko silyo ya. Dito, pagkita siya nagtaka sa babaw. Nakuha na sa mga tunga sa pagtaka ya ang silyo. Pero ang makita na ito sa babaw lang, amo niya ang pana. No? Ang pana nga din kawat. Ya, kung di kuha ya. Kasi ba, Red, amo malang niya na ito. Siya nga nakuha nga. Ito ginabasol. Yan ito nung ginoo tungod sa limayaan mas mga pamilya.
0: Pero why di siya mga kabataan kaya Kifeberto? Asawa pa lang na eh?
2: Huwag kita kabalo ka, diba, Fred? Even kagabi, wala gita information eh.
0: Huwag no? Isa kasabat, no?
2: Even kung diin siya, wala din may makatudlo. Kasi there's no person, Jed. Yung makatudlo, ang hindi man nabi mag-anong pulis nga ako. Pati bati lang. Sino na, Fred? Wala man siyang witness. Wala pamilya nga. Uy, utod na muna. Huwag it, no? Kagabi sa police station, wala din siya gitreso, no? Ipainom. Man sa nag-inom. Actually, wala siya nag-inom ka, Kifeberto.
0: Doon nag-offer ka ba ito, Kifeberto, kagabi isang supaw? Ito ko, dumakaot sa supaw?
2: Actually, kagabi, kapwalaan man guro ni Major Tolentino, nga ang mga reporter ay kapanyapon. Sige, makla niya ta, da, kang, ano man ah, sa supaw.
0: Abaw.
2: Kaga soft drink.
0: Abaw.
2: Tapos ya, wala pa kami interview ang Prime Minister Trentino, tiyahon na lang ta, nagdahon ng supaw.
0: Oo.
2: Kasi kapin po kisi Berto, hindi iya dalok ko dito. Bro, kapalyo ka na.
0: Oo. Alawa niya si Sir Tolentino. Even actually, sa pasang na assign nila sa mga Police Station 8, Police Station 2, karon Police Station 1, alawa niya si Police Major Eugene Tolentino, yaki Feberto. Buot-buot pa na.
2: Luwalang ka-aluan ang balaan to kanita, Brede. Luwas si Doc Ramel eh. Nakilala ko dito sa Bacolod. Si Sir Eugene Tolentino kag si Red Salgado.
0: Abaw. Abi ko ba sila yung kang duwa ka Eugene? Police Major Eugene Tolentino kag Police Major Eugene Ribadomia kay Feberto? Pero si Cidi kagapon, arap man na kay Feberto kagapon? Si Cidi?
2: Pili nga ito, sila nga mga city director, command sa police, sa ragid, no? Ang backup sa police. Panami, gali ka kay Babred, no? Kaya mo lang negali na lang taon sa kagabi. Kung magsililingob, ang iban ka ba nga wala nyo ginagisaka na, ang kadugay gina, no? Sakto gito, basta ang maton sila nga mga risk. And the same time, ang aton sinigakapulisan, kabalo kami sa muninukon. No? We negotiate na mangin okay. Ito, di man kagipa, bro, kung dali-dali on, nila may tendency, malumpato, patay to, pati Kaya mo gitiya, ito mas aabani mamakit kagabi, it doesn't matter the delay. No? Ang nagamatter ang tiktik.
0: And yes.
2: That's good, yun, no? Kapasalamat. Yun, grabe. Pero tika, damo-damo sa mga volunteer, kag-rescuer, kag mga police na itong gagabi. No? Ano lang may shooting man.
0: Paditi, do bati-bati ko ito kagapon na wala ka buwan, naging pasalod, kaya bati ginasigurado gid ang lalaki ni Masalbar, kay Feberto?
2: Actually, intindihan ta na, no? Wala man tayo kontra sa ila, kaya hindi magpasalod, kahit private man, kahit kung may midyagi man ito kagiba, Brett, dumakuhag na, no? Nung kakatabo na, nga, i-videohan, kuhag naman na, no? Mas malyo na lang gid nga ti mga halin sa ila ko nung sistema. Pero nga ito na pala, ano yung mga information kita nga din sa gawa pang adaan, nga tiyan muna ning mga picture na makita na ito sa sulod, no? Nagpwerte gid ang kadelikado ka kino, Brett. So far, magbukit ang magtaylo ka kino, Brett, sa isa ka makasiligli man nga balita sa tangog, nagpasalig di rin nga no, hindi na kuno ni magpasaka kaso. Ining simbahan, kasi may silihan na nila, sa medical ni ka, masin ang problema sa pamintaron, kasi depress, kasi pare, tamo nyo yung panila pa lang kasi kung kontra mo yung simbahan, kasi may gigla problema, no? Pagpatawa, dara Japon, amo niya sa simbahan, kasi rabre, so far, ginaulat na lang sa, ginaulat niya ang kaso, ginaulat kung diyang pamilya. Kung pamilya na kaya measurement ng safety man sa ato sila nga makapilisan nga hindi na lang may maliwat ang kaangay sini sa sulod ng simbahan at sa sulod. Samtang, kaging nabrengin sa loob na lang niya. No?
0: Ang sa may barangay Tangob na kagapon, mga pasado, alas 4 sa ngapon kay Feberto, do, masakit o taga-Kanlaon pa na eh?
2: Kaki pa, Brett, masubo-subo, Domingo, to subo nga, no? Sa ato sila nga mga balita, kaki pa, Brett, patay diri no ang babae kagid na Brett pasensya gitro kilang lanti ang bana dumambato sakit ang ulo sini ang ining angkas sa driver sang motorsiklo sa barangay Tango Bacolod City kapon mga alas 4 kagid pa Brett matapos nga manasakan sang truck
0: uy
2: kagid na Brett sa Pangga o Sobla dira lapit sa may simbahan.
0: Dila, kwan kita kay Feberto, ha? Lapit sa Bangga, ginasudla ni K5 Bichelle kung magpuulik sa ila Puloyan. Dira kita ang pingir niya?
2: Medyo lapit mo sa simbahan, ano? Ang simbahan pa kay Sobla sa may norte. Dira, no? Sa ton sini nga mga kakibay, kakibabred, ang information na ton, ang biktima, amunisin ni Mesya Villegas. Ni Mesya Villegas, 49 anyos, doobra sa isa ka eskwilahan sa Canlaon City. Papuli na ang mga ini halin sa Bacolod. Ano na kung nagsinanon sila din sa Bacolod, papuli Canlaon City, upo dyan yung driver na si Juan, kakipay ba red. Karon, nagpunto ining si Juan kag ining si Mesya, sa Kiba Red, ay doon ang panuspen, mga nagpundo sila sa kilid, may nagsunod sa Kiba Red nga,
0: mixer truck.
2: Nga truck.
0: Mixer truck.
2: Mixer truck, sa Kiba Red, ano ka dako sa mixer truck?
0: Oh, no? Dako na kayo. Kapitik bugat na.
2: Na, ano, gid na isko, gid na talakay, gid, no, ining, duha nga mga nagpahigad naman kung tani nga mapahigad ginguyod kada ang tura sa ulo sa bahay di mapuslan grabon no kag-i-vibrate ng sistema wala sang pero sunod sila yung mga helmet man eh no pero ti
0: duway ginaguray bato kay Feberto ang helmet kung guma na sa mixer truck ng makalasak sa imo biskan pagani ning mga di pa sa nga jeep biskan naka-helmet ka pa buka wasak kina kay Feberto.
2: Away gidi, kagiva bread ang surap lang sa mixer. Sabi ito, parol ba? Ano na dahil, hindi sa maglabay ka lang, no? How come pag din niyang iyasin ng guma, ang pasinsagit, yung makaipit, di ba lang? Sa imo, sining ulo. Ito mo yung tabo kagabi, kagapon. Actually, kagina bread. Para lang ma-explain na bala, no? Ang iyasin nga dinangatan, hindi nagigit kita. O, no, hindi na kita, kita din ulo. Yan mo, no? So, mo malang ingaton, sinuanan. So, kagina buna na lang. Sang tela, kagabi, kagapon, kagina sa may... sa may punyaraya kaya nga itong siling Bureau of Protection nagpanindlo na lang sa tibit ng parasada ang para subong ang driver sa truck sa G5 Red ang sa may police station 8 kaya magpangatubang sa kaso man eh sumayara ni siya nga pangatubang nga kaso kay tiling custody man eh sa gabi dira sa may area sa nga pahano ko eh sa may police station eh kasi red medyo masubo-subo ni kasi may namba natin ko bra sa pilahan i-check ka pa na po ano yung nagbaka labi ni ako yung sa 200 sa makulot
0: daw mo abo pala ang daw di pagid ba tumod kaya ba kung imagine nun ta bakulot to kanlaon kay Feberto luglawig pa ng kabiyahe mo. Basi bala ano, natuyo sila or basi may ano mo problema sa motorsiklo pero galing wala pa matumod gagapon kay Feberto eh.
2: Why pa tala, why pa natumod? I-check tapin ni ko anong rason sin eh. Kasi ang ato na pala, ang galito ko, upo ang miyembro ni siya sa isa sa mga nag-oobra sa may eskulahan, sa may kanlaon. Posible, malantaw din yung nalantaw sa ato, sining nga mga kapulisan man, nga basi nagtatubla no, sa may regional office, pwede din yung region mong, din yung nampang dito lang sa Bakulod. Sa G5, Red, no? So, amunin natin sila nga mga nalantaw ng mga sistema, masubo-subo, pero ti amunin na tabo ko dapon sa isang aksidente. Kaya after sinasang aksidente, amunin na sundan tayo, no? Amunin nga para lalaki nga nagtaka, no? Sa ngapon, sa may altar. Amunin mga palita sa kagapon, ang natipon, sa sudad sa Bakulod.
0: Okay, but damo salamat kay Feberto kag kabay patani nga dili ni maliwat ining pagsulod ra sa may simbahan kag ti ining siguro mas dami pa ni kay Feberto kumiyara pagid guro sang do personnel bala sa San Sebastian Cathedral nga magabonitor sa mga tao nga magasulod bla at least biskan isa lang dira kun duwa ga kun may ara sa nagaplano na naman gituyo magsaka dira sa may altar at least mapunga na dan kay Feberto.
2: Actually, muna yung mas ipaw-pun pag ni, no? Siguro sa amunin ng mga sistema, may mga dugang-dugang ang mga pagugota, no? Para at least ma-check it ba lang na hindi na maliwat ang kaangay sini na sistema. Kaya ba, Red, ba, dulong ka sa kaluan ng BTX 500, B3 Bio, may disikang BTX, Coffee Mix. Ako si Kagiva Berto Gakit para sa kampiyon ng Balita Servisyo Publiko. Kalingawan sa Negos,
1: K5 News FM Live Report.
0: Madam mo kasalamat na K5 Berto Gakit sa imo sinig ang balita. Sunduwang ikagapon ka K5 gadalag ko diri ha. Balita diri sa may sudan sa Bakulod. Ining aksidente ga nagluntad dira sa may Bangga Purok 8 Barangay Tangub sudan sa Bakulod. Actually between na siya sa St. Isidore Parish Church dira sa Barangay Tangub kaga sang GSIS dragi nagluntad kaya kay 5 ining aksidente masubo-subo mani kay ini siya bati ko do accounting or finance officer sang isa kabulutuan dito ya sa may syudad sang Kanlaon Negros Oriental. Agi din naman ning lalaki nga nagsaka dira sa may altar sang San Sebastian Cathedral. So bati-bati do taga Boulevard amo na impormasyon nga nakuha nato pero siya kay K5 ang makabig nga biktima. Hindi na siya suspect kay K5 do ginabasol yang Ginoo amo na sa report ni kay Faberto Gakit ginabasol niya ang Ginoo bangod ginbayaan siya sang iya sining palangga nga asawa mga ka K5. Kung ikaw dira iabayaan, sige mo sini nga asawa, kaya kay minsan kagid sa madamo nga beses. Kung inibala himuon mo, makahatag inibala bulig sa kugalingon mo or hindi. Or mas maayo, kaya kay Five, baka mag-istorya ka nalang dira sa imo sini nga abyan nga masaligan. Pahabulan kita ang mayang aga sa kay Vicente Jr. Leonardo Sevilla, mabigs delfin mga aga dira sa imo. Val Banay, may aga si Ma'am Bix Delfin, nagpamati sige hapon. And of course, NN Jen Yabla. Mayong aga, Christina Abevas, yeah! Good morning dira sa inyo, ha? Kahit siyempre, ginatamyo naman sa isa ka mayong aga, si Manong Arville Ryle Salgado, nga bugtaw na, tulog pa, no? Kahit si Blue, ano si Blue da? Kao naman si Blue Eyes. Kahit, of course, sa kay Lisa Bantad Bangkilio, sa kay Nang Marivic Sumugat, si Mama Gloria Tupas, nga nang libre sa birgab, you know? Madamo nga salamat. And of course, sa kay Mami Ging Salgado. Ginatamyo taman sa isa kamayong aga. Gahuragok po ko ng dua kabata, oh. Si ang papa ni Chippy, bala? Nga si Sir Rudy Fernandez. Si Sir Villalubos, may aga dara si Imo. Madamo nga salamat si Imo Sinig ang pagtutok. And of course, ginatamyo man natin sa isa kamayong aga, si Ma'am Margie Ponteras. Si Sir Eduardo Villalubos na gali, ha? Ang AKA Rudy Fernandez, also known as Rudy Fernandez, papa ni Ma'am Chippy. And of course, kay Ma'am Jenny Ponteras, miss gina dapat, miss. I-emphasize gina, okay? May nga agad na kay Ma'am Margie, madamo ka salam sa inyong pagtutok. Kag, syempre, di magkalipat, may ara kita gali isang RSAP, Road Safety Awareness Seminar. Okay, kapag itigayunod, dira sa may syudad sang Silay, kaya matigya kagapon, gipatigayon sa bago, kaupon si Police Colonel Bonifacio Busita, ang aton sininga founder sang RSAP. So, subuka aga, ara dira sa may syudad sang Silay. So, kita ay kita dira ka K5, ha? Sa may syudad sang Silay. Okay? So, ka K5, wala kita sa oras. Sa ngalan sa kamun sining Chief Executive Officer Dr. Emil Uy, sa ngalan man sa kamun sining Vice President for Operations K5 News FM Philippines, kaya K5 Eljan Castanio, kag sa amo naman sining Station Manager kaya K5 Rod Spalma, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the line of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
4: Duwa kapeses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow! TTX 500.
6: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation, ang isa ka natural nga reaction sang lawas, kung ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kung ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
7: Dahil gid man yung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500!
8: Katalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gitsa ako nga mata?
1: DTX 500!
10: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na datanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosag imo inflammation. So amun ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other conditions.